0: mga nagpaminaw karon. Mga katropa. So, commercial lang sa ta.
1: Mga nag-comment po,
0: pagbalik na to. Pagbalik na to, ang mga nag-comment, ato pa ning basahon, mga katropa. O man lamang sa atong pahinumdum.
2: X-FM. X-FM.
3: Kung maminaw ka sa X-FM.
4: Hoy! Nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
5: Exciting.
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system,
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses,
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Par, pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik tayo mga katropan sa ato ang tulumanon. Bullseye! Doon natay, Noibi Minutos ang nakalabay sa alas 8. Ang kining bahina mga katropa. Atod ka na ito magating paminaw sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision mga katropa, way laing gihimo ni ini, mga katropa or punterya ni ini, ang ato yung mga mata mga katropa. Bullseye! Magating paminaw. Para iyahang target ni anak mga katropa, ang mata yun mga kaigsunan. Kaya kung once ato ang mata problema mga kaigsunan, mga katropa, labinas mga banag, ikastrabaho, kapoy kayo, magsingot o niya, manghilamos. Siguraduha yun din yung mga katropa. Ang sakto yun, ang inyohang gihimong pag-atiman sa mata. Kapag once ang mata, katropang limuel, may piktuhan, pastilan, desgrasya. Lagi nagsikumpare kondisyon kayong mata. Kaya ikaw di halap-halap na yung pananaw. Marang magka-problema yung kakatropang limuel. Kaya wa na halos din na yun kakita. Pag di na kakita, wa na yun. Di na yun kakabalo. Kaya may ngunang asawa nga, di na magkakita. Ako, ato na ako nalang matug umah kay manguha ko kahoy. Or magkuha ko og lubi. Ngayon po ang bana nga, sige, ako iwa dahil kakabalo nga imong asawa, dahil kagod naman po dahil kumpare. Kaya di na makakakita. Pero di mo, inyo ning baliwala o ninyo ning vision mga katropa, magka-problema yun mo diha. Problema yun mo. Okay. Baga katropa, din iuna kita katropa, naghana ba ning nag-comment din katropang Limel?
1: Diri sa tasa ko ang katropang Junji. No?
0: Sige daw.
1: Mo proceed sa sika na itong topic.
0: Sige, be.
1: Nadari na ka-comment po si Madam Gloria Malala Apelo. Naminaw, dadapita sa May Bayugan City. May nga buntag diya, Madam.
0: May buntag, ha?
1: Kay Wilma Joaquin.
0: Ha?
1: Kay Rigor Narokla.
0: Narokla.
1: Good morning mga katropang
0: Junji.
1: Good morning. Oh. Limuel, monitoring lang Bullseye program.
0: Good morning.
1: Thank you so much. Diha road, Bronx Roads Dakuran.
0: Dakuran. Oh,
1: ay ara din ng gibali ni iyang
0: pangalan. Oh, lagi gani.
1: Roger Dakuran.
0: Roger Dakuran na siya. Puro Bronx okay. Roads Dakuran gyud ang tinuod.
1: Roger Narokla.
0: Narokla, Roger Narokla.
1: Narokla or Naroda Narokla siguro ni.
0: No, Narokla na.
1: Carmen Pataho, good morning katropa. Luis listening radio, attendance lang ko bisan medyo late sa FB. Kailang lang Asis Colientas ang pangalan daw sa iyang manghod na nag-birthday, si Adeline Colientas.
0: Colientas.
1: Muna po niya katropang Junje.
0: Okay, dinhita. Gikan ka nga AJ Lorente, matod pa niya katropang Junje o Sir Limuel. Mihangyo iyang bana, unya wa musugot ang asawa, gikiha. Naay gikabuangan ang asawa, kay naami silingan sa una, nga ing ana, Sir. Ya Junje Sir Limuel. Sir Limuel. Basin og ing ana ba ang mahitabo?
2: Bullseye.
0: Tinood gyud ni. Katropang AJ Lorente. Daghay mga magtiayon nga nagka bulag. Gumikan ni ining mga butanga. Mao na nga kinahanglan gyud nga pagsinabdanay. Respeto. Matag-usa, mao gyud ni mga katropa. O niya kang bidoy sa ulba. Sa ulpa. Matod pa ni Diboy sa ulpa, katropang Limuel. Kalamia anang gihisgutan, sir. Oy, tindog akong balhibo. Oy! Tindog gyud ako na yung balhibo, katropang Limuel, sa itong gihisgutan. O kang Tristan Yath Gulay, good morning diha mga voice.
2: Good morning.
0: Yon niya, ingon po si katropang AJ, katropang Junje, Sir Limuel, naa naman mo'y mga asawa, nakaagi na ba mo, nga excited, kaayo, labi na kay nakaturbo, onya gibalibaran mo, unsa kahay reaksyon, labi na kang katropang Limuel.
1: Ay, no, something had it.
0: Napakadir eh. No, unsa daw kuno'y reaksyon, labi na kay katropang Limuel. Sa man po ni si katropang EJ nga si katropang Limuel mga duha man may dire.
1: Correct.
0: Oo. Ano si katropang Limuel magin may mong gisiguro ani katropang EJ? Ha?
1: Unsa daw reaction?
0: Oh, unsa reaction daw niya ka tropang Limwil? Na naana mo yung mga asawa, nakaagi na ba mo nga excited na kaayo? Kay nakaturbo unya gibalibaran mo. Unsa ka high reaction labi na kay katropang Limwil?
1: Mura wala pa ka testing.
0: Oh.
1: Kay kuan man gipaturbo mo gyud ang matagusa.
0: But o ka dapat duha man gyud sila. Mo bitaw nang giparis
1: partner,
0: na
1: partner.
0: Oh, mo bitaw nang giparis na katropang EJ. Ayo pug paniguro di sa imong kaway. Ay, sama gani nga anak gani katropa, EJ, og nakapalit man gyud ni turbo, di ba? Nakasulay na man gyud ni. Da duha ba yan na ang turbo ay nagpasabot na nga duha mo ana mo inom
1: di kay ikaw ra isa
0: kay ikaw ra
1: di balibaran si siya
0: una na ikaw grabe ra pud nimo ka Dios noon kay gisunod gyud nimo ang biblia nga iyahay ang kaluwasan mo nang naniguro na lang pukas imong kaugalingon dili na nasag pasabot nga kanang turbo nga duha ka buk na gipalit dili nagpasabot nga ikaw ra mo inom ana giduha na siya ga duha bitaw na ka buk Paris kay ron nga para ra sa magtiayon.

0: Kang Wilma Wakid, ingon siya, sa ako ka na gyud ang maayo. Respetuhon ang usag-usa para way away. Mo tinuod ni siya. Ana respeto ra gyud. Mga katropa.
1: Mm-hmm.
0: Kang Christina Pipito Monton, good morning. God bless amping tanan. Init kayo ang panahon tinuod ni. Katropang Christina Pipito Monton. Okay, katropang Limel.
1: Mm-hmm.
0: So wala na ha.
1: Sunod nga isgutan ng okay. Katropang Junji, ang kining tinuod realidad nga problema nato diri sa lungsod sa San Francisco. Na,
0: okay.
1: Diin nakasinati kita mga katropa ining krisis sa tubig. Gani diri sa atong sibihan katropang Junji, di lang ta mo reklamo pero murag duha ka adlaw na tang way tubig.
0: Mm.
1: Ha? Duha na ta ka adlaw way agas diri. Si katropang Realinton, mumata man siya gabi eh, pero wa siya ay minatahan. Mm-hmm. Eh, wa bagay siya kasahod in town, katropang Junji.
0: Pastilan ka looy po din town.
1: Kita diri, wa tay problema. Pero ang atong gikaluyan, siyempre, nabalaka ta sa atong mga bisan pa, ang atong mga magtutudlo, labi na sa mga tunghaan, kay diha sa atong social media, ni pagawa sila og ilahang mga kining kasanatian, no? Ilabi na sa mga magtutudlo sa mga public schools diri sa lungsod sa San Francisco, gumikan ining walay agas.
0: Pastil. Unya,
1: mag-CR ba ni mga bata? Ilabi na ng grade 1.
0: Oo, kaya. Mag-CR na kay labi nagbusog igas malay.
1: Nga, napa na yung mga term ilang gigamit
0: na ay
1: kanang makalibang.
0: Oo, maka, oo.
1: Maka, kuan ba?
0: Kanang musirit.
1: Mapagawas o hugaw.
0: Musirit, bali.
1: Oh, pero ato mga inahan, nakabalo na.
0: Oo, kabalo. Dili na namo na pwede imo pa ng
1: isi-sahod.
0: Oo.
1: Kaya kung saan may iilo na ito?
0: Oo, kana, mauna.
1: Inigmangihi.
0: Oh, pasana, diba?
1: Superte ng ansuha kayo ang mga CR na ito karoon sa mga tungaan. Ang atong mga magtutudlo, dili na mo pagawas o kasinatian sa social media o di ni tinuod.
0: Tinuod.
1: Kaya ka naman kayo nag-post dito. Nga, nagayto na iyon nga, ang ato ko ng mga opisyal sa lungsod o mga personahe diya sa SFWD, dili makarelate sa tinuod nga kahimtang kay kuno. Naman sila sa mabugnaw nga
0: dapit
1: nga opisina.
0: Opisina.
1: Murag buwa sila nagproblema ang tubig, pero ang mga magtutudlo,
0: problema.
1: Grabe na daig problema nila katropang Junji. Oh. Kaya siyempre, kini mga nag mga bata nga kinder, daycare, or bisag kining grade 1, o makapasirit sa ilahang hugaw.
0: Tinood ba na yun na katropang?
1: Ang maestra di ay maproblema na.
0: Okay. Siya rabi isa.
1: Gani ang ubang mga maestra, mapaintawin mo ilo.
0: Pastilan.
1: Unya, o karo way tubig.
0: Nah, pero sa problema.
1: Sa umanani mo.
0: Ibota na ito, katropang Limwell, ha? Doon na kay 20 kay estudyante.
1: Unya,
0: kini mga kinder kayo pag nanay. Kasi kasuhunan ba, anak?
1: Wala mo na ipuot.
0: 20 kay estudyante. Unya, okay lang, huwag namoy kaugaling yung CR. Ana, unya, bisan pag namoy kaugaling yung CR, huwag maunay magdungan o pangihi.
1: Maunay,
0: magpulipuli.
1: Maunay nga tinuod nga problema, katropang Junji.
0: Bahuag yun, sog ansog yun.
1: Kini nga isyo sa tubig diri sa atong lungsod sa San Francisco.
0: Pastila.
1: Dili lang kay kahasol ang hatag ni ini. Kun dili, dako kaayong hulga sa sanitation
0: kana
1: og panglawas sa tanan. Dili lang sa panimalay, kun dili diha sa atong mga tunghaan. Moni ang atong tagaag pagtagad unya kung unsa may gihimo sa atong San Francisco Water District. Adunay ba sila mga immediate nga solusyon nga gihimo karon? Kini nga problema mga katropa, I don't know kung ilan ang naaksyonan sa una na pangandaman nila karon o sa una, ingon ani baka gihapon ang problema nga atong masanatian karon. Ang pangutan ni nangandam baka sila sa una.
0: Kana.
1: Mao ni ang atong pagtagad unya inigbalik na to.
0: Kay commercial naman.
1: Oo, og syempre og do na po tay mga tambak, do ba sila mga plano dapat.
0: Kana.
1: Di na sila magplano karon. Dapat ang ilang gihimo nga plano sa una pa nila naghimo.
0: Na, o kato.
1: Kay nakabalo naman sila nga naanay prediction ang atong mga nagbantay sa kinaiyahan nga magsingabot ang 2030.
0: Naanay.
1: Masinatian na to ang global warming. Kining kainit sa atong kalibutan. Dapat karon di na kay plano. Dapat ato pa ng mga 2017, 2015, ilan na nang
0: advance na.
1: Hinay-hinay og himo ang mga proyekto
0: advance
1: panagang
0: na.
1: Para di ta magkakuwang sa tubig diri sa tong lungsod sa San Francisco, katropang Junji. So, balik na human sa pipila ka mga commercial.
0: Okay, mga katropa, balik lang mi ha. Mga katropa, human sa to ang pahinumdom.

0: XFM.
1: XFM.
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikadom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok. At nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: Nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Ibilis sa mga bukika.

0: Balikta mga katrupa sa tuang tulumanon. Ano na tayo 27 minutos mga katrupa na kalabay sa alas 8. Aga kining bahina mga katrupa. Hatod ka na to bagatig paminaw as premium D3 coffee mix. Bilar mo diha mga katropa, gumikans pag salod sa mga tubig. O niya kapoy niyong lawa sa kapihin ninyo o premium D3 coffee mix.
1: Correct.
0: Kaya mo hata kinig instant nga energy.
1: Sabay po din naman itong kapsul.
0: Siyempre. Mga katropa, ano na itong himuon? Matod pa ni Holly Mary Rosil. Mga kabaho na gani o hugaw sa school sa akong anak. Ay, ay pastilana. Kay simpre og mag-abot dito kasi aron na. Nadi na guna magdayapir ng mga kinder karon. Na libang na siguro ang ubang mga bata sa kilid-kilid. Posible yun na. Posible yun na siya. Gumikan sa kakuan.
2: Or di nakapangino.
0: So, ay good morning mga sir. Tagsara ko mo comment pero always nga naminaw. Salamat kayo.
2: Salamat kayo. Si Luzel. Atong silingan rin sa pisaan.
0: Si Katropang Luzel. Salamat kayo, Katropang Luzel.
2: So, mauna Katropang Junjip, dahin ta.
0: Sige.
2: Mauni ang tinuod nga problema sa atong lungsod sa San Francisco. Tinuod yun po nga grabe gyud ang kainit nga atong nasanatian. Di man bakak na yung giingon ni General Manager Elmer Luzon. No? Nga gumikan sa grabing kainit, gumikan ining giingon nga El Nino o niya global warming,
0: pastilan,
2: climate change, pag-usab gyud sa kahimtang sa atong kalibutan karon ang atong klima. Muna ang atong tinubdan ang atong sources diha sa Mount Magdiwata, kanang bukid diha nga daghag kahoy. Nihinay gyud ang atong mga katubigan diha kasapaan. Natoy gi-post gani nga picture ilang empleyado nga si Sir Wendell Muwanag. Iyang gi-compare ang ilang sources sa una o karon. Grabe gyud kahinay na kagamay ang aga sa tubig sa ilang tinubdan ditong dapita sa Mount Magdiwata.
0: Grabe.
2: Pero nganong naabot man sa ingon ani nga nakasinati mantag krisis. Dapat unta ilan ning gipangandaman sa una kay kining San Francisco Water District nag-exist ni murag 1990s or early 2000 kay naabot man ko kog San Francisco 2009 na naman ning San Francisco Water District. Unya sa una gamay pa to ang mga namuyo dere, so syempre gamay pay konsumador. Karon gikan sa pagtungtong sa 2015 naana nang dagko nga mga mall, naana nang gaisano, naana ning warehouse, gaisano capital. Unya karon 2026 na katropang Junji nadungagan kay naana ibag-o na tong bus terminal. Siyempre, nagkadaghan ang population sa atong mga lumulupyo diri sa lungsod sa San Francisco. Meaning daghanay mga koneksyon nga himuon ang atong San Francisco Water District, so daghanay mo gamit og tubig. Muna ang resulta nakasinati katakaron katropang Junji og shortage sa tubig.
0: Sa tubig.
2: Unya atong nasayran day katropang Junji nga ang San Francisco Water District wala day kini mga dagko nga mga tanki bitaw katropang Junji, kini gitawag na tong reservoir by pagbasa ini katropang Junji.
0: Kaysa ba na kayo
2: reservoir.
0: Reservoir.
2: Kung instructor sa college, reservoir.
0: Reservoir.
2: Pero kita nga mga sa itong mga pinulungang Binisaya, mula ito, nadunggan sa itong maginikan ng reservoir. O punduhan ng tubig. Kay lagi kay Binisaya, lagi nga pagkabasa. Yan yung taka ng mga tangke sa siminto nga tangke. Iwan-ana ra ang nabatunan sa Water District nga mga di kay iwan kadagko nga mga tangke. No? Di, naman sila'y gibutang diha sa tiilan sa Mount Magdiwata nga mga tangke, pero dili yun iwan-ana kadagko. Dapat unta ang San Francisco Water District sa una pa, mga 2015 or 2010, naghimo na sila og mga tangke nga mga dagko. O pareha dito sa Metro Manila, katropang Junji.
0: No.
2: Diba, ang kining Metro Manila, MWSS, na sila'y mga kining water dam. Kay kanang dam, mga katropa, mauman na ang pwede po na punduhanan og tubig. Nga panahon nga magka init-init jud, at least nga nanay pundo dito sa dam nga maoy mo supply sa tubig padung sa Manila. So diri sa ato sa lungsod sa San Francisco. Ang San Francisco Water District wa man day niining mga dagko nga mga dam, no? Wa man day sila nagbutang diha sa Mount Magdiwata nga sa panahon unta nga parehan iting init. Di. Og unsa kagamay dito ang source sa tubig? Maura day po gi-supply diri sa lungsod sa San Francisco katrupang Junji. Wa nila ni naplanuhi sa una. Gani gipatawag man ni si General Manager Elmer Luzon.
0: Oh, kana.
2: Ni atong ni aging adlaw na wa ra banu ning video mga katropa nga atong giandam. Oh, gipatawag ni siya mga katropa sa kaning municipal council sa atong lungsod sa San Francisco.
0: Kini abot man ang konseho.
2: Oh, para i-explain. Dito atong nadunggan mga katropa nga nagplano pa dai ni sila nga mutukod
0: na,
2: og
0: naunsa.
2: Mga kanang mga tangki.
0: Mopay pa sa plano.
2: Mopay na nilang project karon sa 2021 to 2030 nga makatukod og mga tangki.
0: Seniors ano.
2: Mauni ang mga short term nila nga mga solusyon. Ato na ipabati ka ito pang Junji ang iyong pahayag.
0: Sige daw, sige daw.
2: Taas man ang iyang istorya katropang Junji, pero oo, ako ninggi paminawan tanan.
0: Grabe.
2: Nga usa sa ilahang target di ay unta. Pero wa man din ay natuman gumikan sa kawalay pundo katropang Junji.
0: Oo,
2: no? Sa magbutang og mga dagko nga tangke. Kay para karon panahon sa ting init, daon na unta tayo magamit diri sa lungsod sa San Francisco, wa ni nahimo gumikan kay naabtan o COVID, unya, unsa pa nga mga pundo nga wa kuno nila nagamit. Unya, ang collection din nila, kay siyempre, ang, di ba, kita nga mga konsumante og tubig, mubayad man ta.
0: Mubayad, oo.
2: Sa kadabuan, ay katrupang Junji, as of now, gibutyag ni General Manager Elmer Luzon, nga mukulikta sila sa ilang sakabuan sa mga konsumante, mututal kini og 8 million kapin.
0: Kapin, nakawaw. Na,
2: ang ingon niya, nga nung di sila maka himo og mga proyekto sa maining mga dam, gikan sa koleksyon, matagbuan nga 8 million pesos kay kuno, igo-igo ra kuno na katropang Junji sa pangswildo sa ilang mga empleyado.
0: Hala.
2: Oh, mauni ang iyang girason mga katropa.
0: Sa to pa, 8 million ang
2: koleksyon.
0: Koleksyon o niya makuwang pahusahay sa swildo sa tuman.
2: Igo-igo ra yun. Pangswildo o sa operasyon.
0: So, ibutang na to 8 million katropa. 8 million o niya, ibutang na to o 30 ka trabahante.
2: Ah, di po siguro mga 100 siguro or
0: 100
2: pataas.
0: Oo.
2: Basig dagko gyud pod ang ilang sweldo siguro o niya.
0: Oh, basig.
2: Operation expenses nila basig diha pod kuhaon.
0: Tanan. Basig.
2: Mao na nga wa sila ka prepare in terms of preparation. Wa sila ka tigom og kwarta para itukod og mga dagko nga mga dam diha sa piilan baka diha sa Mount Magdiwata.
0: Mao man.
2: Kay para panahon unta karon ngating init, naatay magamit sa tropang Junji. Na? Kuwang di ay. Mao na makapangutan na ta usahay ato ra baning amigo si GM Luzon, no?
0: Oo, oh, sa man ni
2: nawa day in town ni napangandaman.
0: Oo, oh, so sa man day ni ing aning sitwasyon, dapat gi lantaw na ninyo ni ang dagan ato sa tuang panahon.
2: Early 2020 pa baba.
0: Sige na mag-warning ang ato ang mga eksperto sa tuang panahon.
2: Nga mo init
0: gyud. Nga naagoy masinati nga init gyud nga grabe. So kini umpisa na ni.
2: Mao gyud.
0: Umpisa na ni. So dapat mangandam na. O mangandaman ni mga katropa.
2: Ato pa nang dapat 2015 ra to pagtukod ini mga dagkong mall diri San Francisco.
0: Oh, dito na ang tagibanata na.
2: Dito na ang tagibanata na. Naghimo na ito sa dagkong adam diya sa tiilan sa Mount Magdiwata.
0: Nakahimo sila og reservoir nga, reservoir na lang yun. Mm. Oh,
2: kay masayon nga pinuluan. Kaya mo itang reservoir, mura ta atong mga instructor sa college.
0: Kuha naman to. Reservoir na itong reservoir.
2: Oh.
0: Baga katrupa, reservoir. Bisag na lang mga ibutang na to o upat.
2: Mm.
0: Diba? Upat ka reservoir. Kaya at least ba lang ang isa ang tulo puno na, ang isa mo sa gimintin o makasupply ba yung tibuok San Franz. O niya, pagtanaw nga, kuha na. Pero ang katong, kinpas ani karon ron, kintahin sa upat ha, sa upat, mauni ang gikuan tibuok San Franz. Paghubas ani, kini na po ikaduha.
2: Mm.
0: Mukarga naman po ni, kargahan naman po ni yung una nga ni hubas.
2: Mm.
0: Dili yun ituod mga katrupa. Katrupang limil, dili yun mahubas.
2: Nga sundukon yun po tong sa Manila nga dam yun.
0: Dam yun, oo. Oh,
2: kaya parang nga dako yun.
0: Dako yun kay kuaan.
2: Dako yun nga punduhan ng tubig nga mag-init-init man.
0: Oo.
2: At least nga, di yun mahutdan.
0: Dili mahutdan. Mm. Kana yun mga katrupa.
2: So karon katrupang yun yun, kaya na magyun yung nga problema. Di na magyun nato ni Malikayan.
0: So ato na lang yun dawaton. Bali, ato na lang yun dawaton.
2: Kinahanglang yun puntag mga immediate action nga at actually ginahimo man karon sa atong San Francisco Water District ang atong general manager wa man pud in town ni nagtulog-tulog sa opisina. Naghimo man sila sa ilang trabaho. Na sila gihimo karon nga rationing. Pero mao lagi gumikan sa kadaghan in town nga way agas, di gyud pud in town nila malukop og hatod sa tubig gamit ang mga fire truck or mga water tanker katropang Junji. Unya mao lagi ni ang atong ingon nga kining mga long term solution kay kato immediate solution
0: man to
2: kining magrasyoning tubig
0: tangkaron ra man eh
2: na, immediate ra man na ang long term unta nga solution mao tong atong giingon nga dapat ilang sundugon ang disenyo dito sa Metro Manila nga dunag yoy dam
0: dako
2: nga dam dili lang kay kining reservoir kay
0: gamay ra man po nang katropa
2: lahi gyud ang dam mga katropa
0: dam kay dako magyo gayto nga source baka
2: mao na ilang himuon no kanang ilang kita sa ilang koleksyon sa tubig
0: kana mo
2: kung mahimo kung atong empleyado pertira po nang daghan na kuhaan ato parang 8 million na pa po'y mabili na na
0: kayo no? Nga na man lang galing na mura ragyo din taon may lisod mo kayo ng pag-abot sa koleksyon buo kayo ang inyohang target nga 8 million o ni ang inyong ang serbisyo dili kuan dili dili masatisfy ang mga konsumador.
2: Mga
0: katrupa. Mas mayo magod ng satisfy mo kaya nakuha ninyo ang target 8 million kada bulan o labaw sa tanan satisfy pod ang konsumador.
2: Kaya marami ako katong nasabdan katrupang Junji nagsalig pa sila sa pundo sa nasyonal.
0: Ayay!
2: Para or kaha mag-loan pa sila kay para ipampahimo aning mga dam.
0: Hindi na yun mag-asa o pundo sa nasyonal.
2: Kung mahimo ang atong collection sa mga tao nga bayad sa tubig kung mahimo mo na itong tigumon kay para makahinahinay taghimo og mga dam or ka mga reservoir katropang Junji. Pero kay karon wa pa mangyud ni no niya
0: gisura na oi
2: no wala pa mangyud ni di pa mangyud ni kay og maghimo tag dam karon kay pamahuman
0: lisod na
2: sa karon nga problema na to kay no kasi nati na mangyud ta og
0: kay di sa pila na gud ka murag bulan na
2: so, walay ulan. So, sa atong mga panimalay or diha sa atong eskwelahan, mag-ampo na lang ta ini nga muuwan katropang Junji.
0: Muuwan, o.
2: Kaya para makapundo ta sa atong panimalay.
0: Muratani og mga Israelita nga nag-ampo nga muulan. Muulan og mana, aron makakaon.
2: Mag-andam ta atong mga dagko nga mga drum.
0: Kana yun. Ang ato akin ang himoon karong katropang Limil, mupalit na lang
2: yung mahal na katambag.
0: Tag 2,000 na basad ang plastic. Anak. Karun, katang,
2: marag 1.5 pa to sa una 2,000.
0: Mahal na kuro ron. 2,000 na ron katrupa.
2: Mahal na mga gasolina.
0: Kana, halin yun na karong panahon na. Kay...
2: Mo na itong buhaton. Tignato na lang ng kapitalan o para makapalitaan ng drum. Mga blue nga dagko. Kay para nga mag-ampo ta nga muuan kay
0: na manggaling mo day water pump niyo diha nga kanang kabolo mo trabaho anang pagbagsak anang tubig diha nya og namoy kaugalingong bomba diha perting ang kaugalingong bomba karon mo iswerte kanang day kaugalingong bomba kay ang imo na palito na lang ang tubig nila nga imnon
2: katong drum nga dagko niya mga 5 kabok ato ka tropa
0: sulbad na katropa oy
2: duha ka semana na guro nimo gamit sa imo panimalay
0: na kanang 5 kay ana sulbad na
2: 4 kabok tawo nga nagpoy sa balay sakto na duha ka semana nang 5 kakuan katong dagko nga drum. So mao ra gyud na atong ika tambag sa atong mga tigpaminaw.
0: Tambag, morgan yung ikatambag
2: na mo. Mao naman ang problema nga gipakita sa atong San Francisco Water District. Ang tinuod nga problema, wala day dagko nga mga reservoir or mga dam diri sa ato ang lungsod sa San Francisco. Unya, daghan kay tang mga konsumante. Bisan man tuod.
0: Pila na ni kalibo ko diri.
2: Bisan pag mayunta nga, muuwan, mukusog ang ilang sources dito, pero sa kadaghan na kaig mga lumlupyo sa itong lungsod sa San Francisco, napay na duga nga bagong bus terminal.
0: Kuwangan yun, kuwang yun.
2: Kuwang yun. Bisan pa o, muuwan pang isa ka semana siguro. Di pa siguro igo para suplayan.
0: Kay kuya, man po di haog maulan din niya. Kay mauwa man po yun yung tubig.
2: Maguba man po.
0: Maguba man po.
2: Ang taon dito.
0: Nagyunos ka na yun ay kaana pagtrabaho di hagi. Nausan man yung taon na yun. Dalimang ka nga, magka-problema ta kay init, kay tubig. Pag naana po yung ulan nga hapit is kasimana, magproblema po yun, naguba po.
2: Murang makaingon ta ka tropang John J. Banga.
0: Nausan man yung nagbinalay, rin yung nag-ibalay.
2: Ang ila siguro mga dagko, bitaw nga mainline ka tropang John J. Nasiguro, mura siguro naghihimong ba dito atong ilang sapa-sapa. Gisaw dito niya. Huwag mukusog ang uwan.
0: Huwag nabungkag.
2: Mga, kanabi ito, mga...
0: Dahon-dahon.
2: Mga sanga sa kahoy.
0: Oh,
2: mauna yung muso dito, mababag dito.
0: Basig mabarahan. Basig po. Oo, basig mabarahan. So, ato lang pong sabton in town si General Manager. No, basig mabarahan po katrupa. Kaya kanad ang mudahili. May na mga balas-balas.
2: Pero... Nagtuo ko nga si GM Manager. Medyo nabalaka gud po siya karong panahon na.
0: Dili. Siyempre siya good ang General Manager.
2: Muna nga, muna, sa akong kabahin,
0: naningkamot po na siya.
2: Dili lang gud po kumusaway sa iya. Kay amigo ra ba pod nato siya.
0: Oh, amigo man. Buutan man si General GM.
2: Nagtrabaho man pod siya. Pero, maura to atong ikatambag nga kung mahimo. Ang atong koleksyon sa atong mga tao,
0: ato
2: yun. Mugahinta ni ana o para pang pahimo og dam baka or mga reservoir. Kay para di na ta maghuwat pagpundo sa nasyonal or magloan pa ta kay para
0: mao
2: gamiton para pagtukod na nga proyekto nga ambot og anos apa na mahitabo in town katropang Junji. So mga katropa, wa na matay kong oras katropang Junji, no?
0: Mga katropa, so standby lang gihapon mo.
2: Kay mo balik taon niya.
0: Kay mo balik lang gihapon may mga katropa, ha? O mani ining pahinomdom.
1: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, na siya nagkawala, nagkawala siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ginay pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nag Sige na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus.

0: Ang Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regular. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Inside. Donatai, 50 minutos, mga katrupa na kalabay, sa alas 8. Kining bahina, mga katrupa, hatod dyan na ito, magating paminaw sa Santon Plus sa Coffee Mix. Ang produktong nangapi ka na, nanambal ka pa. So, mga katrupa, ito na lang yung tabangag-ampo. Kining atong sitwasyon karon, makasurvive ta niini kayo. Alas 8:51, pero ang oras, mga katruang ato, ang panahon sa gawas. Nako, naglagiting ang kainit. Grabe, naginita, mga katrupa.
1: Inom og daghang tubig.
0: So, inom tagdaghang tubig, garon nga...
1: Magsigig, ihi-ihi.
0: Og walay importanteng lakaw, di na lang sa gawas. Para maka-safety.
1: Wow.
0: Pero tinginita ni katrupang limil.
1: Yeah, problema katrupang zombie. Sige, inom og tubig. Sige, pangihin niya. Wa may kabubo sa CR.
0: Ay.
1: Problema yun.
0: Problema yun kayo. Okay, mga katrupa, pastilan. Happy weekend na lang ka na itong tanan, ha? Mga tigpaminaw. Wa naman tay, igong oras, mga katrupa, mupadayon pasunahan. Kami na lamang, manamili ito, baga ingon. Deha ka ninyo, mga katrupa, na alay ko ng Diyos. Ako si katrupang John J. Lebrias.
1: Katrupang Limuel Ukay.
0: Ang akong among partner, Picas Lawa, katrupang Kian Sibian. Among mga kaubanan sa administrator, katrupang Ali Vicente. Og mga kaubanan sa gawas, mga katrupa, katrupang Milady Duran, katrupang Alinton, katrupang Harvey Ramis. Among station manager, katrupang Riz Oramasquez. Mga katrupa, kaming tanan o kaming duha, manamilit o magaingon, deha kanyo dalayin ko ng Diyos. Mayong buntag ka natong tanan.
2: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Painumdom gikan sa Agusan del Sur.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Mga katrupa, excited!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Maayong buntag, Agusan del Sur. Maayong buntag sa atong mga suking tingpaminaw na ining sibihan. Kini inyong mga higala sa kahanginan gikan sa Aselco Siboyet, Makalanos.
1: Kini si Dave Baruaruan Lombernes sa alas 6:33 ang takna sa kabuntagon. Welcome sa atong programa.
0: Ikaw ang kooperatiba.
1: Di indihatag ang mga balita na adunay kalabutan sa serbisyo sa Agusan del Sur Electric Cooperative con Aselco.
0: Lagip na isab mga kaugsunan ang mga mahinungdanong balita na adunay kalabutan sa sektor sa enerhiya dinhi sa atong nasod.
1: Yes, and maayong buntag sa mga katawhan na kanunay nagapaminaw sa mga naka-hook up ng mga FM radio stations.
0: Yun man sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din sa ating Facebook. Maayong pag-tanaw sa ato ang Facebook Live, no? Ang ato ang programa makita o madungog mangka din sa kahanginan o makita pinaagi sa live feed, no? Sa atong istasyon dinhi sa DXGP. And of course, sa ato ang mga kaigsuunan, labi na sa mga partners, sa mga kasikmit ato nga mga
1: yes
0: probinsya, no, nga naabot ni ining atong pasibya karong buntaga. Maayong nga mainiton nga buntag kanatong tanan, no? So sa karong mga adlaw, no, pipila na kaadlaw partner na sinatin ato ang grabe kainit, no, nga panahon mga kaigsuunan, no. Hopefully nga okay rata. Okay rata sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pag lihok, no? Kaya labi na init na kayo, no? Grabe ka init yun, no? So, muna ang mga panghitabo sa ato ang kuryente. Gid na ito malikaya, no? Labi na sa kainit sa panahon, no? So, karon muntaga po mga kaigsuunan, uban na ito karun, no? Ang ato ang doon na tayo duha kabisita karun, no? Kini sila ang gikan sa Dole, no? Ato lang silang gipa sabay din here, no? Ilang makita, no, kung unsa ato ang mga gipangbuhat, no, sa kooperatiba isip mga trainee. Nag-training ni sila sa ato ang kooperatiba kay basic dayon niya puho, no. Mahimo pud ni sila ang tiga pamaba o tiga pabuhag buhagay. Tiga hatod sa mga impormasyon, no, para sa mga miyembro kung sumanur tag iya impormasyon gikan sa atong kooperatiba. Good morning, ila-ila.
2: Hello. Good morning, Agusan. So, ako dahil si Kier Barat.
3: Good morning, Agusan. Ako dahil si Kier Barat. Mayong buntag, Agusan. Ako dahil si Ronald Musico.
0: Yan na. So, silang duha, no? Dili lang silang duha, no? Dinhi lang na sa ato sa information ang kining himo nga bago na tong kauban, no? Na mga job start ni sila, no? Sa Dole. Sa kanindot ka programa, no? Sa ato ang Department of labor, no? Mm-hmm. Ang din sa Dole mga kaigsuunan, no? Kay mag-training sila sa ato ang kooperatiba. Do dili lang siguro ko ano, dili lang kamo, no? Ubay-ubay pud mo nga mga training yung gikan sa Dole.
3: Yes, sir. Actually, we are 33, sir, nga napilian ni Dole.
0: Yan, no, ubay-ubay mga kaigsuunan. Nindot nga programa kay makatabang pud, no, labi na sa kato mga fresh graduates, kay mga fresh graduate man gid ni sila nga maglisod pa pud og pangita sa kaning
1: kuan
0: ang kaning trabaho, no,
1: professional tambay man daw na pag makahuman. No,
0: ayun, no, so mo na ang ato silang gipa-observe dire karon mga kaigsuunan aron ila pong makita, no, kung unsa ato ang gipangbuhat particular man te sa ato ang side sa partner sa information, no, kung unsa ang mga buluhato, no, kay puhon og okay. Wala na ilain ako. So, padayon ta mga kaigsuunan, atong nasinati sa pagkakaron ang kining grabing kainit sa panahon. So, ma-feel po na sa ato ang mga facilities sa kooperatiba since ang ato ang mga facilities like sa mga wires, no? Kaning mga wires sa atong kilid-kilid sa highway, kaning ato ang substation, na bantang mo na siya sa init, no? So mauna ang usahay nga magka problema pud ning ato ang mga pipila ka mga substation tungod sa kainit, no? O di baka ni sila mo overheat, no? Ania ang pipila pud nato ka mga miyembro kon sa moderator tag iya is nagtaas pud ang ilang konsumo labi na sa mga kainit nga panahon, no? So ang posibilidad nga ang uban dili lang isa ka electric fan ang gigamit.
1: No? Mm-hmm.
0: Duha na siguro na ka electric fan aron lang mabugnawan, no, ang kaning mga air condition units. Wala na dito sa katong standard nga temperatura ang giset, no? Posibleng ipaubos pag yun ug ayo, no? Mao nang dako pod ang kaning mahitabo nga konsumo, no? Gani man ang ato ang National Grid Corporation of the Philippines, no? Nag-issue sila og kaning ginatawag nato mga kaigsoonan og yellow alert, no? Pahinumdum, no? Alang sa kanato mga miyembro konsumador tag-iya, no? Kay pasabot anang yellow alert is that nipis na ang kaning yung nato supply, no, nga gikahatag sa National Grid Corporation of the Philippines, do wala sila yung ginatawag nga rotational burnout kay yellow alert pa na, paman adunay pundo, adunay supply, maigo pa nga ikonsumo sa isla sa Mindanao, pero hapit na, nipis na lang, no, gamay na lang ang kuan nga mag-grid alert siya. So yun ana, so far ang gi-anunsyo, no, sa NGCP is that yellow alert pa, no? Ang kaning isla sa
1: Visayas,
0: Mindanao, partner, no?
1: Sa Mindanao.
0: Unlike sa Visayas, naka-issue na sila og red alert, no? Apan gi-lift na ni siya tungod kay possibly na usab na ang kaning mga demand versus sa supply sa kuryente, no? Ingon ana ang kaning sistema sa kuryente, adana usahay nga magkulang, no? Mao nang mag-red alert o sakto-sakto lang ang supply kumpara sa demand, muna siya ang mag-yellow alert nga pahinumdom, no? Advisory gikan sa National Grid Corporation of the Philippines. No? So far, no, kaluoy sa Ginoo, kita din sa Mindanao, wala pa tag-iisyuhan o grid alert, no? Pasabot anang grid alert, posibilidad nga adunay mga rotational burnout, no? Kay kulang naman ang kaning supply nga nakuha sa NGCP o gidistribute na to sa mga distribution utility dinhi sa Mindanao kung ginaingon natong mag-grid alert, no? But kaluoy sa Ginoo sa pagkakaron, hopefully nga dili ingon nga mag-ubos ang supply dinhi sa Mindanao aron na dili kita maka-experience og grid alert, no? Kaya kita ganing mga miyembro konsumador tag-iya sa kuryente na dili gani ta gusto og kaning adunay mga burnouts, no? Samot nakahaog adunay mga scheduled ng mga rotational burnouts, no? So, mao na nga hopefully nga atong iampo lang, no? Tabangan natong ampo ang hini atong nasod nga dili lang tanto nga maka-experience ining grabe ka init nga panahon mga kaigsoonan. So, ayun, no? So, dili ta sa ta magtuo kung adunay mga nakapost na sa atong social media regarding sa mga posibilidad without kaning mga postpod coming from the katong agency bitaw nga na main source gyud sa kaning information. Like sa NGCP, no? Sila ang nag-issue sa status sa kaning demand and supply sa kuryente. So, posible nga dito punta mo base sa ilahang mga postings, no, sa social media. Kaya social media naman ang labanan nato karon. Posible nga dito punta magkuha o source, mag-source sa ato ang information regarding sa kining mahitungod, no, sa kaning supply sa kuryente. So, you can visit sa ilahang Facebook page, no, ang National Grid Corporation of the Philippines. Dinapod ato ang makita kung asa nga mga lugar, no, kay tibuok nasod ba na ilang ginatan-aw, no, asa ang mga lugar nga adunay mga nahitabong interruptions, no? Resulta sa kaning pagpalya o pagpalong sa ilang mga substations, no? So visit lang sa ato ang sa ilang Facebook page, no, and of course you can visit sa Facebook page sa ato ang kooperatiba, mm-hmm, sa mga localized nga Facebook pages sa atong mga area office, no? Trento, San Francisco, Talakugon o sa Bayuga, no? Kaya dinapod ma-source nato ang mga information regarding sa serbisyo sa ato ang sugang dagitabno, no? So labi na sa mga burnouts on sa pangay mga schedule nga angay natong mahibaluan isip mga miyembro konsumador.
1: Yeah,
0: no? So far, speaking of mga burnouts, interruptions, of course, experience man ato ang mga unscheduled nga mga pagpalong sa atong sugang nagitab noon tungod ni ining atong kahimtang, no, sa atong panahon. Bisag unsa nga klaseng klima, no, maulan man, matarong man ang panahon, init man, maka-experience kita og burnout, labi na kay ang ato ang mga linya sa kuryente na ano sa taas, posibilidad nga adunay mga manghitabo nga dili unta mahitabo, no, nga mo epekto sa pagpalong sa kaning o pag-undang sa kaning paghatod sa kuryente dinha sa mga komunidad, no. So far sa umaabot nga weekends wala tayo na ka-schedule, no, kaning pagpalong sa atong sugang dagitab noon. So like lang o follow gyud sa mga Facebook page sa ato ang mga area office aron kamong maka hibalo, no, in advance sa kaning mga pagpa mga kung aduna magaling mga schedule nga mga pagpalong sa atong sugang dagitab noon. Yan na, so laing bahin mga kaigsuunan, nahuman na ang tuluka district election
1: na mga scheduled.
0: Ang naka-schedule ng mga district elections sa alang sa atong mga board of
1: directors,
0: no. So far ang ni padayon, no, nga gi-held nga election is kato lamang partner sa Trinto, no,
1: okay.
0: Ang distrito 6.
1: Size.
0: Distrito size ang lungsod sa Trinto, ang diin ang ilahang umaabot ng bagong board of director in person of
1: George Director Diel. George Diel.
0: No, so si Director George Diel mo lingkod human sa pagpahigayon sa atong annual general membership assembly. Karong umaabot nga Setyembre, no? Last Saturday of Setyembre, pero posible nga mausab pa na, no? Wala pa tayo kaning fixed good nga date for the assembly, no? So as our kaning amended nga bylaws diha sa Setyembre katapusang Sabado, no? So ang dito sa Loreto og La Paz og dinhi pod sa lungsod sa
1: San Francisco
0: ang duha ka distrito mo kay suunan kaluoy sa gid sa Dios.
1: Wala
0: sa adunay nag file partner apan
1: wala na
0: qualify tungod adunay kulangon, no, sa ilahang gisubmit nga mga requisitos, no, mga requirements, no, isip mudagan as board of director, no. So ayon kung kinsa man to nga nagfile, hopefully nga makumpleto tong papilo para sa kaning umaabot na pud nga special district election. Kaya doon naman ipahigayon ni nga special district election partner human sa annual general membership assembly, no? Kaya dili man pwede gyud nga walay representante, no, sa mga distrito, no, din sa atong kooperatiba, no. Kaya importante ang board of director kay sila ang kaning murag tulay, no, tulay sa atong mga membro konsumador tag-iya ngadto sa hawanan sa atong kooperatiba, no. Sila ang tiga hatod sa mga yango-ngo, mulo og mga unsa pang mga concerns sa atong mga member consumer owners din sa distrito during, no, sa gi-held nga board meeting, no. Ay ando naman na sila duha ka board meeting sa matag bulan, no, ang regular og special. So mo na diha nga time

0: dagan as board of director sa Alorito La Paz, isa ramon na kadistrito, and of course sa San Francisco. Inyuhang mapangandaman no ang kaning mga requirements, no, inyuhang makumpleto ta ang mga requirements og walay dapat ngadto sa kaning disqualification. Inyo man ang makita na sa Facebook page sa ato ang kooperatiba mga kaigsuuna, no, ang kaning qualification og disqualification alang sa katong buot mudagan nga mga miyembro kon sa kontrataga as board of director, no. So kay pagka human sa atong agma again, aduna may ipahigayon nga special district election diha nga mga distrito, no, ang distrito 8 sa San Francisco og distrito 7, no, ang lungsod sa Lorito og La Paz. So ayon, no, so ang ato apong pahinumdum di ay, no, sa ato ang mga membro kon sa motor tag-iya nga unsay pahinumdum partner
1: nga adunay pagtaas, no, sa ato ang tarifa ba tawag na rate sa ato ang kilowatt hour, no, sa ato ang kuryente, no. So katong niaging mga bulan atong July 2026 ang ato ang residential aduna lamang sa 11.8683, and karon sa bulan sa July nahimong 12.0494. Aduna increase nga 0.1811. At the same time sa low voltage gikan sa 12.5 nahimong 12.5511. So aduna pagtaas nga 0.0509. Og sa high voltage gikan sa 9.1859 nahimong 9.4345. Aduna pagtaas nga 0.2485. So kaning mga detalye, no, down ni sa ato ang Facebook page, gipost na to ni last Monday para mahibalo ang ato ang mga membro konsumador ting iya sa ato ni pagtaas sa atong taripa sa kuryente. Pero katong mga bumabayad na ito ang mga membro konsumador ting iya, nakita na nila ang ilang mga bills, and so far doon ay wala raman kaayo Facebook post ron partner nung dako kailang bill. Kay kung ang adunay pagbag-usin yung bill nga an irregular siya nga pagtaas, pwede kay nato na ireklamo, no, sa ato ang billing section diha sa area offices, no, diha sa Bayugan area, Trento area office, Talakugon area office, San Francisco area office. Pwede niyo ireklamo din ha nga adunay pagtaas sa inyong kuryente, balay ron nun sa kuryente. And also expected pod nato nga aduna po yung mga kabaguhan siguro next na pod nato nga bulan, kay adunay mga pagtaas sa demand tungod sa kainit gyud sa panahon, tungod pod siguro ni sa nahitabong El Nino bagid ni, or wala na to may bali ang panahon manggoy, adunay pag-ulan, adunay pag-init, and karon na panahon is masyadong mainit, adunay pagtaas atong demand, labi na nga ang ato ang mga facilities is nara po'y capacity, and so far ang ato ang operating, no, sa mga substation aduna pa'y ginabuhat, under construction pa siya. So hoping, no, sa ato mga membro konsumador tag-iya nga may balo sila nga ang pagpalong sa kuryente dili na siya pasabot, nga adunay ginabuhat ang asal ko nga pagtaas sa balay ron sa kuryente, kundili wala na gituyo kung wala na siya gischedule. So kung adunay schedule na pagtuyo nga pagpalong, ato nang baga buhaton gitungod kay aduna tay aktibidades kay kinahanglan ng buhaton. Pero pag naipalong nga wala kabalo si asal ko, mangayo kami og dugang na pagpasabot ni ana og dugang taas nga pasensya, no, nga pwede ninyo na i-report para mahibalo pod ang ato ang mga maintenance crew nga adunay day pagpalong dira, og na pay mga panahon nga dili na to malikayan nga ang mubigay na gyud ang atong substation. So ginapaning kamutan, no, nga mahuman na gyud sa labi na diha sa Bayugan area office, adunay pagtaas nga demand. So wala na ipalaro, pero aduna gyud gihapoy taas nga demand tungod lang gyud na sa kainit. Pero ginapaning kamutan na sa ato ang management, sa atong technical teams, no, nga ma-okay na siya. And kaning taripa sa kuryente is kung more info pagidani na agyod na sa Facebook page.
0: Ayun na, so partner, walay gustong

0: kaning maka-experience yung burnout. No?
1: Mm-hmm.
0: Even makaisunan nga, even kami mga empleyado sa kooperatiba, labi na kay kabalo mo, no? Sa kaning mga first-hand information kung unsay mga hinungdan sa mga pagpalong, no? So, dili pud mi gusto nga kaning adunay mga burnouts. Kaya na siya, no? Kay sama sa inyo, ha, no? Kay aduna man pud tay ginakuan nga unta dili siya mag-burnouts, pero dinhi sa kooperatiba, sa mga electric cooperatives, it's either mga private nga mga distribution utilities, dili sila gusto og kaning adunay mga burnouts. Maguna ina nga kung adunay kinhanglan nga buhaton, i-schedule na nila ilang tanahon, iplanog, tarong, kung kanus agyud angay buhaton ni siya mga adlaw, mga oras, no? Kaya sayang mangod ang kaning revenue for that hour kung mag burn out. Na instead of ang katong ato ang supply nga gi kontrata nga unta magamit sa atong mga miyembro kon sa modor tag iya, dili na siya magamit noon, no? Tungod kay wala man nag burn out man niya nga dapit, no? Sama ra pud na sa kaning ato ang bayro nun sa kuryente, mga kasuran, ato ang mitruhan, dili po na siya mutuyok, no? Kung walay kuryente. So, dili pasabot nga nag-burn out, padako sa ato ang bayro nun sa kuryente. So, unsa may inyuhang konsumuhon sa imuhang sulod sa imong panimalay kung burn out. Unsaon man pagtuyok sa imuhang mitruhan kung walay kuryente nga gikonsumo imong balay tungod kay burn out, no? Iwan na siya. Do, din sa atong kooperatiba lagi, dili ta gusto nga adunay mahitabo pirmi nga burnout, no? Tungod kaya sayang ang atong kaning giangkat nga kuryente unta, no? Nga madistributar pa unta, no? Sa mga miyembro konsumador tag iya, no? So ingon ana, no? Sa mao nang sinabtanay ta, no? As a member consumer owners, ato ang punta na siyang na sabtan, no? Naot na sabtan, no? Sa gipaygayo na itong pre-membership education seminar, no? So kung katong gusto o refresher regarding sa kaning lakaran o kaning mga operasyon sa itong kooperatiba, pwede mo mo-appeal sa ipahigayo na itong mga pre-membership education seminar, no? Pwede gihapon mo mo-appeal even though nga kaning dili na ninyo kinahanglanon ang certificate of kaning attendance sa maong seminar, no? Just to ano lang, refresh lang kung unsay naasa ato ang kooperatiba, no? Taas na lang isa ka oras pagpahigayon sa ato ang pre-membership education seminar, no? So ang rate sa atong kuryente naasa atong Facebook page, adunay again ang kinauyukan sa atong hisgutan regarding sa atong rate, adunay pagsaka, no? Pagtaas sa ato ang taripa sa tulo ka klase nato nga kaning consumers, no? Classification. Ang ato ang residential, adunay pagtaas nga 18 cents, no? Per kilowatt hour, no? Kung ato ana siyang i-convert into bayronon kung nagkonsumo ka og 100 kilowatt hour, naalamang na sa 18 pesos, no? Ang kaning pagsaka sa imuhang overall nga bayronon sa kuryente. Mm-hmm. No? So, gamay ra nga pagsaka unless kung ang inyuhang consumption wala pod ni saka. No? Kay labi na sa gina-explain na ito din ito ang ginabat-bat din sa kanginan. Mm-hmm. Nga, grabe ang kainit sa panahon. Posibleng
1: doon ay pagtaas pag yun.
0: Mutaas ang ato ang consumption.
1: Mm-hmm.
0: No? Okay, speaking of the rate, posibleng next month, ma-expect ang musaka pag yun ang ato ang rate sa kining kuryente. No? So, maulagi na kay ato ang gikuan mang go, no? Nadungog na to sa gipahigayon nga suna, no? State of the National Address atong presidente, no? Ferdinand Marcos Jr. Ganahan mo atong removal of the system loss charge.
1: Mm-hmm.
0: Kamu din hang duha, ganahan mo.
2: Agree, sir.
0: Tanggalon daw ang kaning system loss nga naa din ha sa atong power bill, no? So, maayo nga ato ang nakita no sa atong power bill kay mando umpud na sa ato ang gobyerno nga dapat ato ang i-unbundle no, tan-awon gyud kung asa gyud ang mga sintabos nga niabo ni paingon no. Mo nang taas kayo na atong power bill kung inyong makita mga kingsuunan. Di na sa generation na IVAT. Di na sa transmission na IVAT. Ang system loss aduna pa dyan IVAT. No, tanan nga halos mga taripa din ha. Except lang sa katong mga subsidy from the government nga kita gihapoy nagsagubang no sama sa lifeline subsidy rate senior citizens discount so, wala na siya VAT no kay murag dili man na mo paingon ang kuan sa kaning gobyerno no even though nga kita ang nagsagubang ni ana sa mga lifeline subsidy rate kita nga mga miyembro konsumador tag iya nga nan lifeline no katong more than 50 kilowatt hour ang ato ang gikonsumo kita ang nagtabang ni ana aron nga sila nga mga lifeline consumer madiskwentuhan ang senior citizens discount kita nga mga non-senior ang nagsubsidiya ana no so same din sa ato ang unlike din sa atong system loss no inherent man gid ni sa linya sa kuryente no aduna ang kaning system loss naa siya ay duha ka klase no nga kaning unsa ni nganong naka come up taan ng system loss no it's technical loss and non-technical loss no ang kaning technical loss mao ni siya ang kaning physical katangian sa ato ang mga facilities sa like sa atong linya no nga aduna na siya ay kaning ginaingon nato nga resistance sa nagkadaiya nga mga unsa ni nagkadaiya nga panahon no? Sa inting init ting ulan no? Naadto na siya resistance ang ato ang mga wire so dili gyud na siya ingon nga walay losses nga mahitabo so didto punta sa non technical didto na to moingon ang katong mga gipangkawat nga kuryente na yung nag-jumper din ang inyong silingan, naghilumra mo, wala ninyo gi-report, na yung nag-direct tapping dito sa taas, inyong hapon yung silingan, wala ninyo gi-report, ang kanang iyang gikawat, gigamit ng kuryente, no? Pinaagi sa pagkawat, kaya nag-tamper siya dito, nag-unsabi yung gibuhat dito nga, dili mo agi sa mitrohan, no? Dili mo reading, dili mo registro sa mitrohan yung gikonsumo, ikaw, no? Nga silingan gihapon ang magbayad ni ana. So, mauna siya ang naasa system loss no ang katong nawala ang kuryente sa pagtransmit sa kuryente nga mopaingon sa inyo ang balay o katong gikawat nga kuryente no pinaagi sa kating mga away-ayo nato nga mga kaigsuunan no nga gusto lang magpasayon so kita ang magbayad ni ana no mao na siya ang kaning system loss so sa ingon sa SONA ni president nga tanggalo ng maong system loss, no? Unsay take nimo ani partner kung tanggalo ng system loss?
1: Tanggalon sa bang nag-ingon ani. the system loss is very
0: objection huy.
1: Ang system loss is very very kanang critical no kung tanggalon ni siya kung non-technical pwede na siya tanggalon pero so far ang mga non-technical lisod po na siya i-identify kung aha man ang mga kawat hama ng mga gipangkuha nga mga kuryente na yung mga nag-jumper na yung maguan okay raon taog ang mga electric cooperatives or any na electric companies no ngay makakita dayon kung kinsa nang nangawat din haabat we cannot prohibit nga ng mga butanga pero kung may makita na itong mga wat ato yun at sa tanggalon but in a sense po nga ang kanang system loss nga technical physically sa physics no nag-exist yun ng loss no kintes ato energy every day nagamatata nagalihok nag magkagabi e, kapuyon gyud ta tungod kay nagloss ta og energy so anytime mga to ang mga kuryente is gahatod og gahatod gyud ni siya from generation to distribution so every time nga naay mga paghatod adunay mga losses so kana nga mga losses ginabayran in capacity pod sa gihatag nga kap lamang nga gihatag sa ARC o sa balaod no nga gihatag sa Epera Law. So ang atong bayaran na nato is very small amount ra man siya. Kung ilang tanggalon is ang 12% na VAT, di hata ma kaginhawa kung kana ilang ilang tanawon, but they cannot do that as for now because kanang VAT is very necessary na sa ato ang budgeting, no, sa ato ang katibukan, ang NEP. So kung tanggalon na ni mo ang VAT, maglisod ang gobyerno. So muna nangita sila pa maagi kung ahapa di tanggalon. So I don't know kung unsay progression ani, and so far ang istoryahan pa sa Senado ron, partner, is ang dili pa mo, dili mo bayad ng mga matamaan, ha, wag magalit, niarani sa balita, dili mo bayad ng mga politiko. So so far din sa ato ang asal ko is wala inana ano, mubayad gud ang ato ang mga leaders, no. So I don't know sa uban ng mga electric cooperatives and electric companies. So kana siya muna siya isa sa mga rason dito ng ilang gipangkuhan. So so far ang kanang system loss nga topic is very crucial pa na siya as for now.
0: Ayun, no. So ang take, no, sa ato as member consumer owners, nindot siya kung tanggalon kay mabawas-bawasan atong bayron sa kuryente, no. So ang take of sub sa mga distribution utilities atong mga private distribution utilities o mga electric cooperatives, no, nindot siya kay kaayuhan sa itong mga membro konsumador tag-iya, apan isubsidiya dapat sa gobyerno, no, ang kaning even nga katong technical loss lang, no, kay kaning nantek kay kaya man ni sa itong kooperatiba, no, mag unsay ba to nga masigurado nga walay mga illegal nga nahitabo, mabuhat man na, no, kung with assistance of course sa ito ang mga kapulisan, no, kay balaod man ang pag dili dapat mangawat sa kaning mga kabtangan sa kuryente, o kaning kuryente, so balaod man na, so naipower ana ang kaning mga pulis, no, to apprehend sa katong mga member consumer owners nga nagkawat, no. So ang dinhi lang sa kaning technical loss, no, lisod kaayo kung isagubang sa mga electric cooperative. Siguro okay dito sa side sa mga private distribution utilities, no, kay pwede man sila na ikita, no. Ang dinhi sa distribution electric cooperative ang kagsunan, kay wala man tay kita unsa may atong asa man ta mag kuha og pambayad ana nawala nga kuryente tungod sa pag-transmit, no, sa kaning mga wires.
1: So okay, ang problema man gud kung imong kung tanggalon nato ang ato ang diri as interes sa ASELCO. Ang ASELCO is very very kuan performative, kay single digit ra ato ang system loss.
0: Yes, so, pagka ni partner, no, ang ato ang cap dapat sa din sa ato ang probinsya is naa lang ta sa 10.25 something percent dapat nga kaning dili ta mo lapas na, no, nga kaning system loss, but sa pagpaningramot sa ato ang kooperatiba,
1: yes,
0: naa lang ta sa 8, no, point something to 9 ang ato ang system loss, no. Mao gyud na pinakaubos, no, nga kaning system loss, no, labi na kay overextended na ang atong mga linya kay daghan betay
1: mga projects
0: regarding sa mga city electrification program, no. Project na gi-subsidiya sa atong gobyerno, og taas na kaayo ang atong mga wires, so medyo mo nang grabe na itong pagpaningkamot kung unsa mangani atong kayang mabuhat, no, nga mo curve down ning kaning muubos ang kaning sa ato ang system loss. So yun na, no, so atuan siyang palaluman pa next na ito nga pag hisgutin sa kahanginan tungod kaya nilapas na taong sa ato ang
1: 6 minutes
0: oras,
1: so,
0: no,
1: ito mga busing ani.
0: Ayun, no, naanata sa 7:06, no? Medyo taas-taas na ito ang paglapas, mga kaysa, no? Hinaot unta nga sunod Biyernes, inyo hagi hapong subaybayan ning maong system loss episode.
1: Yes.
0: Sunod Biyernes, no? Kaya daghan kaayoy dapat nato diskusan, no? Kay kaayuhan man ni, o kaayuhan po natong tanan, no? So dinhira tataman tungod kay nang lapas na ta mga kaigsoonan, kinibalik si Buyet Makalanos.
1: Next week wala, dili ta makakuan tungod kay holiday. So kanang 21 holiday na siya, pero
0: next week pagkidi ay ato ang continuation.
1: So pero ang asal ko mo sa ulog sa iyahang ika 49th founding anniversary karong August 26. So congratulations, asal ko, for another year, and next year nanata sa goal golden, no, golden anniversary. So dugay na gid ni nga pagserbisyo sa Asarcot. Daghang salamat no sa ato mga avid listeners si Nanay Fe, si Ma'am Gina Bacor na minaw diha sa Bayugan Area Office naman nagkapikapi na siya diha karon. And also sa ato mga drivers, mga linemen and workers, amping kamo sa inyong pagtrabaho. God bless. Kinibalik si Dave Baroro.
0: Hinautan ta mga kaigsuunan nga sunod nga mga Biyernes pag-uban ang gihapon ninyo kami sa maong programa. Matag alas 6 imidya sa buntag hangtod alas 7
1: sa buntag.
0: Sa buntag, no? Kinibalik si Buhit Makalanos, sakalan sa among General Manager, Acting General Manager, Engineer Emmanuel Vigalar. And of course, sa atong Board President, no? Si Director Mabinci M. Plaza. Kami sa Asilco, kanunay nagaingon,
1: Servisyong Mapahiyumon.

0: Exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Sama po kami rin sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, maganda.

0: Kakabayan po natin, ha? Samahan po kami dito sa programa po natin. Meron kayong mga katanungan, ha? Text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede nyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share nyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po na tayo, mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan, dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin at kaisa-isa lang po yan, mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman, isang problema, mga kaibigan, sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba, Doc, itong karamdaman po na insomnia?
2: So itong insomnia, no, most commonly kilalang-kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam niyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog, partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate, ha, sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. Mm-hmm. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog.

0: tulog ng 6 months.
1: Grabe.
0: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Mm. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede maka-apekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: Mm-hmm. Mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanina po tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
0: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Mm-hmm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin.
1: Ayun, no?
0: Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos. Mm-hmm. Hindi yun insomnia. Ayun, ang insomnia kasi, isang uri ng kondisyon kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, mm-hmm, sa ating katawan. So, ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience.
1: Mm-hmm.
0: Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho,
1: yan,
0: o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, mm-hmm, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, mm-hmm, di ba? Ganon. Yun ay nagkukos ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan, kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitan may problema sa tulog. No. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Anything that affects from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog.
1: Mm-hmm.
0: Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika,
1: mm-hmm,
0: you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
1: Oh.
0: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo araw tapos doon gabi.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so medyo magsi-shift yung katawan mo. Sabi ko nga, 'di ba, meron tayong circadian rhythm, mm-hmm, na kailangan mabalanse. Pwede ring depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
1: Nako.
0: O kaya yung bahay mo anhina ng bangko.
1: Mm-hmm. Hirap
0: 'yun. Ay matindi, kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
0: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ang gut, 'yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full-time.
1: Mm-hmm.
0: Kaya paggabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cost you something.
1: Mm-hmm.
0: Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo, pero it's not for long.
1: Mm-hmm.
0: May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia, pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable.
1: Mm-hmm.
0: Wag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Paano?
1: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
0: Pagtumunog yung yung cellphone. Di gising. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
1: Nako, ayan.
0: Lalo na kung matutulog.
1: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once na nagkaroon ng imbalances, dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas. So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Doc, pagka ano, nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
0: Oh.
1: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc. Yan talaga.
0: Kailan kaya yun?
1: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So sa mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para makakope up naman yung kanila pong pangangatawan?
0: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpan mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine, nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga ano, pinaka-the best, yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya, na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer, at ganoon din yung production ng melatonin na siya nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat product, yung mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin seed.
0: Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganoon din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Di kino-convert niya ang cholesterol para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong condition ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment. Meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpo-produce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba? Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan po na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpa-consulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role doc ano, yung mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin. Ano?
0: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po. Oh.
0: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama
0: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Kung ano yung nakadesign sa'yo. Tulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
0: Kumbaga yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway. Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil yung trabaho natin is alanganin. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong limang sangkap na multiple yung benefit niya, panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
1: So yes, mga kababayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa atin po mga Yes to Health Clinic. Yan na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Panadok, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
0: O syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik. Lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala ng kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din mga kababayan. Ngayon po yung dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, ang pagani, mura lang kiyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oh yes, okay, syempre, ganito sa natin, ito sa mga kapoto sa Santon Gold Coffee Mix, ang kaping na glutathione and collagen, o syempre, pagpagwapa ni siya, pagpagwapo mga katropa. Yes, so welcome sa ito ang first and final practice, sa ito ang mga bayot diri sa XFM, nga sus, ginoo ko. Mga haliparot, my name is Master Ida, tanin ikaw pala ko ang duha ka mga bigatla, nga si...
1: Yes, good morning, maayo, welcome, kahit sit ako niya, burnout, mandi ay mga maring, burnout
0: sa ba, o, gani.
2: Ay, wala lagi niya ay maring.
1: Karo, na diya, Ajong, kayo si, kuhan diya, Ajong, ha, bitaw, Jong, good morning, kang Jong Jong.
0: Jong.
1: Welcome, mga maring, sa tuang panangkuban, alas 10:24 na atong oras, sa tuang XFM.
0: Exciting.
1: Kini ang programa, mga maring, ang gagubtan sa isla sa Mindanao, mga labasero, nga lamati karon sa nagariyang mga palingki sa probinsya sa Davao del Norte ingon man diri sa Mati City.
2: Yes. Kaliyo ko ato ka cellphone maring. Ka ila po dai ko niyo sa bening ka mukha mo naman na.
0: Sige.
2: Inyo hapon na.
0: Abe, bela ko mo, bela ko nagatanggal pa ka sa mo. Eh, kwaya ko na maring bi ang ako ang
2: ikaw na ni bi.
1: Sa bandapit ni bi kay.
2: Kay bro, dili mo po abot po sa buwa.
1: Monitor sini tabo kay wakoy monitoring maring.
2: Ade ay. Ani magani pa sa live.
1: Asa mo ko dapat mutuslo kanya kong headset. Uy, nga, wag mong kuy monitoring. Ah,
2: grabe, makabungol. Wag ginayon din. Oo, ginayon din, makabungol. Uy,
1: hindi, ha? Ay. Patas look up ko, be.
2: Oh, grabe.
0: Hala.
1: Kaabot. Hindi ba kaabot? Uy, grabe. Kaya po niya pang hunsoy-hunsoy.
0: Okay, son. Ay.
2: Hindi na po, di kaabot ng imo, ha?
1: Hindi, pwede di rin. Ay, mga tuslukanan di rin.
0: Wala di rin.
1: Di agyon.
2: Asa ko, amo, tawad ko. Tas look.
1: Huwag mo ni kayo marin. Kaya gamay mga.
0: Ay, lako. Mga.
1: Ako na, be.
0: Mamapal. Ay, mga tigulang na nanaw sa to. Ah,
2: I'm sorry.
0: Kamu ba kayo? Yun yung nilang ngayon.
1: Huwag na kami mga asirit na mati, Ron.
0: Mga asirit ni, ha.
1: Ito? Aka na ihahag. Ito silog na sa bayot sa Bisayan.
0: Oo. Ayun.
2: Ano din ka mo ito silog marin?
1: Ano, nakamonitor na ko mga marin. Ay, nako, adlaw karon yung Biyernes. Thanks God, it's Friday!
0: Yes! Palakpakan natin. Thank God. O, siyempre, ang itong mga constituents nga namin ako karon. Siyempre, ang itong mga... Ha? Siyempre, ang itong mga constituents ba? Ha, di ba? Ayaw sana. Uy, grabe naman. Ang kinaya nga. Ha, daray mo nga. O, ikaw ba? Bungol man siguro ng bayutan. Dira, o, kana.
2: Dili, sayahan yung kong...
0: Saman.
2: Linyada,
0: ne? Ano
2: sa? Iyang linyada.
0: Ana, iyapon na.
2: Iyapon na. Dila na ako mag-hidget, oy.
0: Asa man na di ay?
2: Dili, madungog ang kuwan.
1: Di madungog
2: ang... utot.
0: Asa man.
1: Ang buto, di madungog.
0: Undangin ako ninyong live-live sa inyong cellphone para magamit ang mga headset. Mama na yung nanggalagtigaw ng inyong mga kuwan, di ha?
1: Iwit pangod sa Facebook, day.
0: Ha?
1: Iwit. Dapat diha kita sa built-in.
0: Sa built-in.
1: Ang
2: difference.
1: Ay, ang panuslok niyo.
0: Sige lang. Sige.
2: Okay na lang. Luwag mo kukaya
1: ba? Tukusgan, Biw. Para makadungog ka.
2: Huwag mo ang pasulungong.
1: Okay, medyo hinay na yung pandungog mga marin.
2: Kuya kayo niya tuwam na ako. Technicalistic.
1: Kuya kayo niya.
2: Kuya kayo mga... Tignihaw ka man ni Tibernes. Kigamay naman kayo oras.
1: Maraga. Hindi ka niya sa Sibin siguro.
2: No, no, sa tutuwi.
1: Comment sa dyan ang live ko sa Facebook live na karon sa XFM 107.1 Tagom sa mga ato ang naabot karon sa tuang area of responsibility ko EOR.
0: Correct. Kaga siyempre sa tuang mga
2: DOA maring. Usa man ang DOA.
0: Ah, kwala
2: matod pa ni Ray kay DOA man daw.
0: DOA, kwala pa na. DOA, ilapod na.
1: Mga tabiasa na nakitaan sa magdo mo, gini mo hunungi ba yun?
0: Hunungi, may nalang ka to, maka-hits.
1: Maka-hits to si Iya Sabna.
0: Sige lang, sige lang, di mag-iapod na, makakungkos yan, di mag-iapod na, matagaan.
2: Nasukatan mo, ito, nakasakay sa pulbita.
1: Ah, nakasakay, gini, ay.
0: May nalang, nakaapas yun.
1: Mga maring, lahat ako na mabati diri asab sa XFM Mati City.
0: Yes. XFM General Center City.
1: Og.
2: Og X XFM Bukid Non diri sa Malaybalay City.
0: Okay, syempre, di mapabitin mapaday na sila di ano, diri sa XFM San Francisco, Agusa del Sur.
1: Og syempre, mga maring live nga live in kicking. Saktang mabati karon diri sa XFM Pagadian.
0: Amay!
2: Shout out ya, Master.
0: Okay, shout out ya, yung amigo dyan nga. Gimingon ako siyang report nga si Stanley Duenyasa.
1: Masa may alias sa AKA?
0: AKA Stinless.
2: Ay, saan-sa?
0: Stinless Duenyas.
2: Stinless Duenyas.
1: So, on siya, wala sa'yo problema.
2: Lahim lagi na yung magitan.
0: Lahim na pagkani niyo.
2: Sayo-sayo malagi na.
1: Uy, copy siya yung link. Ano, uy, ayos siya na suluhan yan.
0: Hindi naman yung mga inanang mga factor.
1: Ayan, doon mga mensahe kay Manganta na punta ka naman rin sa tuang katropa, okay?
0: Aha.
1: Tungkol kay Biernes Ron, moable mi amang pultahan sa mga dayo.
0: Yeah. Ah, dayo na tayo dayo ron, ha?
2: Na tayo dayo di ay.
1: Nakadungog ko, murag mukanta daw si Lulu Amado.
0: Ah, na, na, na, na, na, na, na, sige, sige.
2: Di magpalupik ang tigua.
1: Mudayo sab siya.
2: Mudayo sab.
1: Si Mitch Yoron, kagwapa sa duha kabayot, walay labot ang usa diya.
0: Ah, ba? Kasi siyempre, bigtian man ako na siya.
2: Di ba ko nabayot si Lahis na naman eh.
0: Kwan ba ko ka na nga?
2: Si Lahis te.
0: Si Lahis man ko.
2: Tira tao, tira bugay tao.
0: Oo, oh, ano.
1: Kaya na, nakasuko na si Mitsyorong kasi yung imo natuduhan niyo. Bugay kay Kwan.
0: Kasi lang, tuduhan ta ka Mitsyorong.
1: Layo mong kung anyo bataan sa nabunturan na magkita siya.
0: Aba, bata.
2: Aba, aba.
0: Aba, Mitsyorong ha. Naman-naman dahil mong kagalingon na Mitsyorong kung anyo bataan kay. Basig mo abot rakod yung kalit. Ha? Basig magkaingon ka. Uy, tinuod yun eh. Ay.
2: Manino-odya, manino-odya. Ayaw ko piyansa, Yorong.
1: Napinin parintis ko.
2: Basig mapino. Tanang kurang lastiko ni mo din ha.
0: Naro ba ko yung mga parintis ko postila na. Basig, adorabi ka ng bataan di ha.
2: Na, di na. Delikado ang nabiran ani marabir yun ni.
0: Oh, galing ah. Mana, mamuha ka ba jugog bukong.
1: Makaano ka, lami, maninimbayot.
2: Buak mga na itong bukong kalutulutaw sa pa.
0: Thank you for watching.
1: Magandang umaga. Ah, huwag kita.
2: Ay, Tagalog lagi ka, Mari.
1: Magandang umaga, mga katropa beauties. Happy Friday watching dito sa shop. Aglayan, salamat. God bless from Tinanbunan family.
2: Yes.
1: Bogtaon, Lantapan. Yeah. Heart-heart, tulukabok.
0: Haba.
2: Sige, kasi makaakit na sabi sa Lantapan po. Hindi, may hawan tagkandin.
0: Yes.
2: Ni Ado Sepina.
0: Correct. Oye, shoutout ako dyan sa Kuan Jinsan, si Misty Koy. Haba.
2: Imuha din na si Misty?
0: Oh, si Misty. Mama, ang ako pala kasi kami sa pamino din sa General Santos City.
1: Good morning, my Misty.
2: Ay, yeah, Misty.
1: Kasi kami ni sa T.
2: Kasi pala, mao ni katong nai nanguyab nga tiguang laki.
0: Ay, dili na ma.
2: Mao ba tatong dili adlaw.
0: Alay dili ni siya. Alay siya na ni Misty Stibok ka Pilipinas. Asa ni istoryahan ni?
2: Si sa kay mulaban ka na kay kuana na.
1: O sa si Misty, Mistisa ni?
0: Mistisa.
2: Mistisa ni?
0: Hapon.
2: Hapon.
0: Ohayo sa iduso. Ohayo sa iduso.
2: Ang bimbin ako, Mistisa Laki.
1: Shout out sa mga taga Mawab. Happy araw ng Mawab. O sa sidecar driver diya sa JS Nagtorno. Aba.
0: Aba.
2: Aba.
0: Salamat kayo.
1: Joel Del Gra
0: Argon. Agron. Shout out sa mga taga Mawab ko, no? Aba.
2: Ano yung shoutout po niya kanilang tagamate ng mga driver?
1: Pabao-bao.
0: Sige.
2: Shoutout sino diha. Ayaw kalimtig yapon pa sa pag-inom diha sa inyong pangbara. Pangkalso.
1: O sa manasiya.
2: Ang kuwan, ang turbo ang kuwan. Male enhancer.
0: Ang galing nyo talaga. Ang galing nyo talaga.
2: Sila lang yung bahala, anak. Ipamatuldoan naman
1: ako nila. Ako, Marin, nag-inom ko, anak, Marin. Naglisod din ako ipit, Marin. Uy, kaya mo diskuhag man, Marin.
2: Mulugwag yun, Marin.
0: Mubang siwag, mubang siwag.
2: Gidanak, siguro ka,
1: Marin. Ako, kung ako yung mga show, di ko minam og turbo, kay muliskog, muliskog ipit, Marin.
2: Hindi, ay. Kanang gamitan ako. Dahil sa kuwang, Marin, kaya ako amang malhebo, amang
1: kanang gamitan ako sa, kanang ganyan mapalit din mo sa,
2: liso na kag-ukay, pangitaon.
1: Ang imo, ha?
2: Oo, kaya ang malhebo man ang mutuskig.
1: Patira kay ingon si kuwan, si Sir Ralph na, umu ko nakitaan, oy.
0: Tama, gigiukay na din si ni Ralph. Ay, tama, gigiukay na din si ni Ralph hapon.
1: Okay siya.
2: Napil ang hiwa-hiwa.
0: Ala,
2: eh. Atong boundary si Etmi Games, napil. Patigilu ka gito, master.
1: Napil ito niya itong kwento marag panit sa siko.
0: Ah, gigiukay. Ang gigiukay.
2: Kama Alam ko sa English na pare sa siku.
1: What is that?
2: Scrotum.
0: Aba, scrotum. Meron na siya galang Latin. Latin man na siya.
2: Scrotum.
1: Si Richard Garing Ferraren, gawatsing siya
0: marin. Aba, silaw lang eh.
2: Gawatsing mo rin yung bayot.
0: Bayot yun, no? Grabe yun yung bayotan ni Lolo.
2: Bayot, pabunak. Nakakita may laki ka ito ni Agida. Ano siya? Wag, lawas ito.
0: Lain yung bayotan ni kayo. Maraga mangulata man.
2: Wala pa siguro na kabalo yung asawa. Ano nga? Lain po kayo na tinagdang sa laki.
0: Pahinayos na imong kuhan ni Bodya. Kamu na magagbungol, oy. Okay, manganta na tao, manganta na tabi.
1: Okay na mga request diyan maring, ilabay na lang.
0: Asama na nga, manalaman tayo ng curry. Sunod na po na ngayon, grabe po. Mabag kayo pagsugot, putlon, manan yung ugat na to, ano nila.
1: Curry na po?
0: Curry, siguro, tag-curry-curry, adi.
2: Si curry-curry din. Ang mga guwapa sa mga Marites, uy.
0: Bala, no, Pablillo.
2: Pablillo, ha.
1: Ay, po, gili nga, di, may mahalin ko din.
0: Correct, correct.
2: Kurikong, kurikong.
0: Sige, be, tugtugin ko na media, be. Sumayin yung katahon ninyo, be.
1: Si Dia Darian, si Yahan.
2: Ano sabi na niya?
0: Ikaw, pag kwasa ka, primerong first song mo ni.
2: Primerong ako first song.
1: Jeep, Darunday.
2: Una ako na
1: ikan. Si Darunday.
2: Si Darunday?
0: Gani.
2: Si Jeep.
1: Shout out ko sa Divine, saan eh? Chavez?
0: Divine.
1: Si Jeep, Darunday. Tigun sa maninikuan.
0: Ako, tigun sa nini, Karin.
2: English man, maring. Basta ka maring.
1: Chavez.
0: Ay,
2: Ferrari, no, Japon. Is watching Japon?
1: Bantura, kapeting inita kay ni Baba ang Adlaw na Anastagom nga nag-DJ. Aba.
0: Lakas tama daw kang Kwan, bita. Katana niya, Maring Darya.
1: Lakas tama.
0: Si Kwan Toto Ferrari.
2: Kuya po kang tama. Di ang request, ha?
1: Si Master na makanta. Si Master, pinayasan ni Duhin niya sa
0: ang... Bila ko kanta na, be.
1: Kana.
0: Sila, loko, mataan ang lakas tama ba ang kuya na mawala?
1: Ano na kanta mga maring? Ato di ka na ito sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isip.
0: Mag-Santon Vitamin C! Check.
1: Pamatan ila sa nakasanton Vitamin C.
0: Check. Asama na itong itso. Check. Okay.
2: Bigi pa kamay para lubong.
1: Murag sa pirido lang.
0: Check.
2: Kana. Murag nasa hot legs. O sa simi.
0: Aba, simi.
1: Murag
0: si you, simi, anak. Lay mga igat kayo mga para mong mga taga-kuan.
2: Sa Simsim. Saan ito yung mapangalan diya? Kanang kuan, nag-request og buwan? Bilog na naman ang buwan.
1: Bilog na naman ang buwan.
2: Murag Simsim siya. Saan ba ito yun? Jasim?
1: Taga San Frans?
0: Okay, yes. Sige. Ay, sa mapag-istorya kayo. Importante yung request ni Toto. Ikaw na ko rin na-kuan na
1: ladies and gentlemen, Master Inay Tanini.
0: Palakpak.
1: Sayang kantang
2: lakas tama. Na. Siya ay nawawala.
0: Aliyan na, from atong inidikit dito sa taga-jinsan o taga-paganihan na.
2: Shout out sa maring sa mga si Warlito Lanasa nga nag-duty sa Picas Brand sa Highway 23 gas station.
0: Aba, bisag wami na putana ha, bisag wami na putana.
2: Tagay, siguro may taksa kalitro din ha.
1: Kaya hapit na may mga empty.
2: Agani, isa kalitro okay na mi.
0: Check. Hoo, hoo, hoo, pow. Bulaw ng pag-ibig na sabihan na sa atin. Ngunit para sa'yo ang pag-ibig ko ay duling. Pagkat dalawang bisis ako sa'yo magpag-ibig.

0: di nang ina to tason kay.
1: Nang loon, nang
0: bukara, bukara.
2: Loon ka. Ay, si Sansin na ay itong taga-Bayuga.
0: Sansin.
2: Ang saka nito, go.
0: Abi, sa manaya.
3: Ang kanta niya di habi.
2: Bilog na naman ang buwan.
0: Abi, kata.
2: Go Sansin.
0: Okay.
3: Ala na outro lagi ang tingog ni Nay Tanini, maugyod na iyang tinuod nga voice actor lagi ka ayo ay.
0: Baki sa man.
3: Si Alana
2: Pablio, aksyon ka kaibo ka.
3: Kaibo ka lalo,
0: ha?
2: Siya bang gusto na nakanta sa My Way?
0: Ayaw dili, oy.
2: Ayaw dili, oy. Ayaw
0: gusto gigiripat yun ninyo sa iyo. Kamu na kanta sa anak, pasang sa.
3: Maroon aksyon ka diwi, love, si Alano sa iba, basi gusto sa mag-isumpay si Hope.
0: Iyanan, ha?
2: Basi ko yung third
3: position siya.
0: Okay, Tia Daria. Go Daria.
2: Backward.
3: Good morning, Kang Sir Kalamba, sir. Good morning.

0: katahan sa niyo.
1: Kapoy, yaman na ilang mga request. Oy, kapoy kayo.
0: Ano nag-request niyo? Katahan na yung Sweet Child of Mine daw. May Guns and Roses.
1: Isa-isa kay Buro na naikuha na yung musaka.
0: Aba, naidayo. Bebe.
1: Ay, nagsuot pag niktay. Nagniktay pa.
0: Aba, be, ang dayo. Be, naidayo na ex. Naidayo niya.
1: Naidayo.
0: Isa ko, sunada ko na ng layuhagon.
1: Nagtaon pag niktay.
2: Nagtaon sa
0: Nikaonsa.
1: Ay, sigop sa basoy.
0: Aba. Sigop ang basoy. Ay, sa wala.
1: Grabe, isa ka bandihado kita la.
0: Aba.
1: Walang makuyawan. Aba. Makuyawan na ang pangayawan, ani.
0: Kuyaw ni. Sama lang, basoy niya. Ready na ng basoy? Okay na ng basoy niya? Okay, kuyaw, kaya. Ah, magpuyaw niya itong dayo na ito. Sabi, suod ni.
2: Wala sa.
0: Sweet Child of Mine namin, katahan niyo.
2: Gabulot sa Manila.
1: Sweet Child lang giyapon ni mo, ibugaw.
0: Imo ka ni?
1: Dili na kuha ni.
0: Habi ako yung kantaan ni.
2: Pinastanli do yun yas daw.
1: Si Boy Sabaw daw. Anapan si Kini to, Boy Sabaw.
0: At least si Kini, tiangko na. So congrats, Bunso.
2: Gahapon sa giyapon.
1: Congratulations, welcome to the club.
0: Ako ka, at least ako, bayot ko. Siya nga ako, bayot ko sa ko.
1: Wapakana ini no, ito bang nagin siya.
2: Pero kaya ay nakaya pamati niya mo. Gandaan niya.
1: Dire na makupian sa Angab. Iandam na imong keyboard.
0: Alright, ali na. Sweet Child of Mine.
2: Para kay itong mga daan.
1: Ipalingin lang to kay Square Man to.
2: Kining kantahan mga mari ato kaya to sa Turbo.
0: Merry Hanser.

0: si SM Manday Mario. Anong wala man na nag-cross-dress sa tanini?
1: Ay, sa sila.
0: Na ada exhibition?
1: Ay, sa sila. Pakwada na, pakwada.
0: Ipadala na sa taas dahil.

0: a Tamana.
1: Ah, Tamana,
2: grabe. Ana, si Rod del Reyes, nabirada na po si Master. Kuya, sa din taga-tibong ko.
3: Ay, taga-tibong ko ni si Rod del Reyes.
2: Diyan mo na siya, si kanang magbaha, diyan siya may taglimas.
3: Gusto ni maminaw sa tingog ni S.M. Arnel Cortez, founder sa Aguanta Party List, pakantaha og My Way.
1: Aba, be, abe, dayo.
2: Na nagdili gini to agi ka na gini request.
3: Agi ka request ha. Dali ba.
2: O sa pamay gusto ng maminaw sa tinog ni SM Arnel, founder sa Aguanta Park.
1: All in one. Ayun na maiwi, ayun na maiwi.
2: Ay dili na sa maiwi SM kay ang yado end of the world.
1: 76 sa request ni Mari.
4: Ato lagi yan ang kasunod semana si Master Magdaster na.
1: Ay, kanakala.
2: Okay, ano?
1: Kani si Marie, kani si Marie.
2: Halos na ako ng comment, Mango.
1: Kaya ba?
2: Gusto na nila makita ng dalaga na ka. Ang title sa salida na dalaga na si Lula.
1: Kani si Marie. Pwede rin ba huwag kamutanaw niya, Day? Ikaw, di gini ka kusog kalinaw si... Kani si Marie, di gini siya kusog kalinaw, yun,
2: oh? Ayaw na nagigupa niya, Rubel, ang baha. Matod ba ni BBM, isulod na nagsako kay ipunin mo na.
3: Para magamit sa ting init.
2: Para magamit sa ting init.
3: Grabe lang tip nga panguna. Ato sa pangunta ng kanong istorya niya.
2: Ay, check it out. BBM, BBM, kung saan mo may istorya ng baha sa tibong ko, BBM.
1: Ay, imo po na, si BBM. Imo po na, bong. Okay, katahin na lang sa unong request niya.
2: Maring Erika, request carry me, please. Kantahan Maring Erika.
3: Ayaw ko yung kumagitan
2: niya. Saray, Miraluna Dinglasa.
1: Sige naman ang carry.
3: Sige naman taano.
1: Sige naman ang carry.
2: Baruan na po siya.
1: Carry one, baruan, and that's it. Baruto.
2: Baruto.
3: Si Miraluna Dinglasa. Lahi lang, B. Ayaw ko ganang lahi ng kanta kaya ako ang kantahon.
2: Ayaw na nga ng carry. Kwan na, good.
3: Nabilak po.
1: Ayaw lang mga tag-as po kaya, matay po.
2: Quarry. Pantan na siya, quarry.
1: Quarry?
3: Quarry, nadakpa naman to.
2: Quarry.
3: Padakpa naman to, padako ba itong kuya? Alam ka ba nga, ay makalimot yan sa inanlo na to, ang pagkinabuhi ha, iminti na pinaminti ang pag-inom, ang Santon yes. Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga marido na isang cup nga malunggay, ambalaya, garlic, spirulina o mangosteen.
2: Paalim
3: sa mga nagkadaiya nga mga balatian, mga maring.
2: Yes. Ana pa rin, Drio. Erika, kantahan ko ng chandelier, B. Angal ka na, ha? Dili na kiri, chandelier.
1: Grabe pa na.
2: Mas bukat-bukat na ang kamay.
1: Maring, kaya magkailan ni Maring.
2: Kaya.
3: Mabidlak pa na.
1: Mabidlak ito tayo. Ang kwanan niya, anesthesia na, mabidlak. Kada mga kwanan, nag-upira na biyan, eh.
2: Ipagawas ang imong palsito, Maring.
3: Maring, mahuso ito ngayon diyan, eh.
2: Sabi pinag na ayod ni Maring.
1: Oo.
3: Ipit ba sa iyo matris ba?
1: Sorry ka. Lahim ako na yung dito ako sa lubot niya naging papilit. Injectable mo niya, ha?
2: Ayod.
1: Oy, kanang, ayun na po nagtakas ka. Ayun mo rin. Mara din naman mo kanan. O, kani, under the same sun. O, kana, kanta. O, kana.
2: Taas mo yan po.
3: Kanta na doon, eh. Ako din ako, be.
2: Kantahin na na. Ito ipasa rito sa buka.
3: Under the same sun. Under the same sun.
2: Udawat na pag ina
3: Ako ba rin, hindi ko nalakantaan yung under the same sun. Wala pang lalakas yan, pero kung request mo yung ganit siya, go na lang.
1: Ah, ganit, ha.
3: Careless with a whisper, kantahan in not na sungaba.
1: Si SM, hindi. Kasi si Ine Marie, hindi siya ganagan ng kalinaw, no? Kanang, hindi kaya hindi ako nag-peace of mind, dahi. Ikaw ba? Grabe ito kay Kaday.
2: Careless whisper. Ah, dili niya makanta sa sansin, kaya mali yung spilling.
1: Mali yung spilling, ano, dili niya makita.
3: Di matay.
2: Wala na, lisod pangitaon.
3: Gikanta na, gikanta.
2: Automatic kitchen.
3: Taas pa yan eh, Marie.
2: Mugo. Atomic man na ito, bayot, eh.
1: Bayot na ganyan, nabugo pa.
2: Automatic.
3: Ano?
2: Automatic.
3: Kaya kita para sa ato ginato Santon Vitamin C. Bayot, nilin.
2: Oh, talang bayot, oh. Pula na po kay Ngabil ang bayot, oh. Tara, oh. Ano sa amin?
1: Aba.
2: Adre, oh, sa Picas.
1: Asa.
2: Oh, matakita.
1: At least.
2: Declare na siya.
1: Sina?
2: Backward. Tingnan ko siya.

0: Thank you, kayo.
1: Okay.
0: Anong pasiramihan mo ko sa sukat-sukat? Karoon pag-ikanta akong request.
2: Oh, sige, ka-request, ano di ay?
0: Siya, doon na doon kayo sa sinig-request. Wala niyo mo kantahan daw.
2: Kaya si Romeo, mapasubo kita, ano ba?
3: Si Rodel Reyes, kay Mike mo talo-talo. O, kuha ko doon kayo.
2: Ah,
3: ilan mo. Isalala ka kao kayo. Isalala ka kayo. Latik na kayo.
0: Ano ba si SM Inday Marie? Wala na, undang ko na ito yung hookup sa Marasulayaw. Binaprang. Hindi man kantahan ang chandelier.
3: Kapagpalit mo diyan sa akoan. Balin siya ang chandelier, may Inday Marie. Naman niya, nada sa Arbinson, no? Naman niya. Naman
2: niya. Isuna sa Marimbi, kaya kapastad pa ko na rin.
3: Sige, so, mukanta pa tao sa mga
2: mga. Ano pa, nabaisa.
0: Careless whisper, birahin na, okay. Maling spilling, ato na lang yung kantahon.
3: Asama, ikaw yung kanta na.
0: Ato kantahon na, ikat-ikat kunta.
2: Sige, go. Kanta sa
3: sige, kanta. Go, Darya. Go, Darya. Go, Darya.
0: Nanugan kayo,
3: ay. Be.
0: Ay, kanil bahala din sa chandelier sunod, kaya na.
3: Sige.
0: Recorder pa man na sa Shopee SM.
3: Dito lang ka sa kuana dai pagbalit og kining kuana ha chandelier dia sa may Balinsya. May baligya dia.
2: Sige na kakapusog Darya oy. Sige na ka kuana.
0: Grabe sa bab sa bus oy.

0: Ay, kay microphone ay mo. Ah, pumalit ka ng siyagit na ka.
1: Ito oras mga maring alas 10:56 na sa buntag ang hawa. Masunod na ito ang drama. Kini ang XFM.
2: Excited!
3: Kaplodi!
4: Uy, tita!
3: Tugnaw ka ayan, no?
4: Pilting, tinawas tubig ba?
3: Tap, atlok ang balita diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
4: Baba?
3: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
4: Excuse ha? Mangiis ako?
3: Oo, asa man katap?
4: Mangi ikaw para muda ko punin ako.
5: Proteksyon pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bigay pag naa na sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
10: Dili na lagi.
9: Kahit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Giminaw ba yung panin mo? Ayaw ko ginagawa ka giminaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sino?
10: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: tita.
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hatlok ang baliti, diha ba? Nung luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha, mangiis ako?
1: Oo, asa man ka tap?
0: Mangiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting! Mga katrupa, exciting!
3: Aduna ka ba isusiran na dili nimo mapasaan na ikaw raswata ka na ug ipada ning tolomanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakuwa pa nga kuya kay Kila.
3: Og Master Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
6: Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makapadayag sa kuang pagtahod kaninyong tulo mga maring. Napinagyod sa mga suking tingpanabayan ng inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Ako di ay si Rhea. Nagpuyo din ni sa Mayduhali, Davao del Norte. Nakoy bana nga si Roy. Kanya kong bana nga si Roy, mga maring. Kani siya kaning abroad ni. Usa ni siya ka kining OFW. Dito sa Qatar. Mga maring, kaya akong suliran karon nga gipadangat ako sa inyong biyanan, guys. Gusto na ko nga tagaan ko ninyo ka ng kahupayan basta kung gibati karon ba kay lisod kayo ning makabanaka o ganing wala ganing kanang kaaliwaros ba kalingasa wala klaro nga unang-una wala saktong desisyon tungod lagi kay, tungod sa iyang mga ginikanan nga muraga spoiled kay ni siya ba. Para masairan ginyo kung unsa gyud unod ni akong sumat mga maring ingon aning mga panghitabo.

0: rồi. Ni abot ta kyo go lang. Lang gi wala jo go ni mo lang.
1: Mayo kay.
0: Imingaw ni jo go lang.
1: Mayo kay natunong kana pag abot timo kanang bugnabugnaw sa pampanahon.
0: Lang kadang kan mo wala lang we ako gusto magud.
1: Ibutas na bag ni mo diri.
0: Ay, nagdala mo kani akong malit bag ba kaning malitag bag.
1: Dili na malita?
0: Malit bag.
1: Kay pang nagpalit pi ako og turbo.
0: Lang lagi. Lang.
1: Lang dai atong tawagan.
0: Lang man tong tawagan. Ikaw man abroad lang gani ko dugay-dugay. Nakalimot na ka lang.
1: Nakakuha na ko lang uy.
0: Palang lang.
1: Kalimot ako, sorry lang.
0: Bitaw lang ah. Balo ba jugay o ha pakikus Camel ba?
1: Nya sa plano nimo lang kay da atong bahay baya kay manunun pa mabalis pa kas abroad.
0: Sa pagkakaroon lang ako lang okay naman kayo ko kay dugay-dugay naman ko dito ka ako na pwede na siguro niya ito ni nga kay kung hindi mahuman lang dito ta sa Bagita Tagbalay lang balay ito naman ito ibalay sa kuha nga ikagaw dito dito ta gapo to balay ito sa pagkakaroon dito ta sa compound sa kuha nga ginikanan lang.
1: Abi bago na ako toneng humanon oy kay di ko ganahan nga makigipon sa imong ginikanan kay gusto na to nga maglainta kay
0: ay ayo pagilala lang kay ako man ang ako man ang parents
1: gani ba ka nang halimbawa ka nang mag-Georgia ta madungo ka.
0: Ikaw magugay mo siyakit mabugugagod. Ikaw magkakuan po ka na yun. Maigo lang ikas ulo-ulo mo. Ang kuan nga buot nga na yun ka.
1: Alangan kay kuan mo kay kag mga style.
0: Mga na kay kibalom yung ka.
1: Seryoso din na ka mabalik sa abroad?
0: Hindi lang mabalik lang kay. Magsuriyan na yung pamini lang. Magsisyonan pala mo na sa kong mama o papa lang.
1: Papa na po, papa. Sige rin makapalabanan yung papag mama. Uy nga, dako naman ka.
0: Sus! Palang lang, Rhea.
1: Mabalog sa ito ang kagalingon na ito. Nanagod ito, pamilya nanagod ito. Kipakasla, nanagod ko ni mo lang. Layunan ni mo lang, uy.
0: Lang, ayaw paginana lang. Ako nang ginikanan lang. Ilang maminaw sa taanan nila. Kaya sila may nakibawa ng taanan. Okay, so mo ato ko karon mag-jir-jir sa takadali. Nga, pagkaman, ato sa ako dito sa pagkaman. Ato ko ilang papa, ha?
1: Ay, lami, uy. Ay, lami.

0: Maayo kay
1: sa'yo. Maayo kay na amo.
0: Tapos sa'yo ko kabot diri.
2: Ma, amin ko ma.
1: Kaluyagas ha, kaluyagas Ginoo.
0: Aminipod ko. Ay, nako.
2: Mana sa Riya, lang, aling ko lang sa Dri lang.
0: Maayong hapon, ma pa. Ay, wag yung paglubati nga siyawa siya ko. Oh. Nagwapa doon kayo.
1: Wapag yung kayo, yun yung bataan niyo. Tangka doon niya. Kuhang kayo niya. Kumusta man ka, Riya? Murag, karoon na ka napakita nga kuhan na niabot na si Roy diri. Pagkikag abroad, diri mo yung kayo bisita-bisita diri sa Malay.
3: Busy, mangod sa bahay, maoy. Anya, di mo angay bisitaon kayo, di mo mong piniriso. Kaya sa bumakaad ko dito sa...
2: grabe pagka mag-istorya ng akong amahan. Ayaw pag-inan.
3: Ada, kamabi ako nung sapot ko ng mga desisyon. Dipindi ang papa ni mong mama.
1: Boy no. Sa may mga... ako, nako'y gusto isulti ni mo, Roy. Uso mag na, ma. Nag-sabot mi ni papa ni mong... ay na siguro balik sa abroad?
0: Sakto muna mong isabutan, Roy.
3: Nya... decision ba na mabalik ka?
2: Pa, ang problema ni pa kayo. Okay, wag ko'y problema pa. Basta ka mo mao pa. Wag ko'y problema na.
1: Kabalo ka, Roy. Namatay tindahan. Pwede naman ka kami mo kuhan sa inyo, ha? Kanin mong anak. Kami naman mo kuhan na. Mo suportaan, ha?
0: Mabuhi problema sa ako kay kanya itong 30 hectare yung kaumahan. Nindot magod akong kuhan kay sinaw daw tim kasabong.
1: Magani sa kuan na ani. Asa may mangusto day anak, Roy?
2: Magani, simpre ma. Gusto ko ganang sakyanan. Gusto na ko nga makakuan ko.
3: Anawara, nangandoy ka sakyanan niya. Di ka mabalik sa abroad.
1: Ayaw ka balak ka. So, ay, ma.
3: Naibiyos
1: itong, una tango ka itong, naikwaliha, ka lang Toyota Wigo. Katong Wigo, atong paliton. Kaya palito na dahil. Ako'y bahala na. Di ba, Pang?
0: Sakto. Doon na po. Tinwillers ito ba? Sige, scrap na doon to.
2: Ayaw to kayo. Palito to sa mga bigo. Hata doon. Hindi. Palitan ko ninyo o ganang kutsi pa? Ha? O mang?
0: Umuwa na ang nasabutan na mo si mong mama. O sa may gusto din mo, as is.
2: Kalang knockdown lang.
1: Anak na, ikaw pa yung magpa-convert na dito sa Afrikas Nubila. Ayaw na. Magpalitan na dito. Ato ta sa GMC Garmoto. Magpalitan dito sa kanan.
0: Mahal kang pintura kung kanangumahan na. Ato ta, daga mo tag-sapi.
1: Bitaw. Saan mo nang kwarta na doon rin nga sinakuman eh. Hindi mo na ito na yung mga kuhan eh. Hindi mo na ito na yung mga hurot eh.
0: Ipang taya na itong tag-dibok 20 na kong tinigom.
2: Salamat kayo ninyo, ma. Salamat kayo. Atong karoon na kwan yung dugo. Igigil mo, ma. Kanong palangga, gagayapon ko ninyo, ma. Pang.
3: Handa. Sa muka, giling banahaw, eh. Ikaw ba, dito ka mag... sige, magdawat ang hatag sa papa ni magmama ni mo. Magpundar na ito ang gamit, Roy. Bawasan na ka, Roy.
2: Riya. Ayaw pag inana.
3: Lain ka,
2: ayaw. Kaya ka, ako ang ginikanan. Ako ang mama o papa. Kinala mo to, kuhan na nila. Kaya, layo na ka rin sa naabdan. Kamalo kang agigan pagkuna dito sa Mati City o sa Tagum City.
3: Asa papaingon?
2: O sa Turrell.
0: Sige na kay ato sa tundukan niya itong panagisgot kay mangaon sa taglamihan kapag kaon.
2: Sipa. O saman ako ba yung ako'y bukas to pa?
1: Ayaw na. Kaya siyempre kay pinangga kay kanamo, kami lang may mong gasto din na.
0: Magkakatamay si mong papangadunahan. Sige, mag-auta.
2: Sige pa.
0: Mag-auta.
2: Okay pa.

nagot yung kukay, abot pa lang kanin yagi kag abroad. Nato din mi sa yang gidikanan. Muna di ko ka na mga nana sa kung gidikanan ba kay aso kong ugangan kay maglagot ko ano nila kay burami ka nang guwan. Oy, ka nang grabe kay sa mga ka, boy, dili maka tindog niya akong bana sa yang yang kagalingong til kay siyempre magsalig mo po di akong bana po kay ka nang ganahan sa daulims. Puto kay palitan ko yung sa kanan sa kasar may mga bot. Mabot mi o kaning padada, mabot mi o kaning tagum, mabot mi bisag asa. Puto ka lang yung mga amigo, saan ka otro pong mga tabalos-los kayong dako. Sipo gal-gal, o ginani mga pangitabo.

0: Nepre.
1: Matay daw wala, inkibol bito kayo bito.
2: Ikaw, pwede na siya kinala mo, abroad kay... Dunahan mo na yung mamagpapa.
1: Eh, wala eh.
2: Ano, abroad na, sumtaong.
0: Api na lang, may mamagpapa.
1: Eh, lagi, pero kasi ko ka, kung ano lagi kayo.
0: Ilin siya, Nepre?
1: Ah, ma'am.
3: Lugay pang mamaman niya.
1: Lang, lang.
3: Lugay pang mamaman.
0: May ngadlaw, Maring.
4: May ngadlaw.
0: May urang mugot magis maring pa.
1: Pasi sa mga maring, pasi pa.
0: Inay-inay sa mga. Inay-inay sa mga. Kaya
3: maring lahat ninyo.
1: Si Parikinit, Parikinit din.
3: Kaya naharot ninyo?
1: Wala. Gamay rin
3: eh. Kasi ni Gastoan eh.
1: Si Elmer, si Elmer.
3: Elmer Tandok?
1: Si Elmer, mana ni Hey, Biyos lang kayo.
3: Ayaw nang biyos kayo sa mana.
1: Lang, kabalo biyaga nga. Dako, kabalo biyaga nga. Lain kayo, dako kayong tao niya. Pagkuman, nilina to ni Magwa. Diba?
3: Masa man ka lang. Uy nga, di man ka makontento anang ginatag sa imong aman. Ilisan pag gini mo.
5: Ayaw ka gool. Ayaw ka gool, Roy.
1: Ma, narin ka di ama.
6: Sakto. Minaw rin mo dili si Gawad.
5: Laminaw rin sa inyo ang ako, Lokabildo.
6: Tabawagod mo nga maglalis mo. Gawad mo ang inyong mga property.
5: Anak Roy, o sa may mong problema niya ay?
1: Ma, kaning ako ang kwan, ma. Sa kinan ba kay... I-swap siguro na ako, ni? Kanang i-swap lang ba? Kanang i-lisa na kong bios ba?
5: pwede man. Kanang saktugin na kayo. Sige na magkaidungag siguro, anak siguro. Pila may dungag ni mo, anak.
1: Ako, kabalo sa'yo pila dungag ni ma, pa.
6: Ngayon nagpadungagan ng atong anak. Kusin mo yung tawag ka, oy?
1: pa, sige. O sa may mong plano pa? Ikalay mo dungag?
5: Alam nga, kaya siyempre, pinanggago ka na mo, God.
6: Ako'y dungag.
5: Sabi na si Bibi Bunjing, we.
6: Pila mo rin yung kandidat sa Biyos mo paliton.
1: Kala sanay nga doon dito. Mungutana lang ko naman ko'y nakita dito.
6: Pag subaya siya.
1: So, inon lang ko to, kumigo lang ko si Juan, si Kinit.
3: Na, ambot, ma. Pak, inyo nang i-spoil terminti inyong bata, no? Inyong anak, bisag tiguang na. Ambot, usay kagmawan sa mama.
5: Ayan pag inana, Ria. Ayan pag inana.
3: Hindi, ambot, pilami.
5: Dali. Tanawa rin ko din bataan niya.
1: Okay, lang. Saan nilalala niya ba?

0: taglagot yung kung ano yung yanga, kung ano kay sugot pa din yung bana ba, wadyo sarili ni Sisyon yun. Kunya pa kuman, nagkapalit yun, ang ikuha yun sa kanan portioner yun. Wag yan lang-alang. Muto mga maring, nakatrabaho siya, kaya nagpa-apply mo na ako siyang trabaho. Pabuti doon sa mga pilagkabulan siyang trabahoan, inani mga paghitabo. Unsaroy? Grabe, bago na kayo kanya sa imang gitarboan ganun sa kwan? Nihawa na ka?
1: Anong nihawa mo na yung ako ganak?
2: Ma, uyun mo na ako, ma.
0: Dili. Nagkalimot lang ko.
2: Bitaw. Bito pa sa luwak ay kunin nyo eh.
1: Roy, sabas ay kung gingon, di naman kagay mo narbaholong. Ikaw na yung magalaga sa itong mga pananom ng mga limonsido kay sa tulog kabuhan na kung pagpaguman ay ako ririan nga sinambungbungan yung masandaw.
0: Sila mo lakaw sa bibig. Lakaw sa talibang matarong nilang ang banbi, matarong nilang linyada.
3: Ikaw ba? Masa tutundong lo ka kanina nga muhawa ng bukas yung trabaho? Kadali ba ni mga pulang trabaho? Unsa man taong karoy?
2: Wala mong kay ani mong ni siya. Di maglagot ko sa kong amo dito lang.
3: Ano mong lagot pa kasi mong amo nga imong
2: mga amo. Mag drive na kong amo na ko. Nya pagkuman na magpula ko kapil. Nya nya kadarabang darabang na yung mga chats sa mga babae diri sa mo chats ko. Nya makuang ko ba? Di ko kanahan mo na lang.
3: Ikaw ba ya Roy no? Nag hilom-hilom lang ko basi nagduda bi ako nga dito sa abroad basi nakakuan ka dito kuan.
2: Hoy, magkuan oi.
3: Mga Arabiana dito.
2: Wala ko ginanaan dito lang. Oy, grabe pa na istoryahan.
3: Ano naman tong pagtulog ni mo nga

0: Tanaw na ko imong kanya, iris na mga markings.
1: Ay, alangan, maliwin ko hindi ko maligo. Maligo man ko, mabasa mo gina mga markings, yes, kalok-kalok. Ayaw ko ba na? Nihawa ko dito lang, kay, kalang kung amon ako, kasampang ko permente sa iya asawa?
0: Ikaw, timan ilang yun, madawat pa na ako na imong, utro-utro ni imong kanang kuan, kanang mga hilig mo sa imong kinabi, mga desisyon, pero kanagan makita kaglay babae, putlong ko na imuhang
1: kuan. Dili na, mahimo, mahimo lang. Uy, ako lang, sortihan, taga lang, dugay naman yung tagayta lang, no? Wala dyan ko nakabuhat ni mong inala lang. Muhawa na dyan ko sa kontrabuhan. Kay, akong amon ako lang iba, pulaw ko ka na masigig, bibiyahe. Di ko ganahan ba? Marisayin kay kong magani.
0: Abala, marisayin ka, oy. Basta timan ini. Kana, imong gidada ako lang gidabhalag gamay kay na.
1: Sige.

0: Aray.
1: Daay naman kuha niyo itong kwan, boy?
0: Eh, so yung gilay na mapod niya akong baby boy.
1: Kwan, papa, dito ba ito nagpuyo rin, ba? Balobya ka na magipuyo, ano rin pang balay pa ngayon, na jatot niya nga kasundalo.
0: Ah, mugi niya akong ginun si mo dito, rin mapuyo sa mansyo.
1: Ba, nag-ingon mo ko ito, amigo na ko pang skinit pa nga, mga bukwan na pa? Mga lamin na kayo, abroad ba ka na, balik siya ko abroad ba?
0: Mga abroad, gikan ka sa abroad, dyan mga undang ka, dyan mga abroad na pun ka.
2: Ah, sige, Roy, pagkuhan abroad, Roy, kaya support aming papa ni mo.
0: Ah, ano siya man po ni mong kanding trabaho?
3: Pare. Ang gabi, tay.
0: Kisa mo ni mo ni ba?
1: Si Kenneth.
3: Ako may...
0: Mga ni si Kenneth, dyan.
3: Ako gingan nyo. Akong gingan nyo ni mo ang anak na mo butsir kay...
0: Kanyan to gamay pa man eh.
1: Ah, may man kaldero, kanyan mo dako.
0: Dako naman kayo.
1: Oo, gani.
3: Ano mga na, basa butsir. Kaya kung di ka makakaon, makaihaw ka.
1: Butsir lagi may pa?
3: Guwapo kayo butsir sa Canada.
0: Butsir o butsi.
1: Butsir kasi.
3: Ayun to, layo pa tong butsi. Namatay mo kayo.
0: Yan na pala, okay ba ng butsir lang? Okay ba na?
1: Guwapo na pa kay hait kay mga kutsilyo. Ano pa? Dugog ako. Mga...
3: Ano mo ayun to, ikan sa babuya ng mga, sa baka.
1: Oh, baka ba?
0: Uy, basig masamad kay long.
1: Ay, dili na pa yun. Dili na masamad pa kay... Saling lang sa kuwa pa.
3: Padakong
1: taon ako.
0: Ah, may problema.
3: Oh, ma-enjoy ang trabaho ito noon, kaya guwapo mo kayo.
0: O yan, pila may atong gastuhon sa pag-proseso.
1: Matod pa, mag-sumani, ragutana pa. Pero ilang kabalaga pa, sa may pili ka, sa may mag-batol na lang ko, kaya nga Canada, mag-kwan mo dito, mag-
3: Tara, diretso-diretso pare. Siyumani, para diretso-diretso ang lupad.
1: Siyumani? Mag-training sa siguro ta, para natay mga kwan.
3: Pwede.
1: Pero, pa, pag-training mo pa, sa may mong mga kwan na ama pa, ka na nga, siyempre, naman ay alawas na.
2: Ay, kabalaka na, Roy, kay mag-suportahan ka mong papa ni mo.
3: Grabe. Okay kayo mo nga, Prino? Mong parents, Prino?
1: No, siyempre.
0: Yan ang napukabaka.
3: Supportive kayo mong parents, pre?
1: Natural.
0: Gano'n na, mong parents, sige mong gaway.
1: Sige mong gaway, sige mong parents, pre?
3: Sige gaway.
1: Iba, sa mga tulalungan ako, pre, nga, gitiunan mo ka ni mong chili mong parents, mong mga, pre.
3: Di man mga tag.
0: Sige na, masamura ito. Ako, supportado kong imong pangandero.
2: Ay, kabala ka, Roy. Kami bahala ni mo, Roy.
0: Para po na siya mo nga po.
3: Yeah, pre, ugma. Skwila ito, ugma.
1: Siyempre. Ligos ito, Ligos. Sige. Lang?
4: So, yung istorya niya sa imong...
1: Mukuha ko lang.
4: Sa butcher.
1: Abroad ko ba kay magwapo mo na dito niya mo suporta sa mama ug papa lang.
4: Hoy, abroad na pud kanya mapagasugasun po ko sa imong papa nimo. Wa chu ka nag unahuna no ang kanang kwarta sa imong amahan ug inahan nimo wala nang gipamunit.
1: Ano mo?
4: Brato ba yang uling ron?
1: Ano mo kuan mo na mama ug papa nga suporta man ako mama ug papa lang. Sa bangga lang uy.
4: Mo suporta lagi pero ayo abuso ha. Ikaw sus, kung dili lang ka anak ka ng imuhang kuan ba, gisalikway na ka na tungkol sa imong kakuan ni mo. Sus, kabalo pa ka, Roy, no? Ang akong ikahadlo ka, no? Kanang imong batasan ni mga kanang permintik ang dali ka mapulaan. Kabalo ka, sa ikahadlo ka na ko.
1: Usaban?
4: Mahadlo ko nga basig ambot ang panahon nga mapulaan ka na ko.
1: Utsa?
4: Ayaw, ginabuhata ka. Gilitan ginako na imong...
1: Ayaw, ada ba? Na. Mga marine, kabalo mo mga marine, kini akong panag yun. Hili lang kay kini nga sitwasyon na nga mo ang gigagulaan ron. May mga desisyon na niya nga mag-usap-usap. Gani yung sahay ka namang lakaw mi, ka na mag-uban mi, mo kalitra siya o ka na nga simang. May mga sugo na ko nga sa di matuman kahit tungod sa iyang edikanan. Gusto na ko mo hawa dari sa buwang kanimong ipuyan mga maringkay. Gusto na ko mo layo dari sa silang ginikanan. Kuto nga, nag-istoryangan na yung duha, o ginanay mga panghitabo.

0: lang.
1: Tulugon ako eh. Ayan, sig pangit ko hit. May apod ba nabag makahimo?
0: Lang.
1: Sa? Sige ko. Ay, bihan ako panty ba? Kaya na.
0: Okay na ba kayo ni mo rin? Hindi lang tama. Sa may plano ni mo lang.
1: Sa plano?
0: Dres balay ba? Okay na ba dres balay no?
1: Di ta okay. Gusto na ko maglain ta.
0: Ay, okay. Layo ra kay tas grasya. Ano, di ta mo kwan? Ayaw, paginana lang.
1: Lang.
0: Samang ka lang, huy.
1: Kung maabot ang panahon nga, kuan, may mo magyapong kang beneficiary, magyapong ka na si mong mama o papa ni mo. Ang ako ba nga, gusto na ko magpundar, taog ka ng ato ang butang ato ang duhan.
0: Ah, dili na pwede lang. Dili, mas mayo man nga, Nadre, kay mo hatag pala sila sa tuwa.
1: Maglalis kita ng butanga na ba, mo gina atong kakuanan ba? Kana imo hamang ko siya, salig sa imong papag mama ni mong nga wakay.
0: Mabrod, magyapong ko lang.
1: Ano siya, abroad ba?
0: Mabag-butcher ka niko. Mato na kayo kong Digos ka din, kaya dito ko mag-training.
1: Butcher
0: sa Digos City!
1: Butcher sa imong kigol. Wala imo abroad.
0: Ah.
1: Kabalo, baka ipanaguan ako imo mga birth certificate.
0: Kasi birth certificate, talawa nga lang tol niya niya.
1: Kana imong birth.
2: Ayaw na ma.
1: Ipanaguan ako ito na
0: imo. Pero inalaman ka!
1: Para din imo makitaan, para di ka makalakaw, kadi ko gusto ma-abroad ka.
3: Roy! Kami bahala.
4: Ano ba si Roy? Roy, go lang nang go.
0: Pa, salamat kayo pa. Nakagin mo verbal yung death. Ikaw, ay pagsigong kuwa din. Kina akong mama. Sama ko.
1: Mulagin
3: ikaw, na. Ria ba? Ano naunan mo na nga ibong bana?
4: Correct.
3: Ha?
4: Anong ngayon mang diman siportahan mo ng ibong bana nga si Roy nga? Mayong kagmaol mong yang gilantaw dai.
1: Mayo lagi tay pero ang problema kasi ra magsalig sa inyo nya kamo pod. Nagbudlot na inyo mga mata, sige ra pud mong suporta sa iyang spoiled na kanay inyong anak.
3: Grabe ka maka istorya sa mua ba. Nga amo ama lang anak.
4: Lai mo ni si Ria Jai Roy. Ya manong gipunti na kong mata.
0: Lora na po kay Gapa. Sabi ka, Lora na po di mo ba?
4: Ako di na ba yung kugusto ganaon ko kaya nabi ako'y sakit sa atay. Dahil mulagot mo na yung kunang mulakaw na lang ko.
3: Dalawa! Di mo po sa inyong inyong amahan. Roy, kung kusay mong gusto, suporta kami. Mulakaw na ko.
1: Da, ako'y labot na maunsa. Masuko na imong ginikanan sa kuaroy. Basta ang importante, mamili ka. Ako ang imong inahan.
0: Priya, mas kapa bang tingin mag-abroad dito, no? Kanang matugog mag-butcher ba?
1: Mag-butcher, gaday ka? Pwes ko mag-butcher ka. Mag-butcher ka mag-isa mo. Mulakaw na may day sa imong mga anak. Mahala ka
0: naman
1: ang kawakay
0: nami. Ay, saray anak na to. Hoy, Ria! Ria! Hindi lang pang pamilya! Pang sports ba?
3: Muna ko problema karon mga maring. Hindi kong panagid, hindi walay baruganan. Walay kanang sariling desisyon. Muna ipribinti na mo lalisan. Buna akong struggle karun. Gani, nihawa na siya sa gitarbuan. Karun na, mudawat na. Lawato na ito siya yung i-applyan. Nihawa na po. Gusto lagi na mag-butcher laging kanahan? Ang gitarbuan ko karun, sige nagbayad ang mga habol ng mga kutsilyo. Mga maring, kanang tambaki ko ninyo mga maring, bi? Para, kanang, kung sa'yo kumbuhato na ni, para kanang gaan akong paminaw ba? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Rhea.

0: balikta mga katropa, no? So, grabe yun yung ito ang suwat rin. Mapil sa tagka, kung ano yun?
1: Ma-stress.
0: Ma-stress. Ano yung, kung ano, baan na ni gani si Roy?
1: Gani. Well, mga mali, katotoang drama nga nabati. Atutok na ito mga igala sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yeah. Makit Andrea sa door 8, first floor, M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingki, Ganti Road, Magugpo, West Tagum City. Doon ay libre nga check-up mga maring gikan sa Wednesday. Nga doon na sa Friday with Doc C. Jenny Druda. O mapalit ka sa mga produkto mga maring, doon na dito ah. O mapalit sa atin sa mga pharmacy butika. Nga doon mismo sa inyong mga lugar. Pagitasin!
0: Palangka!
1: Ay nako, ang kaagi ni Kuan ba? Kaagi ni... kusa ni si Ria?
0: Si Ria ang sender na to.
1: Labi tayo mga ina agad kayo ng dakong gubot gina sa pamilya ba?
0: May mga ina nga mga lalaki sa dno. Kanang dili kabalo mo baro, dili po kabalo mo diskarte, di ba?
1: Nga ang mga babae kay dili na sila kasagaran mong mga babae maring kanang gusto ko sila maglain. Gusto sila maglain, mga gusto nila kanang Kuan, kanang...
0: Magsarili.
1: Kadesisyon siya nga ka ng Sierra.
0: Oo. Lahi pag ito maglahi mo ngayon, pamilyado na biya na, di ba?
1: Gani.
0: Ikaw ba, Maring, Darian, nakatry ba kagina na, Maring, gawas nga nag-away mong mama ni mo.
2: Ha? Iyon, siguro na.
0: Ay, okay, okay, na.
2: Apilig, apilig ko dire. Kalimot ko, amin niya kung tao-tao na ko sa humayan.
0: Sige, sige, sige. May ubo sa ipigas nga apil, ha?
2: Oo, man, gani. Sige, kung istorya, wak mag gawas ka tingog, oy.
1: So, kana mga ingana.
2: Ayan na ito, ibalik kayo. Basig mga kuanta, mapriso ta.
1: No, ganyan, basig nakablatter.
0: Those were the days. Those were the days. Nung alaw. Pero, kana mga ingana, Maring.
2: Ayan, mag-lakot ako, balik-balikon. Ano ba? Ano ko kwarta?
0: Ano ko eh. Nabita mo rin. Kanang mga inana mo rin ba?
2: May ganin na siya kasi supportado siya ang parents.
0: Kaya kita ano yun sa mani?
2: Supportado kaya po.
0: Supportado sa asa.
1: Sa problema.
0: Supportado sa ayuda. Ayuda.
2: Supportado ta ni BPA.
0: Ha?
2: Supportado ng BPA.
1: Oye, si BPA.
2: BPA. Sige, support sa to ah. Sige, padala o demand.
1: Kung na-inlove ng CBPA sa ito, Amaring.
2: Bantay lang ka niya. Ma-prinso ka niya.
1: Maring, kanatasalams, kanatiya murag mo hinokog akatog ani asa kanta ni ganiya.
2: Good morning from Bisayan Village, no? Kaya si Rodel
1: Apinaldo. Hi, Rodel!
2: Hello, Rodel!
1: Si February Aquarius.
0: Maganda
2: ka ba? Rodel, maganda ba? Ang naman sa lalo ka, dag-om, Rodel.
1: Uy, dag-om na, Del?
0: Lag-om na dito sa ano, labura na kang, mura na gilong sa mong silingan, lag-om na.
2: Gani. Ano na ipod niya ay? Ang kibot eh, dili yan.
0: Mapapura ko na kita.
1: Uy, kitaan na, uy. Para doon na tayo mga kuha na.
2: Para na kayo mga screenshot.
1: Kable, ato ang linya, mga igala, 0963-069569. Alam sa mga gusto mo tambag sa ato ang suwat ka agi ng gibasa.
0: Yes. Ay, si Ralph Biviralp. Ito nang ishout at si Ralph Biviralp.
2: Sa mga naadya no, sa live, pwede po ninyo ipadangat ang inyong mga...
1: Comment?
2: Mga... Yung chikas.
1: Tambag?
0: Chikas?
2: Oh, sumunay. Amin ako mga itagtabang
0: ano. Dili, oy, dili.
1: J-O-J.
2: J as in zebra.
0: Kana.
1: Zikas.
2: J-Kas.
1: Wala naman tayo nag-comment din mga mali. Nawa naman ito ba ng mga viewers at anyway.
2: Pero natulog na si Kwan na naman si Miss Jurong Dia si... Si Joaquin o si
1: Joaquin.
2: Napatingati ka rin.
0: Pero ni sa mangguting tapol din eh.
2: Tinglaba.
0: Tinglaba ron.
1: Ay, tinglaba. Sige, ang ato ang linya, Osborne ko mga igala, 0966309569. O, nila sa usat ka madungog ka ron din rin sa ato ang area of responsibility, kaya burnout, mato ang tower.
2: Masig na yung nangita di alias, terus mawab, no?
1: Pero, mabati ka.
2: Kaya mga radyo na sa karan di amaring, gano'n sa may mawab.
1: Pagka-gradyo di amaring.
2: Patrawan eh, ni Olpot lagi, oh.
1: Si Wilma Joaquin, katawa.
2: Oh, talawa. May naroon na siya. Kaya mga kagwang din na mas daplin.
1: Napahipi na rin na siya. Mara siya ka ng sisi.
0: Oo, mara siya ka ng alimato.
2: Kagwang nga rin. Kaya natugpas lubi.
0: Ayaw ko na ng kagwang. Ay, siya si Wilma Joaquin. Ay, kaya kaya. Tuduhan ba na ni Marikirika.
1: Balik kita on air. Karoon lang yun. O, ayun na ta.
2: Nag-hat-hat ba yung yahang mata?
1: Okay, so, mayroon kita.
2: Karoon alang.
1: Karoon lang yun.
2: Karoon alo.
1: Ingon si Jong.
2: Sama ni Jong.
1: Salamat, Jong. Dito eh.
2: Naman ato ang kwandorian niya, Jong. O, di ba matubag si Jong-Jong?
1: Garbage man. Ay, naka, salamat kaayo, mga maring. So, ito rin tambaga ni kay ito rin tagaagpagtagad iyang problema, mga maring. Kay...
2: tambaga na, maring, kay Borag. Spoiled doon siya. Spoiled?
1: O, kanang itlog ba? Ang aking
0: ko. Boiled man to.
2: Boiled man to. Boiled man to. Katumpulan siguro, mormo, to spoiled.
0: Ah, dito, kaya kikagid po to.
1: Allergy to.
0: Allergy.
2: Ah, allergy po dito.
1: Allergy. Oh. Ayaw nang kagid, eh, kaya problema na siya.
0: Ngayon ka na.
1: Na, ato ah, sabi na ito, kagid niyo.
2: Ay, dito po ni kagid maring.
1: Saan na ito ah?
2: Nuka.
0: Oh, grabe. Yung ipatal yung maayo.
1: Ito ba nang
0: ayaw sa... Di ba pwede kagstoy lang?
1: Hello lang paglain o puyo kung dili ka layas ha ha ha ima,
0: grabe
2: parang sa last na ka namino ha sakpan imong style
1: ha gusto ka siya nga palainon good kay
0: tama man ay langingon
2: para dili madungog ang aguo sa kagahapon
1: sakto kay lain mo biyan saya yapon ganang nag-aguo biya kay ingon nga kaingon o dako dyan nga natusok na ito sa ako
0: ibot reday di magipasod lang na yung sapatos
1: akon kisa pa mo sukol og tinambagay din ang mga maring wala
2: tambag mo diyan no kanang walo ka mga tao diyan manuktok pud mo oy
1: apil na man kita tanan mo na nao siguro ani
0: o bala lang kay wala lang kay nang nagbuklas na giday
2: ay wala si Wilma wakin na gina tao da kapito
1: hello Wilma
2: ito man diri walo ka walo siya
0: 8,000 live viewers ta ha mga katropa
2: grabe ka daghan
1: mga taga Tagum City Public Market ay good morning yung rot di ha ha brato is daron maring
0: brato ka kaya ang bala
2: ano ba kaya lang ang brato mo ka ha
1: kung kwarta
2: ayun
0: wala pa yung kanana
2: wala na kayo din ha
0: wala pa yung cast to cast
1: ayun mga batasan ako mga amiga di naman managan
0: o baga labi na brato is daron managan
1: okay kawalo mga sila kung managan sila mura makuhaan yung tagisakino
2: nagi comment si Romeo
1: sa ingon Romeo bunog, bun-e, ni naog. Kuya, ganyan si Romeo.
0: Kuya, sa ding, kuya po yung nila lang.
2: Asa mo na napita parte siya mong lawas ni naog na Romeo?
1: Romeo, ikaw na gano'n ang gitag na Romeo.
2: Ano, bunog. Usay gusto mo, bunogon ka?
1: Ayun, sukol na ba na si Romeo?
2: Sukol na si Romeo, de. Aludahan.
1: Karatista ba na si Romeo?
2: Aludahan lagi na, mawala na yung pagkakartista.
1: Kang Maring Marian, maayo po dahil nga pagpapati rin. Punamati yes. Man si Maring Marian o si Bus
2: Balong. Salamat kayo sa ibang sabaw nga. Gamay rin kayo, oy.
1: Gamay rin mo, ha?
2: Oo, gamay rin yata.
1: Gamay lang yung gata sa ko, ah.
2: Sama, gamay rin kayo muna, ibalik ko.
1: Ay, ano, siguro sila muda ko ka?
2: Masi po.
1: Pero ang kilapsan?
2: Ang kilapsan, ang palayo, eh. Ganayin rin yung tinguha.
1: Ayaw naman. Napay tambag ni Riago, birahin.
0: Birahin ang tambag, Bing. Sama na.
2: Okay raman ka ang naikwartahan mga kanayang parents. Mga ma, okay raman rin.
1: Okay ra.
2: Kaya saan man na hindi mature nga di man gusto ang asawa. Na hindi gusto magsalig.
1: Muna nakabato, magkabaho.
2: Pero ako yung asawa, uy, dali na kayo kuhan, uy, libre na.
1: Muka niya.
2: Unsa pa may imuhang, matingala ba kung asawa? Ilisi, uy, angkot si.
1: Ilisi na oganindot, uy, kayo.
2: Oo.
1: Kuan ma, kuan naman mabilin magina
2: depende sa... Mga, depende po siguro sa asawa. Di po siya ganahan ng tagaan na sila perminti.
1: Mugan eh.
2: Kung ako po yung asawa, okay na, oy. Buhi na kayo.
1: Kung ako yung asawa, dito na tama ng kamot kung wak na gyod.
2: Oo.
1: Pero ang gusto po siguro sa asawa, tiya dari, ang kanang...
2: Muning kamot.
1: Dahil po sa'y garbo ba?
2: Oh, garbo ka na, mga muning kamot siya. Mukhaon sila sa iyahang hinaguan.
1: Oo, kaya ang iyahang banang kayo, masalig naman siya ang papa.
2: Gani. Gani po.
1: Kisa pa yung nadrig, heart-heart man sila diri ako eh. Kisa pa yung...
2: Pito mo nakabuhok diya.
1: Pito dahil niya diya eh.
2: Ang lima diya...
1: Email ba si Wilma Joaquin nga... Ha, layas kung dili mo magkasinabot. Bye-bye, happy weekend sa inyong tanan. Uy, mulayas na dahil si Wilma.
2: Yan, naon na natin yung kanyang walo kabuhok.
1: Ayan, pag-ana Wilma B, kaya di biya ka paana.
2: O di na sila mo comment yung walo kabuhok. Mamada mo diya.
1: O di na sila mo comment, but pasabot ka, oba na natin eh.
2: Ganyan
1: siya. Ayaw naman. Tambag ni
0: Mr. Okay, sige, sige. Nahumanag yun, no? Mga tungkulong kabilo. So, karoon na itong tambagan niya nga pinaptik, no? Si kaning Ria, dahil naminaw man yung kakaroon, dahil kanin mong bana, so, di naman ginaan mo mga kuwari, ay po, biyae kay mabungkag ang imong pamilya. So, yun lang, unya, pag umahistoryahin lang, ang istoryahin lang siya, nga, di ginapwede nang wala kay baruganan. So, pag imong madalalan mo siya, istoryahin mo na nga na paghawa mo diyan sa compound sa imong ginikanan si anang iyong mo ugangan niya ani mo ugangan para makadesidar mo ginyo ara Dah, kapoy ni na ni kada buhi anan na kapami problema dong dong kag pamudyan riya. So, ala lang riya, always remember, follow your heart and follow your dreams. Ala lang.
1: Wala pa tayo ko oras, mga maring, antong Lunes po. Kita magkaoban na ko na si maring Indo Erika, jali guwapa, jali misa, sapan ni Pagpiyan sa antong Kodgay, mga unayong silingan.
2: Kini lang yapo na yung iyan, saka na yung panabang, kini si Tia Daria.
0: Masa nilitan nini.
1: Dahan kayo, salamat, on.
0: Thank you for watching.

0: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy, ha? Payog yang! Among! Titawa, din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ania na ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa kabayo active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pod kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas. Ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
3: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
5: Kung dyan sa Patricycle Driver, ang partner ako sa

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Salton Plus Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix. Salton Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo ako sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Salton Plus Gold tulo kakapsul sa sakad na. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Salton Plus Gold, kinaayo ko.
1: Salton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Salton Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. The secret of health.
3: Sa mga hilig mag-inom o kape, pilia, mga higala ang pag-inom o healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya o makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangosteen, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The secret of health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sundown Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Sundown Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sundown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Sundown Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Sundown Gold Coffee Mix.
1: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
7: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: super exciting.
1: LTFRB, nagpakalat naman ng mga mystery passengers kontra pasaway na public utility vehicle.
2: ₱85 wage hike sa NCR, nakabinbin pa rin. Labor groups lumalaban sa injunction.
1: Tampo ni BP Sara, igigit ang oral argument sa pagbasura ng grave threats cases.
2: Senador Rodante Marculeta, naghain ng petisyon laban sa posibleng suspensyon. Pagpiansa sa kaso, inihirit sa plunder case.
1: Grupong Gabriela, isinusulong ang malaking reforma sa partylist system.
2: DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. tinuligsa ang umano'y China crackdown sa mga Pilipino.
1: Balitang regional, E.S. Ralph Recto bumisita sa Cebu. Nagpahatid po ng ₱265 million na pondo para sa mga proyekto.
2: Sa balitang international, Japan, nagpatupad ng batas laban sa national flag vandalism.
1: Showbiz naman, Chai Yong umalis na rin sa JY YP Entertainment.
2: Balitang sports sa Las Pilipinas Girls U17 sumuko o yumuko laban sa Korea.
3: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
1: Maulang pananghalian na po ng Biyernes, katropa. 14 sa Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XNN ay sabay nyo rin napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 89.1 XFM Davao at XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
1: Ang Malacanang nagpatupad ng alternative work arrangements at learning modes sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil po sa pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
4: Inatasan ng Palasyo ng Malacanang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Saklaw ng nasabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Suspendido na rin ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
3: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura. Ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque, mga katropa, matapos ang 4 na araw na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakaapekto sa maayos at daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan na muling pag-iipon ng basura. Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
3: XFM News Nationwide.
2: deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ang mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, layunin ang hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng dalawang construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na may patupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po na injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginit na labagyan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
3: XFM News Nationwide.
2: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live.
5: Question ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagsahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Pre-Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na dagsahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at higitito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ang pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakatakdang ipatupad sa dalawang bahagi. Unang 60 pesos dagdag sa arawang sahod habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang inagdag sa Enero 2027. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Kainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order, kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala umanong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
6: Ano nung apila sa inilabas na wage order ng alinbang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission inilalagay. Pero ito po, halatang gustong mameruisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinagmit ang kanilang petisyon. Ayon po sa at, kumbaga magkapantay po ng RTC at saka regional wage board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil kalibel sila.
1: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
3: XFM News Nationwide.
2: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igirit ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. update.
1: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay na manoy banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Ikinidiniya na magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings. At maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsasampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
3: XFM News Nationwide.
2: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpian sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
3: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Report.
2: Soundcheck 1-2-3-4 XMN. Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin naman nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igreet na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ng mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
3: XFM News Nationwide.
1: Usapin pa rin katropa ng party list system. Umaasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ang mga pagbabago sa umiiral na party list system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga itong mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang poll body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang orihinal na diwa ng party list system na nakasad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng party list system, mas mabibigyan ang tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
3: XFM News Nationwide.
2: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng war on drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga isinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
3: XFM News Nationwide.
1: Natikos, mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro. Ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos ma-aresto ilang Chinese nationals sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag. Kabilang pong operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi may hahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto.

0: Papakinggan din katropa sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Galibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
0: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, naghatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government, ang Cebu Provincial Government, na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification para sa pondo sa ginanap na distribution ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon. Samantala, nakatagap din ng bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance, habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa, mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo, may karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority. Kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpindi ng ombudsman ng 3 buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Yales ng XFM Palawan.
4: Tatlong buwang suspensyon ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara, Palawan Mayor Gerandi Danao kaugnay ng kasong grave misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan ng ombudsman. Nakasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danao habang ipinapatupad ang suspensyon. May kaugnayan umano ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niyan ng mga nakabimbing kaso bago bumiyahi patungong Brunei, na una nang nagrekomenda ang ombudsman na pagsasampa ng kasong perjury laban sa alkalde. Hindi pa tukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang 3 buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng XFM Palawan ang alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang pahayag. Mula dito sa 104.7 na XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Mag-asawang dati alkalde ng Amulong, Cagayan, kulong sa kasong graft and corruption. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
5: Kulungan ngayon ang bagsak na mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan, matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang kanilang apela sa kasong graft and corruption. 6 taong pagkakakulong ang ipinataw kina dating Amulong Mayor Nicanor De Leon at sa mismo sitong si Pasita De Leon. Kasalukuyan nang nakapiit ang mag-asawa sa National Beloved Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa 100,000 paggamit ng pondo sa bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanulungkulan. Ayon sa korte, napatunayan na lumbag ang 2 sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito, isa sa mga matulong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang nagsilbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region to Regional Center at Negros City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigiraw, at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Sakinga, XFM News.
3: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
6: Live! Tiniyak Governor Paolo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga antikenyong 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa Gobernador

0: Kasalukuyan ang inihanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ng pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya nakikinabang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPS ay programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 FM Antique. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
1: Illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. Tatlong arestado, tatlo rin public officials iniimbestigahan. Natropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
2: Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sitio Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
4: Katropang Buddy, habang iminimonitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan. Thunderstorms sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
1: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho ng lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
4: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
1: Sumigat araw 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold. Opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sinumang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa ilalim ng batas, maring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung mga lalabag. Sakop din po ng parusang live stream sa natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo mano sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
3: Showbiz News.
5: Ang ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang TWICE member na si Cheyong matapos ang 14 na taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng TWICE at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng TWICE na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya na Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB, Valuable Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Habang nagambag naman si Ziz Raiko ng siyam na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification matches para sa ikasyam hanggang ikalabing anim na pwesto ng kompetisyon.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po August 14, payday, Friday 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
4: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: dalhirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. The secret of health.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

Pagili po namin mga ka-wellness at sa lahat na ating mga masugid na taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating kalusugan. Siyempre hatid po yan sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health.

At syempre, kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live, at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mechanics. Ngayon pong umaga hong ito, ay hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi, tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipipicture po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan pa rin yan, ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mariregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway? Huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito lang ho yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At sa mga nasa live stream naman nanonood sa Facebook, gagawin po ninyo, i-share yung ating pong live streaming. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. And of course, mag-share ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto pagkatapos nyo hong mag-share ng ating pong Facebook Live, mga ka-wellness. Ayan, at mamaya, i-announce ho natin yung maswerteng mariregaluhan sa ating Santon Gold Copenix Gift Packs. Ha? Yan yung regalo natin, ha? Sayang ho yan. Napakasarap na coffee, napaka-healthy pa, ha? At yan ho ay ipapadala po sa inyo pag kayo ho ang napili ng ating pong mga producers po natin. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shout out. Mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa Northern Luzon. Inuulan ba kayo dyan? Kasi nagsisimula na naman ang ulan. Pambihira, isang linggo na mahigit ito. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpila ng XFM po dyan. Kumusta na ho kayo, mga ka-wellness, ha? At ganoon din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? At sa mga taga Cuyo, Palawan. Sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point, saan pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan ay masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nais po namang subukan na ating mga produkto, ha? Batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. Eh, nandyan na ho yan sa Mercury Drug Nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko, nasa loob po ito ng SM, eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, mga butika ho.

0: sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong tatak, yes to health. Yan, nandyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket, at nandyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket na ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga party ho ng mga coffee, mga ka-wellness, at makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha, at hindi rin simple magmaneho kapag umuulan. Pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo, ha? I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin dahil pwede ho kayo makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nandun sa mga baryo na nararating pa ng mga rider, nakaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan na ho ka-high-tech ngayong panahon, ha? Yan lang yung naging parang positive positive result ng COVID-19, yung paglaganap ng mga online businesses, di ba, mga digital platforms, nandiyan na. Okay, yun lang. Yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, na yung mga online orders kasama na dyan. Kaya sumasabay po dyan ng Yes to Health, pwede ho kayong maka-order. And of course, sa mga natatanong naman ng discount, Doc, may discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila, no? Hindi natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha? Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karapatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan ho kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, automatic ho yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo ho natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, makaka-discount ho kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathy consultant. Alam nyo sa Yes to Health, paghahanap nyo po naturopathy, natural healing and holistic healing modality, sa Yes to Health po, yan po yung forte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, na mga kasama natin. Meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron tayo dyan mga modalities gaya ng mugukbuyang Korean therapy, acupuncture, meron din tayo dyan biozapper therapy, hindi nyo pa ba natry yan, biozapper, especially kung lagi kayo nagkakasipo, nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 30 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness. At meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yon, may lunch na libre, mga ka-wellness, di ba? Yan. Puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipiplay dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po nang nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, ha? Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan, ano? Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas at nakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon o kapag maraming taong may respiratory infection, lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano nga ba talaga yung cough and cold? Kaya nga, ano eh, common cough, common cold na tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy. Dahil pag-uusapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po'y laging inubo at laging sinisipon.
2: The secret of health.
0: Di ba? Kapag sinisipon tayo, pag-usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porke inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam mo natin na ang coughing o pag-ubo ay isang actually, defense mechanism ng ating katawan. Kapag mayroon po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok na nalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens o mga substance na pwedeng maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, pwedeng mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin uy, may nakaka-irrita sa aking respiratory tract, kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, uubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, di ba, na ilabas natin. Di ba? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Di ba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, nalamigan ako kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami yan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po na panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin nyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan, gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahilan po ito sa after po ng infection, mag-improve na siya, matalo ng katawan natin yung infection, pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin silang nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti, may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Eh, noong unang panahon, ganyan eh. Noong hindi pa pinagbabawal yung unire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa naming inumin, ano? Kung makakaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa nila ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon, kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubot sipon. Dahil ang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Di ba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, mayroong siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night, gabi lang. Yun yung social na ubo. Di ba? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound. Yung parang, alam mo yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa kapag nakaupo siya? Sumihinga siya, parang may wheezing. Parang may umuugong. Parang barado yung paghinga. Na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun. May ganung kasama. Kaya instead na tanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo, napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. At kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa, o baka naman medyo delikado na yan. So, yung isipon naman, kasi magkaiba yan sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so yan yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. So, ang mga typical symptom niyan, yung runny nose, hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po yung ilong nyo, may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom, bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache. Iba, nagkakaroon ng mild body pains, diba? Minsan, merong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado. Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malalay infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ang ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata, huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata, kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na, uy, mayroon itong sipon na tubo. Protection mo yon sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yon. Okay? O, yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Ano? Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para i-spill yung plema na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagti-trigger ng coughing. May mga ganung tao. Minsan naman acidic. Yung pag-hyperacidic ka, nag-trigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor? At anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede ito makaapekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi yung concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon, pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakokontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Yung iba, sumasakit na yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo. Parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract. Okay? Kaya mas mahalaga na pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, at hindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpa-check up, hindi madi-determine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalala ho yan. Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling, palala ng palala, tapos hirap ka nang huminga, may dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Okay? Parang hinahapo na kayo, tapos minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun eh, may mga kilala akong ganun, inalagnat na sa buhay, sabi ko magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung tuberculosis, isa yon sa classic sign and symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon, pagdating sa afternoon, yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ay, iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag pawisang ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinakang alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, huwag nyo na pong ipagwalang bahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan do sa lower lung area natin, pwede kayo magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakarami namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot ng mga ubo't sipon. Especially matatanda, nako, kinakailangan pag may ubo, umabot na ng matagal yan. At napapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden o hindi man bedridden, medyo humina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad, ha? Kasi malamang kailangan nyo ng gamutan kapag ganyan. Kaya wag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya tong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. Ha, tandaan po natin yan, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon.
2: The secret of health.
0: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho, nakapagbigay tayo ng nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mahirap naman mabigay ng tip na hindi pa subok, ano. Mga eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga health tip mamaya about sa ubo't sipon. Kaya tutok lang ho kayo, mga ka-wellness. Di ba? At ganun din, pag-usapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede ho kayo mag-text sa atin pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ang atin pong programa. Lagyan ho ng sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
2: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibilis.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo, ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Ang text lang ko sa ating hotline, 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, text lang ko kayo ng inyong mga concern. Ayan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pong babasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita dito ang nagme-message. Simple lang ang gagawin ho ninyo. Sayang kasi hanggang ano na lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. No? Dalawang box din ang ano yun. Ng Santon Gold Coffee Mix. Ha? Share lang ho yung ating pong program sa Facebook. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto. Sir Fernando Angelo. So pag-usapan naman natin mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon na for over many, many years? Subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses and bacteria, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo. Abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa na ang ubo. May mga ganon, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system, yung kanyang sigasig at sigla, for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old, ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey. Kasi pwede siya magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Sa mga medyo ano na, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigaan nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi ng honey po ay mayroong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade. Anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan. At ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapaes sa baga, may kutsara, pinapaes. Tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. nung maliliit pa kami, ganun eh, ipapahid dito, parang anlagkit, pero sige lang, sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, oh, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos huwag na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kumaganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan. Uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So, kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig nakapagpapanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo. Tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya bibigyan kayo ng iba pa. No? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit, commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or Vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, limang dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yung lagundi. Eh. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral. Ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point. Then after 15 minutes, palalamigin ninyo or maligam-gam, iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot, sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. Ginagamit po yung sambong. Take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang ubot-sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic. Or antiviral. Sorry. sabi ko nga, hindi pa pwedeng viral infection, gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication, like alam ba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So, ginagamit nila yung antibiotic. Luya. Oh, itong classic remedy na luya. Napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot-sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Oh, mas maganda rin samahan ng luyang dilaw kasi yung luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Oh, kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our lalamunan, yung ating tiyan, kapag tayo ay may mga kondisyon. Hindi ito direct medicine. Malaking tulong ho yan, ha? Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga calamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, yung mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vitsi, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na merong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos, kailangan, pag may ubot-sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. Kain kayo ng itlog, kain kayo ng mga beans, especially mga soya, di ba? Soya product, tofu, lean meat kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protina, kailangan niyan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lang sa sobrang stress. Kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur-containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ang garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot sipon. Di bali na mamahuhininga. Di bali nang iwasan ka kasi amoy bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba? Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. Sa food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, ano, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong. Siyempre, meron tayong yan. Meron tayong Santon Plus Gold. Na Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo na hintay magkaubot-sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon Vit-C, ang nanacidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3 na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya, hindi ko nabanggit kanina, na kapag may ubot-sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon, 3 times a day, kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po, Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin ng mga anti-inflammatory. Ayan. At nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May tatanong pa yung po mga steam inhalation. Pwede po ba 'yon, yung lalanghap ka ng singaw? Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Maganda ho 'yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At syempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatablay.
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sarap ng Santon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabilis ang nabutika.

Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drugstores.

Si Dominic John Abagat Valdez, sabi niya, magandang tanghali po, Doc. Salamat po sa dagdag kaalaman na inyong binahagi. Salamat po, may natutunan ako. Ayan, si Nelson Malinaw, sabi niya, good afternoon, Doc. God bless. Si Sir Fernando Angelo, maupay nga udto, Doc Algie. Ayan po. Ang coffee ko ngayon, Santon Plus Gold. Oh, napakasarap at napaka-healthy nito. Watching from Tacloban City, Leyte. Ayan, okay. Salamat daw sa dagdag kaalaman. You're welcome po. Si Rogelio Katian Guarin. Mean Salinas. Lisa B. Casau. Ayan, si Boss Carlo. Sam Carlo Andres. Ramon Policarpio. Sabi niya, tanong lang po, legit po ba yung mga reseller nyo sa Lazada? Thank you po. Eh, pag ang product ko na kanilang dinadala ay yung legit na product namin, legit po yan. Okay, pero karamihan sa atin ay si Shopee. Ah. Si Sir Ding Estrella na nanonood. Jules Marvin Cordero. Ayan, so sino pa ba? Ayan, di ko na makita yung iba. Anyway, mga ka-wellness, yan ho yung ating mga viewers sa ating pong Facebook Live. Kaya kung po kayo ay nanonood, habol pa ha, pwede po kayong mag-share ng ating pong live stream at i-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating pong mga produkto. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually hindi ito product, herbal to. Sa ating Herbal and Food Info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus, kamag-anak to ng cabbage at ng ano tawag dito, cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, napaka underrated, pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Unang-una, sa mga pag-aaral, nakitaan nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas sa pagkain ng radish, especially yung mga salad na radish, ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at maitaas ang ating energy level sa katawan. Just imagine, na simple-simple lang yung labanos, pero maganda pala sa mga diabetic yon. Sa mga humihinang atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niyang mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay isa ring napakagandang araw-araw na pagkain dahil sa kanyang mga compound na matataas na nagpapahina sa pagdami ng cancer cells sa ating katawan, gaya po ng mataas na vitamin C at mga compounds gaya po ng myrosinase, glucosinolate, and isothiocyanate na nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa pagdami ng cancer cells. At ito ay makukuha mo doon sa pagiging spicy ng labanos, yung spiciness. Pag tinanggal mo yung spiciness ng labanos, ay di wala na yung mga binabanggit kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, mayroon din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong proteksyon sa ating puso. Ha? Ayon sa isang pag-aaral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan ko nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daluyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag ang tiyan natin lagi na lang may problema, baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay mayroong pag-aaral na nagsasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells, at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayo mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya nire-recommend ako ito sa mga tao may problema sa ubot, sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish,

0: dish, eh, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ho sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radicals sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters na nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold? Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti. Ano. Meron po, meron tayo sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating pong mga produkto, especially Santon Plus Gold, halos nasa lahat ng butika na ho yan. Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung walang makita, naubusan, punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang... salamat po. Sana kayo po ay Tumugon, Tagalubao, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusutan ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin ito nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA, corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA, tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark, eh. And yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po, sa second floor, nandun po ang Yes to Health, may karatula ho kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan, good p.m. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health, malapit sa Kamining Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health Clinic po, pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na sa Quezon City na kasi yung susunod niyan, Santiago Isabela. Kasi hindi pa po tayo nakakapaglagay ng mga branches sa malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually, ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines. Okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko nga lang ito narinig. Hindi ho totoo yun, ha? Dok, ako po kulang sa tulog. Dapat gawin? Plus isa pa, yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. May mga problema sa pamamanhid na dahilan yan, tinatawag na neuropathy. Ano? May mga other conditions kasi na associated dyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hanggat hindi mo nakokorek yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Kaya nagiging dahilan ng pamamanhid. Kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot-dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. Yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkaing mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. Oh, hindi pa pwede yung sobrang dami ng proteina at dami ng purines, iba? Eh, pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, eh, kailangan natin ng mga beans, iba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas dyan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin yung may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan, collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay, good PM po, Doc. Okay lang po ba, twice a day ako minom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon Vitz C. Kahit madami maintenance. Thanks po, Luvi ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day, pwede rin. O, yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. Depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo o kung wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Kalinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Oh, shoutout kay Renz Dalumpines ng Kalinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. And the moment of truth. Ang mabibigyan natin ng regalo, ha, na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Sir Fernando Angelo. Yan, Sir Fernando Angelo, congratulations po. Kayo po ay mararegaluhan ng Asin Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ang gawin niyo po, mag-message kayo dito sa page natin, ha, at sabihin niyo po, ilagay niyo yung pangalan niyo, yung inyong address at contact number para ho kayo ay mapadalhan ng aming mga kasama ng inyong regalo. Maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, eh sorry ho, next time na lang, eh babasahin po natin yan inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po na ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron at syempre na ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat, sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa. Gumagaling ka pa. Saan ka pa, di ba? Doc Algie Bakla po ito hanggang sa muli. Nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: X-rated sa XFM. Atong oras mga babe, alauna 33 na sa hapon. Atong oras atong ginatod sa Zantong Gold Coffee. Make sure you go out, baby. Niud to dapat healthy to
1: happen. Dito na, The Pell.
2: Zantong Gold
3: ang programang ito.
2: Na. Makatabang kini aron na mapahimsog ato ang panglawas.
3: Ang programang
2: course,
3: ito.
2: Mga babe, healthy po ang ato ang skin. Kaya doon na kini glutathione and collagen. So pagkape na diha, well mamino sa atong programang X-Rated.
4: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
5: Babae ka, basig ma-rape ka.
6: Basta naman.
7: Even though it's been so long.
4: Bahin sa gugma.
8: Ako, giminaw na kay kunin.
5: Promise?
8: Promise.
5: Ako po, giminaw na nimo.
7: You like crazy.
4: Kasakit.
9: Diba, give up naman ka, diba? Pasakit na siya.
4: Adlaw, adlaw, mupahila ka nimo. O mupakat.
10: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
4: Sa programang X-Rated.
11: Ayaw na. Sabon.
4: X-Rated.
5: Boris!
12: Unya ka ron. Pahila

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna y media hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated. Here's a song for you, babe, entitled Heaven Knows by Rick Price. Yung heaven lang nakakaalam kung hanggang saan tayo at kung anong mangyayari sa atin. But anyway, mga babe, at ang ininyo niya taw-taod ang atuang drama sa atong programa, X-Rated. Enjoy!

8:44 na sa hapon mga bing. Dirita sa itong pagpainguban umay na atong programang X-Rated. Grabe naman. X-Rated. Mayong hapon sa mga babe na to. Ganina pa nakasubaybay. Sa mga babe na to, ngayon tawon, naglurat-lurat ang mata karong mga orasa. Kung asa man ka nakaplaster karon babe. LL na diha. LL na kay kuha na. Magsugod na ta mga babe. LL, lingkod-lingkod na diha. Paglaray-laray na diha, babe, kaya ako ang bahala sa inyo ha karong hapon. I-plaster na imong kaugalingon. Kumusta man ang mga babe na to? Oy, thank God it's Friday. Adlong Biyernes na gid mga babe. Paspas kayo ang adlaw, no? Muraga, bago lang manag-Lunes. Unya, Biyernes na po. Ang atong pag-aubanan karong adlawa. Kumusta inyo ang adlong Friday? Nagmalipayon ba inyong adlong Biyernes, mga babe? Happy, happy birthday day sa tanang nag-celebrate sa ilahang birthdays today. O sa mga kagahapon na wala nato nag-greet, no? Sorry kaayo. No! Wala nato nag-greet inyuhang birthday, mga babe. Pero sige lang, no? I hope and I pray na inyuhang celebrate inyuhang adlong natawahan niya puno sa pagmahal. And of course, malipayon. Ang sagyod, ha? Klarohon yun nato ni. Malipayon, adunay peace of mind. Og, of course, healthy ang panglawas. Abaga na ito sa itong produkto sa Yes to Health. Labi na gina ito ang paborito nga kape, mga babe. Ang ito ang Xanthan Gold Coffee Mix. Mayong hapon sa mga babe nga naminaw karon diri sa my XFM Davao. XFM 107.1 Tagum. Ingon man sa mga babe na ito nga nakasubaybay po diri sa XFM 99.1 Mati. Og sa mga babe na ito, mga babe, grabe. Mga babe na ito, diri karon sa my XFM 99.5 Jansan, XFM Bukidnon, XFM Pagadian, sa XFM Zamboanga, XFM Ipil, og sa mga babe na ito, diri pod, maying hapon sa XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og mga Cebuanas babe na ito sa XFM Cebu 88.3 and XFM 101.7 Canlaon. Hapit na pod ta, hapit na gyud mo ere ang XFM mga babe sa XFM Kidapawan. Malapit na at yung nag-iisang DJ natin, Joanne. Si DJ Sexy Sassy, malapit na din na magbalhin sa XFM Kidapawan. Ayan, may hapon sa tuwang tanan. Enjoy lang inyo ang hapon mga babe ha. Ubanin ko ninyo sa programang X-Rated. So, labing-labing takaroon. Mag-LL takaroon. Maglabing-labing taog. Doon natin, of course, ang atuang X-Rated drama o niya sa unahan. Sa mga gusto magpaabot sa ilahang mga greetings, requests, inyuhang mga advices para sa tuang letter sender later, mga babe. And inyuhang mga shout-out diha. I-text na sa itong text line sa 0969-333-0537. Otrohon ko, babe, 0969-333-0537. Live po tanin nyo nga makita karon sa itong Facebook page. I-search lang ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. O baka ako ang official Facebook page, Babe Zabrina, and my Facebook account, Zabrina XFM Davao. X-Rated. Mayong hapon sa mga karon pa nakaliso sa mga angayong lisuunon diha. Kanang mga babe na ito nga nagbiyahe karon naglabigar sa kadalanan. Mayong hapon amping-amping diha, babe, kaya wala rabako para ampingan ka. Tanaw sa dalan, dili sa paa. Klarohon na ito na, babe, kay mo sana ang usahay ko sa disgrasya ka na bitong wala ta nakafocus sa dalan. Kaya dito ta nagfocus sa paa sa kilid sa dalan. Murag ka nang sa relasyon ba? Kung wala ninyo na focus ninyo ang relasyon, magtanaw pa mo sa uban. Wa jud nay paingnan disgrasya gyud, babe. Mayong hapon usab sa mga babe na to nga nagpalanog-lanog diha sa ilaha mga kabalayan karon. Pakusgi pa, babe, para madunggan sa inyo mga silingan ng mga chismosa. Tapos makaingan sila, hala, naalagi sila bagong gipaminaw karon. Of course, no? Sa mga wala pa pod kaila sa tuha sa programang X-Rated, sa mga karon pagid nakadungog sa tuha,
sa mga karon pang naka-tune in diri sa XFM. Of course, yung makauban karon, hantod alas 3 sa hapon, di ka na launa e media, hantod alas 3, matag-adlaw ka na mga babe. Yung kauban, ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. O, yan na naman yung pambansang tanong, anong ulam kaya? Anong ulam kaya yan, babe, ang maaamoy nyo? Pag inamoy nyo si Babe Sabrina. Oo, basta ayaw lang po ng bulad. Uy, grabe naman po naman. Ang pinaka-harsh na... madunggan na ako. Grabe talaga. Bitaw, babe, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Ang pambansang tanong talaga yan. Amoy palang ulam na, Babe Sabrina. Lain. Ay, naku, pagkalain. Oh, at least kailan na mo, diba? O sa mga wala pa nakakita sa tong naong diha, o sa bagay pormani ni baby, o ako na mag-ingon para ma-visualize ninyo, bushok, tambok, o bugat. Ako na mag-ingon. Kana makaingon lagi ka. Busok gyudi ay. Bitaw babe, no? Pwede rin nyo tanawin sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Tanaw lang mo diha, comment inyo ha mga greetings and shoutouts. Kaya ito ang basahon unya sa unahan. But dili ta magdugay-dugay kay, and of course, mo dyan ninyong ginapaabot mataghapon. I know, dili man ako inyong ginahulat. Pablo, kanyong ginahulat, isang ato ang drama mataghapon. Hindi talaga si Babe Sabrina yung inaantay nyo. Yung drama talaga natin. Kaya hindi na natin yan patatagalin, babe. Ani, ana. Isulod ko na. Naay, nagyod. Mao nagyod ni.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mapuni ang putol sa inyong kinatao. Masubrat ka to kiro. Putlon ko ni Agmat, tagwalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pakiramdam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Day, suya, gay ko ninyo ni Romer. Sweet, git kaayo mo, ay.
1: Ingon ana lang ng in love sa usag-usa, Day.
0: Ay, kun mauna, pakasal na mo.
1: Kasal? Wa panas akong una-una ang kasal, Day, uy. Bata pa kay Mr. Romer? Onya na ka na, kun doon na ako'y trabaho.
0: Onya, kay siya? Na ano may trabaho?
1: Ay, unya na lang lagi ng kasal, Day, uy. Layo, pakay na sa mong una-una. Kinsa tong imong kuyog? Di palang kidugay. Nga nung dali man katong ipalakaw pagkakita na ko o pagpadoong na ko, kinsa man to siya? Unya, nga nung giagbayan mo siya samtang naglakaw, ha? Kinsa siya? Kinsa siya? Tugani ko! Kinsa siya, Romer?
2: Ako lang yung uyap.
1: Oh.
2: Kontento ka na?
1: Nagpinungan ka na ako?
2: Sa ako ba kung matintal ko? Tao lang ko matintal.
1: Animal ka? Nakuha na ni mo nga akong pagkababae. Unya, maingon ka ni Ana.
2: Gilugustita ka. Ato itong kagustuhan.
1: Animal ka. Salbahis ka. Dili na ko niya, Day. Dili na. Sakit kayo niyang ibuhat na ako. Sakit kid kayo. Maung dili na ko. Dili na ko.
0: Makigbuwag ka niya?
1: Nga no, di ko makahimo. Bisag love kayo na ko siya. Pero kaya na ko siyang magtangon sa akong kinabuhi. Dili ko gustong buangon ko.
0: Sheila!
2: Magbuwag ta?
1: Oh.
2: Oh, ikaw. Pero kinintiman ini. Ikaw ang nagkikbuwag, ha? O dili ako.
1: Oh.
2: Ikaw ginaw nagkikbuwag na ko.
1: Oh, ako. Tungod kay pakakon ka, imura kong gipaasa. Nga nahigugma ka kuno na ko. Pero di ay, imula kong gibuang.

0: Abi na ko, gugot na imong desisyon. Ngayon, kira-kira ka pamaniha. Humay mo buwagis si Romer.
1: Isakitan lang git kay Kumeya. It months ang among relasyon. It months na ko siyang gimahal. Gisalikan. Unya maulang din eh, yung gibuhat na ko.
0: Ay na, ayaw na paghunahuna atong tao nga way ayo. Ang imong buhaton karon no, kung unsaon ni mo pag-move on.
1: Niya.
0: Kalim din na katong tahana. O bangon sa imong nahimutangan karon.
1: Niya.

0: I love you, Sheila. Ayalo ko pantusa, please. Dawata akong gugma. Maluwi ka. Please, dawata akong gugma, Sheila. Huwag ipasali ko ni mo. Dili mahita mong pasakitante ka.
1: Hatagi lang una ko kikong panahon, Larry. Na makahuna-una ko sa tanan. Di ko gustong mahugnasap sa alawot sa umaapot.
0: Si, andam ko magpaabot, Sheila.
1: Salamat, Larry.
0: Unsa, gidawat mo akong gugma.
1: Oh, Larry.
0: Tinuod ka.
1: Nga no, di ka matuo.
0: Mituo man. Nalipay lang ko. Tungod kasi sa katapusan, imo na gidawat ang akong gugma.
1: Basta baya ha. Tumana ba yung imong gisaad na ko.
0: Promise, Sheila. Promise.

0: Babe Sabrina. Tungod sa nakita nako nga pagka sa sincero sa iyang gugman ni Larry diri nako. Mong akong gidawat ang iyang gugma. Namasin ko nga dili siya parehas ni Romer, nang gipasakitan lang ko. Nanginaot ko nga lain siya. Ug tuod man babe, sa pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Larry?
2: Oo.
1: Uy, abi na ko. Di ni mo siya sugton.
2: Ay, swayan na ko na ko. Basin pa di ay. O di siya parehas ni Romer.
1: Uy, taon sa ni mo day, uy. Pamili sa taon, uy. Ganun ka na maging nga doon ay apan.
2: Oh.
1: Okay man unta nang di kayo guwapuhan, pero wak ka magtanaw ni Larry na may pakamanukon.
2: Sige lang. Testingan lang gud ako. Pero ako lang siyang gisukot. Aron, dali ra na ako malimtan si Romer.
1: Sheila!
3: Naigog pa ka ba ginakunti ng oray, Sheila?
2: Nga nung nakapanguta na ka mag-ingon ni Ana.
3: Kuhan mo, good. Ako lang nabantayan nga. Wadyo kay gugman ako.
2: Huna-huna rana ni Mu'uy.
3: Nga no. Ay na, paghihapon sa imong kasing-kasing si Romer. Pero bisan pa man ala, Shell, ang tuso na ko ang tanan. Bisag sakit, ang tuso na ko. Ubuhaton ko ang tanan, aron mahuga imong pagbati diri na ako.
2: Uy, naunsa ka manggod niya, mihila ka manggod niya, huwag maayo.
3: Sakit lang kayo. Sakit kayo. Pero kabala ka. Ako rin ang makaya. Makaya rin ako tungod sa kong dakong gugma ni mo.
2: Larry.
3: Oh, chocolates. Ingon anak akong gugma ni mo, Shell. Yun anak katamis. Kung sa pagkakaroon, huwag ka pa mabati o gugman ako. Maginaot ko. Nga sa umaabot, madawat ra ko nimo sa imong kasing-kasing.

0: Day, naikuk man naman ko.
1: Unsa? Ni kinsa?
0: Ay, ni Larry.
1: Ni Larry?
0: Ay.
1: Yuck!
0: Api ni mo, Day. Dua-dua raman tatong ako niya. Pero nagkadugay. Na-develop man ko.
1: Shella!
0: Lap ko na siya, Mia.
1: Bisan pa man, ugdo na siya diferensya? Uy, di ka ba uwang na makikuyog niya?
0: Dili. Tungod kay sa ako nang gikaingon, nakat-on ako sa pagmahal niya. Doon naman siya apan. Manukon man siya. Pero wa ko ka na igsapayan. Wa ko maguna-una sa iyang pisikal nga itsura. Ang ako, nga tinuod nga nagmahal ko niya, Mia.
1: Shella!
0: Buta man ang gugma, pero andam kong magpakabuta. Matagamtaman na nako ang usa ka tawo nga tinuuray nga nagmahal nako.
1: Na, ambot ang gid nimo.
2: Wa na lang yung kay nakitaan nga lain, Shella. Kana yung manukon?
0: Pa.
2: Naunsa ka ba doon? Di ka mauwaw?
0: Pa, di man siguro basihan ana ang gugma sa tao, pa?
2: Oo, lagi. Pero wag yung kailain nakitaan.
0: Ang kunon ko, sa sinugdanan, ako siyang gisugot kay para malingaw lang ko. Pero karon, naigo naman ko niya, pa.
2: Shella.

0: ang awrog ng nasa unahan, no? Cute kayo, baby nga. Gikugos ang babae sa.
1: Ang mga kapay. Klaro kayo nga. Nang libak na mo ni Larry. Magsige ang pasiklat eh. Nga makatao pa.
0: Sige, nausa ka.
1: Larry, mamaya dayo ta din eh. Pagdali eh.

Babe Sabrina, dili lang ko kadto ang unang higayon nga nakabantay ko nga mureak gyud basta kuyog nako si Larry. Unsaon mang good ang iyahang pagkamanukon, grabe mang gyud. Ang akong pangutana, babe, maokini. Naigo naman ko ni Larry, babe. Pero unsaon man ako nga, mauwaw man sab ko, kun libakon na mi o kun magkuyog ming duha. Naaba mo'y nadungan? Nang usa ka manukon maayo? Sa tinuod lang, niya pagyud sa akong kasing-kasing si Romer. Unsaon man ako ani, aron malimtan nako siya. Unsa manggay angay nakong buhaton ani, Babe Sabrina. Ang ipabilin ang gugma ko kay Romer? O magpadayon kay Larry bisan pa man sa iyang kahimtang? Palihog, tambagi og tabangi ko ninyo. Daghang salamat, Sheila.

X-rated. That was Healing by J.R. Shabok. Sana all, no? Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang mamahalin. Sana ganun yung mga pangako. Pero usually mga babe, basta ang mga ingunan na ka ng tamis kayo o mga saad, kay taman ragid na sa saad. Sakit man unahunaon, pero dapat na natong dawaton. Nausahay, wala gyud. Magsakit lang yung atong dughan. Kaman siya taong magmahal na to. Unamang gani, pugus-pugus ragyod. Anang imo pang tiunan. Imo pang tiunan. Para lang yun nga maka ano, maka... Ano siya tawagan na? Kanang, oy, wait.

0: Nawala na. Nawala na, hinuon. Ang ato ang color diri. Hindi ko siya makita. Wait lang ha. Hello, maayong hapon. O, diba? Abtiket ng mga caller mo. Pa'y pagtingog na ako ni Kanta. Na, ay, ni Kanta? Ni Tawag na Dayo. Na, ay, ni una ni Tawag ba't naputol, no? So, diri sa taas ato ang second caller. Hello, babe. Good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
1: Yes, hello, isang magandang. It's Sabrina.
0: Hello sa imo ha, diha, babe. Marvin sa may Bunawan, Davao City. Silingan mo niya itong letter sender, babe.
1: Silingan mo na sa Bunawan, babe.
0: Oo, dari siya sa Bunawan daw, si Sheila. Hay na lang yun, babe. Babe, murag ako kag ginawa sa imo hang magandang. Babe, ah, pwede ni mo hinayan ang imuhang kining radyo or baka medyo palayo kasi mo radyo para dili siya mag-feedback para magkasinabot. Oh, okay, okay, kung di ta magkasinabot, babe, bulag, joy, paingnan, ani, babe. Oh, sige, babe, okay na magpaabot ra ko. Ugma pa na, taman?
1: Kana, babe.
0: Oh, kana. Kana, babe, kana.
2: Easy.
0: Babe, unsay mong ika-advise sa tuang letter sender kan si Sheila. Naglibog naman siya sa iyang sitwasyon kay ang iyahang gigugma karon kay si ano kining si Larry medyo manukon. Pero nakatuon-tuon na siya glove kay Larry. Unya somehow naagyapoy times na iyahang madumduman gihapon to iyang ex-boyfriend na si Romer. So iyang pangutana, ang ayan ba nga ipadayon niya to iyahang pag-love kay Romer bisag naanay lain si Romer or magpabili na siya diri kay Larry nga sometimes maulaw siya pag mag-uban sila tungod kay manukon lagi.
1: Para sa kuha, babe, no? Ay, na lang paghandom ang itong ito, Romer?
0: Oo.
1: Hindi na siya maghandom ang itong Romer. Itong na naman po ito'y lain niya. Isa pa, siyempre, nakatuna naman po niya paghigugma si Larry. Ay, tungod, lagi manukon ngayon nga na. Dili man na iangay ka ulo, babe. Kung tinuod man po ka nga nahigugma sa iya ha, kay siya, tinudaan ay man po para nimo. Porket nga, inga na iyang mata manukon.
0: Mm-hmm.
1: Sa mo na inaan na naiapan pero dili man po ka binuangan.
0: Ah.
1: Nga, isa pa babe, di sa pag inga na ang iyang mata, mata raman na pero ang iyang pahigugma sa muha tinudan na iman.
0: Maulaw man po tani, oy. Tinudanay naman iyang tambag, oy.
1: Kay sa tinod lang ko, babe, no? Porkit nga, inga na iyang mata. Mata raman na. Mm-hmm. Pero ang gugma, kung gugma ang basehan, babe, tinod-an na iman. Usap pa, dili pa po siya, wala po siya ipasakitan ni Larry. Ipakita mm-hmm. man po niya ang tinood nga love para mm-hmm. sa iya.
0: Correct yun, diha, babe. As in, correct yun. Mm-hmm. Kumbaga, huwag ka nang mag-ano, huwag mo nang tignan yung panlabas na tao. Kasi ang importante, yung nasa loob.
1: O, yun, babe. Eh, ikaw lang nasa sa lain ang imuang uyab. Bisa pag iya na iyang pananaw. Pero para sa iya. Ay, tama yun yung mga bully, babe.
0: Gani. So, pasagdan na lang ang ipangingon sa mga tao. Dili na lang hunahunaon.
1: Oo, pasagdan lang kung na yung tao. Naman yung mga tao nga inganag yun, kailang makausga ba? Nga, porkit inganag yung mong uyab, sabayunon kayo, mga i-discourage niyo. Ayaw i-discourage. Dapat ipakita po din mo. Kasi nga na iyang gayimtan sa iyang mata. Pakita po din mo nga, tinuod po ka na higugma niya. Gibuhat man po niya ang paghigugma niya sa iyo katinud-anay nga wala po siya nagmahay sa imuha.
0: Daghang salamat, babe Marvin. Murag apil ko nakahinuklog. Charis lang. No, kana murag ka. Actually, maigo man tanan, no? Kaya naman guyuban, ang gugma manggod is surface lang ang ginatanaw. Kumbaga, kung unsa lang makita sa mata, maulang ilang higugmaon without kanabitaw gina-consider kung unsa jud ang tinuod nga unod sa kasing-kasing anang tawhana. Thank you, Marvin. Say mo ang advice. Kung ikaw, Marvin, mahigugma ka og sama ni ingunani ni Larry, mahalo ni mo nga buong-buo gihapon, babe Marvin.
1: Oh, syempre, babe. Yung ba ako pinag-anay, babe? Kanang, kung forget, okay, ako, ingana po ko, babe. Manokon man ko, babe. Mm-hmm. Pero, pinag-anay man po na ko ang pagigugma, babe.
0: Basta na...
1: Kaya nga, kaya nga si po, babe, nga, kanang panpon ba daw, manokon po na ko. Mata.
0: Uy, diligid na siya mag-matter, anak. Kaya ako na ako'y best friend dati na medyo yung nana po siya, manukon, pero kuan ka ng mapagmahal, caring. As in, lahi rag yun. No? Diligid din mo ma-judge ang tao sa panlabas na anyo.
1: Siyempre, bisag, ingana lang, tao mangyapong na, babe.
0: Ayan, babe Marvin, salamat sa imuang advice sa tuang letter sender si Sheila. Unsa imo ang mga greetings diha, ipabuhagay na na diri kay I'm sure imo mga katropa and friends karon naghinam-hinam na po.
1: Wala-wala, babe. Shout out din ako si Bantoy Buok. Always po naka-tune in sa programang
0: kalimot na siya.
1: X-Rated.
0: Hindi ko nakalimot na.
1: Kay Miss G9, kang Fatima, kay Julius. Huwag sa tanan na lang po nga naminaw, babe. May nga po sa tanan.
0: Salamat, babe Marvin. Amping ka nun ay diha kay wala rabak ko para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup. Exciting! Grabe. Ang ungol jud, babe. Makulaan. Babe, maayong hapon. And another caller sa Pikas Linya. Hello, kumusta ka diha, babe?
2: Ang hapon po, babe. Dabay na.
0: Oo. Si babe Fatima, tama ba?
2: Yes, ako din ngayon.
0: Ah, diba? Kabalo na good ko, mga katropa and friends natin. Oo naman. Kini si Babe Fatima kay Mayo kay ni siya mo ano mutambag. Sige, go. Ibuhagay na ni mong tambag kay Sheila.
2: Ah, ako lang i-advise kay Sheila dapat si Larry na din ang iyong i-focus kay Bisan pa man o inanan yung kahintang na ate apan at ni Sinari na igugmabod sa iya ka wala sa diminuangan kung di kapakitan.
0: Nagipalangga gihapon siya. Kumbaga gitanaw siya ni Larry kung unsa gid siya, 'di ba? Wala gitanaw iyang mga kagahapon. So dapat baby ngon ato pud iyang buhaton, 'di ba?
2: Ngon ato pud iyang buhaton.
0: Higugmaon
2: ko niya si Larry.
0: Oo, pero ingon mangod daw sila, babe.
2: Sila nga turoy sila sa kapatid. Ang limang buli kang Larry. Iya na lang nang dili na lang na nila ko anong pantinon mo.
0: Ban ingon man po daw sila, babe, nga kuan daw kanang ang kana daw di man daw niya malimtan ang iyahang first love, so dito na lang daw siya, so ibuhaton ana.
2: Nakuha lang kuan niya nga dili lang ko siya makuha na ato yang first love, eh mo din ang sa iya.
0: Ngano magid ng babae no nga imbis gi pasakitan dito na gid hinuon.
2: O ba ni sige ban jud tayo mukhang pizza owner. Bila nga na, yung mga una-una
0: on to. Si Larry sa'yo, ha? So, focus na siya kay Larry. Oh, ayan. Diba? Di basta-basta ni mga tambag-ani nila. Babe, kung ikaw si Sheila, tapos si Ngunani, si Babe Larry, imong kauban, unya, na yung mga mata, mga judgmental nga mga mata nga magtanaw sa inyo, sa pwede mong bation, doon na ba'y portion nga ipaglaban ni mo, barugan ni mo imong gugma kay Larry, kung ingon anak manggay.
2: Siyempre, ito, kay Larry, ay, kay one man, may gugma lang siya sa kuha, hinay-hinay na ang gugma niya.
0: Tuupod ba ka, babe, na natuturuan ang puso para umibig? Natuturuan ba?
2: Natuturuan. Kung magkamuhuan na siya sa iyang pa. Dali rin matudluan iyang kasing-kasing.
0: Dali rin matudluan. Diba? Babe, Fatima, salamat sa imong advice para kay Sheila. Imong katropa and friends, naguna-una na si Babe Marvin og advice, no? Advice og greet. Unsa pod ba imong mga patimbaya diha sa ilaha karon?
2: Itinbaya ko na ko si Marvin, si Julius, si Jay, si Aldrin, o sa ko ang palalog di ay.
0: Diha na po lagi ka. Diha na po lagi, magsakit na po itong dughan. Ano naman yung mga hingon na ana, no?
2: Palalagwan.
0: Ay, sa... So, wala gitay dati, Ani. Wala man tayo i-greet, Ani. Babe, sa yung mga buhatan na niya, kay Biyernes man karon sa so may mga, ano na to, diha, ka ng mga kasikas, diha.
2: Ay, wala lang. Wala ang utak may gago, pero may pamasahe. Ito mo libre.
0: Oo, kaan man good karon kada, wala gani ko naglaag na. Ay, wala gani ko naglaag, no. Makaya mo na gani ko ambot nila na akong kinabuhi, babe. Kabalo ka, work, o ano, Rico, workhouse, workhouse. Wala na dyan ko kabaloon sa forma sa gawas, ani mo. Bisag kadayawan ka ron, wala na pag gani ko. Wala ko kabaloon sa forma sa kadayawan ron, babe.
2: Yeah.
0: O, listen, manggod kayo. O, gani, aside sa watay kwarto, pag itay kauban. Saan na lang man na to ni Wangi, Luya Tani. babe, Fatima, salamat sa imuhang advice, sa imuhang mga patimbaya diha. Amping kanunay, mwa mwa chup chup. Ayan, salamat kayo, babe, Fatima. And last caller natin today, mga babe. Hello, maayong hapon, babe. Hello, babe. Nawala si babe.
3: Oh. Easy, easy.
0: Hello, maayong hapon, babe. Kumusta ka, diha? Hello? Hello? Oh, naunsa na ni. Hello, babe. Maayong hapon.
4: Hello.
0: Ayan, hello, babe. Nindutas ay mong tingog, babe. Uy. Maayong hapon sa'yo mo, diha. Babe, unsa'y pangalan, babe. Ug-asa ka naka-plastar ka ron. Taga Bato Southern Leyte, maadyong hapon kaninyo diha, didya, babe. Dama ba? Inga na ba gihapon sa Southern Leyte?
4: Oo.
0: Oo, mayong hapon, babe. Babe, nakapaminaw ka sa tuang drama ka ganina.
4: Oo, nakapaminaw ko, babe.
0: Oo, babe, unsay imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon?
4: Nakuha na, wagoy bumayan na.
0: Kasing-kasing dyan matanaw. Ayan. Mogid na. Babe, kung ikaw, babe, dili magid malikay na kumabot sa tuwa sa panahon, kung mahigugma ba si Babe Eman, unsa ba imuhang unang tanawon sa babae?
4: Ang akong tanawon sa babae.
0: Ang paa.
4: Dilday.
0: Bahala gid diha, no? Basta di gid ang apan. Ang kasing-kasing nga tinud-anay nga nahigugma lang gyud ang tan-awon. Babe, Eman, salamat kayo sa imuhang advice. Kay Sheila, itong letter sender, basing gusto ka mag-greet diha sa mga babe na itong anaminaw karon. And of course, yung mga mahal sa kinabuhi diha sa may Southern Leyte. May mahal ng iba. Mahal mo sa una na may mahal ng iba ngayon? Oh, kuya-kuya, wan, juta na mga ingon ana, no? Kanang gipasakita na magani mo. Tapos igit pag-iapo ninyo. Wala na, doom, tanay, tatari.
3: Sino ba?
4: Hindi na, tulim. Kaya, hindi na, sakit pa na ko. Pero, bisa lang yung tawag ka nang, hindi na ko yung vlog pa. Wala na siya gusto. Ako, wala na. Hindi na ko niya yung vlog pa, guys.
0: Kaya magparamdam gihapon ka.
5: Isi.
0: Muna di ha. Marupok gihapon, good gihapon. Marupok gihapon, good. Sao man gid nato, babe Emma, no? Kung nahigugma, magitas tao, bisagong sao, magandi man gid nato na diretso nga mawala na klase nga paghigugma na. Sa ilagi, lami na lang nilugwao niya tumakasing-kasing, no? Para...
4: Ako, babe, nangita gigug. Paano, babe, na...
0: Oh, sige babe, kung nangita ka babe, basig na kay makita Andres sa tuwang programang X-Rated. Gusto ka mangita og ganang ka-chat ni mo di ha?
5: Easy.
4: Oh, gusto kayo ka po babe. Nalagi ito. Kanag yung loyal ba?
0: Oh, nangita si babe Eman og loyal. Oh, babe Eman, sa panahon ngayon, wala na pong loyal. I hate to break it to you.
3: Pinawa!
0: Charis lang. Babe, mga babe, na nangita si babe Eman og loyal. So, babe, basig gusto ka nga atong ianay mo hang number the rip para... unsa ba gusto ni mo mahitabo ron?
4: Okay, babe. Okay, nag-picture ako sa'yo mga
0: gabi. Gani. Naingon ko sa'yo. Nag-suggest ko kayo. Nag-text ka sa kuha nga. Wala na ko na pasa. Nangita si babe Eman og tao nga iyahang mahalon og higugmaon sa tibok niyang kinabuhi pa. Sana al talaga. Money ang number ni babe Eman, mga babe, 0912-5823-848. Usbon ko, 0912-5823-848. Babe Eman, salamat sa imuhang pagtawag, sa imuang advice sa tuwang letter sender, sa imuang oras, dali sa itong programang X-Rated. Amping diha kanuna, kaya wala arab ako para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup. Dagang salamat, babe Eman. Ayan, grabe. Kaso isa lang, no? Sa pulang ang iyahang, ah. Duha mangguto ba? Aha, mangguto ba? Alas 2:42 na ng hapon, mga babe. At syaka, eto na po yung time na tayo naman yung mag-a-advise. Muna yung sa'yo, makapangluya kinimaong programa, mga babe. Kaya kung sino pa yung... Murag sikin sa mga advice. Mo patong na ay gidala-dala. Gidala-dala nga gamay. Dili ta mga baby. Mo yun pa yung may mga inagdadaanan sa buhay. Bakit naman ganon? Sometimes, makapangutan, bakit ako nandito? Why am I even here? Siguro ito magpadala og suwat ampo. Charis lang ha. Machismis na punta dire. Ayan mga babe. Uy, atos nang basahon ni mga nagpabot sa mga advices. Dari busy. Uy, nanapon sikat tropang babe dok-dok. Si babe dok-dok, feeling na ako kay doki-doki yun ni ay. Yan lang dito kong ginayaga-yagaan ani. Babe Sheila ang tinuod nga gugma dili masukod sa nawong kundi sa batasan og pagtratar sa tawo. Pero kung naa pagihapon si Romer sa imong kasing-kasing og mawaw kasi mong uyab, basin wala pagyud ka naka-move on. Ayaw pugsa ang relasyon kun dili sigurado ang imuhang gibati. Very serious naman ito si Babe Doc Doc. Para ding mga ano natin mga tambaggers natin kayo. Ayan, kini si Boy Banat, bi, tanaw na to ng mga banat ni Boy Banat. Day Sheila, mas maayo ng manukon pero matinud-anon kaysa gwapo pero manuktok sa lain yung portal. Oh, ang problema, Day, dili ang naong nilari, kundi kung kaya ba ni mo nga dili maapektuhan sa istorya sa ubang tao. Mauna, diha. Kung ako ni Sheila, kusigil ako ng bugan, ani ba? Pero yun nga, wala tayong magagawa. Kasi pag-ibig nga naman, no? Kung nakasamay ng ani nga situation, wala ka talagang masasabi. At hindi mo masasabi na, stop na. Hindi mo talaga masasabi yan kasi hindi nadidiktahan ang puso, mga babe. Kung gigugmanin mo si Larry tungod siyang kasing-kasing, babe, ayaw tuguting ang opinion sa uban ang magtildi sa inyohang relasyon. Diba? Pero kung sige gihapon kag-compare niya kang rumor mo, rag, dili pa si Larry ang imuhang gihigugma, kundili ang kahadlok nga mag-inusara. Parang murag na ano tadiri. Murag tinod anay tadiri karon. Grabe lagi mo. Parang unsag yun. Ana si taay si Tatay Pilo. O nara. Ano, advice ni Tatay Pilo. Anak, ang gwapo, malaya ang manukon, malaya usab. Unsa man ni? Ang importante, kinsa ang morespeto og mutinarong nimo. Kay ang naong matigulang pero ang batasan magpabili. Okay, so derita mga baby kay murag lang gusto kay paggawas niya kung gibati karon. Atong oras alas 2:46 na gid sa hapon mga babes, sige dito tayo.

Sheila, Sheila, Sheila. Naglisod ko niya akong kahimtang dre Sheila. Tanawag niya akong kahimtang dre Sheila, oh. Murag layo ra kayo niya ako ang mixer dress ako, ah. Sheila, babe Sheila, kasabot ko nga nung at this moment naglibog ka. Sahay mang good, dili man ang naong sa tao nga tuwang ginapangita. I know that for sure. Kundili ang pagbati, no, nga tuwang madawat, gikan anang usa ka tao, babe. Kabaludod ko, ano, kabaludod ko. Siguro si Romer, sa kuwa lang. Si Romer, gwapo siguro, babe. Sa kuwa lang po siguro na. Pero iyahang gipahila kang imo kasing-kasing unsa man ang gwapo. Si Larry, babe, dili man siya perfect, especially sa iyahang physical. Apan nakita nato, no, as per sa imuhang pagsaysay, nga siya ang nagtudlo nimo unsa ang tinuod na pagmahal. Nakita nimo sa iya kung giyon sa kanya pagtratar. Nakita nimo sa iya kung kanabitong paano or deserving nato mga babae na makadawat og ingon ana nga treatment. Apan usa lang no, akong na-observe po, babe, Sheila, no, sa imuhang suwat tampo ang gipadala. Sa tinuod lang, babe, dili si Larry ang problema or ang physical appearance ni Larry. Para sa kuwa, ang problema sa imong kahadlok, no? Ang imuhang kahadlok sa hunahunaon sa ubang tao. Ang imong kahadlok sa judgment sa ubang tao. Diya ka nahadlok, babe. Dili ka sa... Wala kay problema sa physical appearance ni Larry. Na kay problema sa hunahunaon sa ubang tao pag mag-uban mong duha. Hey, sa tinuod lang, babe, kung tinuod bitaw, sa imang giingon na medyo na-fall na ka, na hinahinay ni mugdawat si Larry, dili na unta ka makafeel og kaulaw. No, nga ka nang maglakaw mo uban niya, bisan kinsa pa na ang mutanaw sa inyo ha, di ka maulaw. Dari po tabahin kang Romer, since na-mention man po nimo sa imuhang pangutana noon, si Buhaton. Eh, di pa man gyapon nimo makalimtan si Romer. Grabe, sana dalawa ang puso mo, girl. Bahin kang Romer, babe, dili ka makalimot niya. Okay, sige man good gihapon nimo gunahuna inyong mga kaagi. Uy, ngano magid na? Sometimes sino din lang ginaingon nga dili ta maka-move on sa somehow dali ra ta maka-move on sa tao but dili ta dali maka-move on sa inyohang past, ana bitaw, sa inyohang memories nga nabuo together. Dili ka makalimot sa iya ha. Sometimes sige gihapon nimo compare no ang karon nimo o katong past nimo. So ang tambag na ko sa imo, babe, ayaw sa pilita po dang imuhang kaugalingon nga muhigugma na lang ka kay para makalimtan nimo siya. Dili pwede nga imuha nang gamito ng ubang tao para makalimot ka or mawala ng imuhang feeling, imuhang pain nga gibati karon. Aron lang makalimot sa usa ka tao. Hinuon instead, higugmaon nimo imuhang sarili o higugmaon nimo ang tao nga moabot sa imuha tungod kay syagyod ang imuhang gipili. No, kay sa katapusan, babe, ha, for me, dili man ang pinakagwapo ang makahatag og kalipay. Promise. Ang sagad gani ang tao nga dili pa perpekto, mo'y pinakatinuod nga moamuma, mo'y pinakatinuod sa ilang kasing-kasing og gibati ngadto sa ilang mahal. Salamat sa imuhang panahon diri sa tuang programang X-Rated. Pwede ba ito ma-apply sa kuang self? Hala, grabe ilang mga reaction. Pwede ba ito ma-apply? Pwede ba ito kanang isil-sil sa tuang mga huna-huna o kasing-kasing? No, sahay, dili lang tataman istorya, babe, Sabrina. Bito ko ikaw diha na minaw, babe, and you have same situation with Sheila. That's the best thing to do. Sometimes, di natupog siya na itong kaugalingon. Ako na lang ni siya higugmaon para makalimot ko atong isa. Eh, bisagunsaw na ito na, babe, wala tayong mahimo, makapasakit lang taglaing tao. Also, ginapahirapan na ito itong sarili. So, mas better na lang, no? Nga, I love sa nato itong self.
Focus ata sa tong self-healing sa bawa paganita ka diman sa tong sarili. Wapag na to nahigugma tong sarili, mahigugma na taglai. Nga ingon ana usahay ba no. Walang to siya babe, daghang salamat ay napay nag-advise diri si si oy. Hello Miss Heart, maayong hapon sa imo diha babe heart no. Sheila hatagi og justice si Larry kun tinuod na imong gugma niya ipakita og dawata siya sa tibuok niyang pagkatao. Pero kung si Romer gihapon ay imong giunahon na matagabi, mas maayo nga magmatinud anon ka sa imuhang kaugalingon. Oh! Kailangan dawat-dawat na lang. At the end of the day, sarad yun ako maingon, babe. Dawat-dawat na lang kita. Hello, mayong hapon sa imuha diha, babe. Glenn by King. Idol Sabrina pa shout out from Cebu. Ayan, sa tanang Viking family, mayong hapon. Miriam Elostrisimo, good afternoon, pretty babe. Pa-shoutout sa akong other half na si Simeon Tim Tim. To my pretty daughter, Princess Marianne, ni Papa Boy, og Mama Bibi, og sa tanan na lang Tim Tim family, og Elostrisimo family. Request naman po ng song Buko from Bugho, Mualbual, Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat. Buko, yung ano, diba? Jirelim. Tama ba? Buko, Jirelim. Pahintaon ako dari. Oy, bakit wala na, dara? Buko, Jirelim. Tama ba to? Salamat kayo, babe. Sa itong mga texter pa diri, babe. Good afternoon sa inyo, hang tanan. Bago ta mag bye-bye sa inyo, ha. Dili importante nga guwapo, ang importante, seryoso. DJ Mao, nang ganahan ako, tambok, murag durian, nga puyat, lami, buakon. Ikaw, gid ka, tropang Jules Pandoy, ha? Ayan, salamat kayo. Ay, mga babe, wala na tiigong oras, alas 2:53 na. Katropang engineer, DJ Joffrey, ready na, okay? Ready na itong kaugalingon, mga babe. Grabe, gid, mga babe, no? Wala na, gid, tiigong oras, bisagunsao na ito, gid, ni, og inat-inat sa oras, panit na lang, mainat. Panahon, ay, pasensya na lang, mainat, mga babe. So, pagpasensyahan nyo na, babalik tayo next week, adlong Lunes, alauna ay media, hantod alas 3 sa hapon, gihapon sa programa, X-Rated. Salamat sa tanang nakigaduyog sa itong programa karon. Nakiguban sa kuha sa mga nag-greet, sa mga nag-advise, mga nagtawag nato. And of course, pinakadagang salamat kay Babe Sheila sa pagpaabot sa mong suwatampo diri sa itong programa X-Rated. Sunod, si Mana na po mga babe. Kung kamo diha gusto po ninyo magpaabot, i-text lang na sa tuwang text line 0969-333-0537 or sa tuwang Facebook page pag-PM mo sa XFM Davao Katropa Digital. Kung gusto ninyo nga ma-dramatize ang inyuhang suwatan o inyong mga istorya sa kinabuhi o gugma. Again, tagang salamat sa makausap mga babe. Amping-amping mo kanunay kay wala na ba si Babe Sabrina para ampingan mo. God bless and happy Friday, everyone!

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag hapon,
0: sabay tag-ik-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang Halo-halo, special. Ang banggiitang si Lolo Jose.

nay kung ikaw inday happy happy uton magpaduol ako kanunay sa imong dughan unya ikaw ako dayong paray paraydan dili gayud ikaw inday nakot magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paan pusa agugma mo kung mahimo tilawan ka. Busa, maluhoy ka.

Ayo. Maing hapon bagay gana mga soke barnes na pon. Maing hapon sa mga tanan ka mga tagusing ko. Pinaka mga una nga tong pagyokbo o pagpasalamat sa tong magbubuhat sa lain na pon nga adlaw. Lain na pon nga hapon, nga diin, aniya, makighugoy-hugoy na usap niya kita kaninyo sa kalibutan sa mga kag. Siyempre, dahil na pon yung ubos ngay gala, puhan, batabatas kanginan at your service. Lose. Tagam. Programa na to mga solid katrupa. Gihatod kini kaninyo sa Yets to Health Incorporated na mao'y tighimo sa usa sa mga produkto nila ang Santon Plus Herbal Owl. Nindot kayo ng ibanyos-banyos para mawagting ng inyong mga panuhot o niya humot dili ka magdaot ma kuwan man ka maalibyuhan man ka munang kuwan giyon kaning palitig giyon mintaon mga katropa palitig giyon kaya kung di ka mapalit di ka makapalit munang mapalit ka aro makapalit ka ayaw murag sayok man siguro to ano siguro to palit ka kay aron nga makabaton ka kay kung di ka makabaton wa ka kapalit ayaw sa to pa ang imong panuhot na arah ang imong kapungot na arah mapungot man ka kay gipanuhot ayaw pero imong banyosan mawala imong kapungot mawa pag imong panuhot onya makabaton pagkag kahumot de wow mapalit na sa mga butika parmasya pwede po sa online sa Siapoy og Lazada. Kumusta man mo mga tanan, mga solid katropa? Kung asama mo na karon na pahimuta ngalan meren-merenda na, it's time to relax. Samtang magugoy-hugoy, minaw-minaw sa radio, sa cellphone, sa radio. Bisaron sa ray paminawan, pwede po sa radio, pwede po sa cellphone. Kamurag yun, magpili. Kung asa mo maminaw, pwede po mo maminaw sa dalunggan. Dili, ang dalunggan mo'y maminaw, Jose. Saan naman ang dalunggan na may no'y paminaw? Ang dalunggan mo'y maminaw, di ay astilan. Ano, bare simple. Nga tong numero, mga solid pa katropa, 0981-1525-275. Para nga maka-grade mo dahil sa inyo, ang ganahan ninyo nga i-grade. Dere sa ito ang programa. Gikan karo mga takna, hantod taon niya sa erog-erog sa kapunan. Pero musayo ra ba ko ron? Kay na ako'y kasabot. Ingon siya nga maghuwat ra kuno siya crossing. Dear Lohose, please be reminded nga maghuwat ra ko nimo sa crossing. Lubos na nagmamahal at speed zero. Matang no mo pada po deh pero kwan na ato rin ang mga hona-hona bitaw mga katro pero sa gihapon besan pa man sa mga atong mga na-experience salamat gihapon sa mga tanan labi na sa mga solid katropa na nato niya nga kanunay yun kanunay yun nga nagapaminaw sa mga programa sa XFM's Network Philippine Pines labi na sa XFM's Agusan munang magpasalamat gilas kanunay labi na sa mga pagsabot o sa mga pagbati. Okay, siyempre, lay-lay man tag mga pagbati.
Oh, na ay mososay, mosumpong ang kanang utok. Okay, mapungot ka, o nga maglagot, usahay, mahimo kag lonely, usahay, mahimo kag sad, usahay, happy. Labi na kay desperas na manayron sa Gidas Magad. Eh. Barangay Gidas Magad. Desperas na manayron. Pagpamista mo ugma, ha? Katong mga wapay pamahaw, paniunto na. Kuhan kayo mo sa pista ugma. Munag pasalamat gan mo kay si Dodong Binsyon magluto siya og sigbin. Alright.

0: And cry out loud, loud, loud, loud.
1: Ay, ay.
2: Hello, hello.
0: O sa mo ko na yung naglawlaw.
1: Ay, ay.
0: Siyempre, katong sakubag nga gibutangan sa pinistahan sa barangay Gidasmagan.
1: Ay, ay.
0: Oh. Happy Pesta. Adban, Adban, Adban.
1: Oh,
0: ha? Dali aras sa oras. Ay, pa, pa uli on siguro kog dali ron. Kaya ang oras po ni dali, dali po. Kabalo nga, mga pepa ko. Mag-itsnack bagay ko. Ay, naku. Mayong hapon, Lo Jose, og sa tanan lo, nga namin na from Buenas Gracias, di talako gones.
1: Ayaw!
0: Chair dance. Ah, chair dance naman din. Mura pong si Mala Gloria ba? Chair dance na po.
1: Ayaw!
0: Wagin ni hapit si Mala hapon riari ba? Pagod ingon siya nga na ako no siya sampran. Wa na lang yun ni hapit og ni gana na lo nagdala bi ako og photo nga pagod lo. Wa ang giingon ra niya nakadumdum ko gapon ang giingon ra niya nga nang hinaway ra siya sa tubig nga lubong. Grabe bas madla. Wa gani smadla ba wa gani pag gugma. Ay, kung ina mo lang, tiga-tiga po ka ng pagbati. Suluhon na ginanin mo ng imong pagbati. Kunuhay dito ni Ven ko, no?
1: Hindi
0: po ka mamahin-mahin, eh? Mata. Maayo! Ay, namay na nga yung ayo. Mayong hapon, JJ Lo... Uy, ha? JJ, dili na pamangkin, eh? JJ Lo naman nila. Ayay. Muragwa na gini. Mao na gini ang mga timailhanan nga layo na gini sa porsinto si... Kuan, Jelena. Anggoy, ano? Saan naman lang akong itawag ano ni Kuan? Sa una, kumari man din ako na nahimog ayaan. Karun, jidon man nga ang sampit. Sato pa, diputulan niya ang pagkapaumangkon ako ano. Muna na ito'y mailhanan, Jose. Sign of the times. Nga si, si kaneng akong ayaan nga, dili na magpatawag og ayaan. Saan naman na akong itawag ano nga, gitawag naman ko yung JJ Jose. Agoy na. Unsa, klaro na gigay na Jose. Hindi na ginaing nga unsa-unsa pa na Jose. Klaro na gigay na.
1: Ayaw!
0: Pwede na ba ito mahiubos ano?
1: Ayaw!
0: Good PM, lo! Oy!
1: Ayaw!
0: Naman na si Night Cherry tapang-tapangan.
1: Ayaw!
0: Kumusta na ka ni Bayhana nga karoon pa manining sipon?
1: Ayaw!
0: Grabe na ba kuno nagsinayaway kuno na sa Kadzawan na sa Dabaw? Kadzawan Pextiman. Maayo mo kuno ni mo, sayaw kuno ni si Night Cherry. Maayo mo kuno ni mo, ugmad-ugma, ugmad-ugmad, igwan-igwan.
1: Ayaw!
0: Dai sini dai pau tangat ada dai bidai. Manala maka pandu-pandu tane. Dugay na wa kapaldo sose. Maka paldo. Wala na ko kahuman gahapon lo kay wala ko MB. AMB.
1: Ayaw!
0: BM. Wala ko nun siya BM. O saan, meaning aning BM?
1: Ayaw!
0: BM. O saan na, butuan mga goy o bayogan magyangkang? AMB.
1: Ayaw!
0: Mayo kay nakatoon si Day Doris. Day, wala na ko nagpalibis dito sa ako ang pens. Day, oy, kaya sige man ko madlongo ni Meta, Day.
1: Ayaw!
0: Rin na lang ko. Lamig yun, mukha on og halo-halo ron lo si kay perte kainit makakos og sakit pastilan pati ang pati ako naglain akong pamati.
1: Ayoy!
0: Ha? Naunsan naman din na imong pamati dahil nabungol-bungol na po dahil na.
1: Ayaw!
0: Ha? Happy Festa Pedro sene Pederod baka ah Pederod baka naman oh lagi na tadi kali ke sugot na kaya ng mga pesta oh ato ni tibawason ni pesta pesta ni ato na kay mo pahinom-dom sa tama mga katropa balik na taon-taon.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod si pitaka, puro rin mga resibo.
4: Exciting!
5: Santo Plus Gold!
6: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukutok. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, napanyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
7: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
5: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, batiunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble.
13: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Pili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Ibaba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
20: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
23: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas gyud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulo.
24: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, call your doctor.
24: Ipili sa mga butika.
26: Santon Plus Coffee Mix.
27: Hello, ako si John Jelly Brias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program.
0: nahabit na gyud nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ko ang lawas, labi na kay trabaho nako kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini ubay-ubay nga mga sakit, wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan gyud ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito nga program. Ang ingredients niini mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

pista es kami. Barangay na smog. Silang lang magkatapit. Bantay-bantay niya, no? Oh, yeah. Let's go.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ayaw!
3: Iaw mo ka na? Saan mo gina ito na nga mga sayo pangitan na sa kalimutan?
2: Ayaw!
3: Pronaday sansis niya. Mga katang desas yung webde.
2: Ayaw!
3: I'd like to know the truth. Mo na niya. Walay si bisan kinsa nga wa naginhanglan og trot.
2: Ayaw!
3: That trot will set us free. Pero na'y maayong balita ron. Katong mga white trabaho ba? Nga nangitag trabaho ng mga magusto mahimong AO. Basta mo ng AO, Jose? Basta gibalira na ni mo, Jose. Basta gaakuha na OA na. AO. As in account officer. Kagayan. Katong mga kuan mo katong mga ganang-ganaha mo trabaho. Oh, nag-hiring ang Agusan Lending Corporation. Oh, account officer. Katong mga interesado nga mga aplikante mahimo mong mupasa sa inyohang mga application letter dito sa opisina sa Agusan Lending Corporation. At bago na diyan sa kuwan, San Francisco Gymnasium, o na rin na sila mag-apply o mahimong kabahin sa ilang team. Agusan Lending Corporation. Katong mga money, kuwan ba? Mga money ng mga lisgutanan, o na, dito sa Agusan Lending Corporation. Katong mga kuan mo, katong mga gustong mahimong account officer, mo may sila mga AO. Mo ato rin sa mga tao, usam ka lang, mungutang ka lang. Usam ka, didin, mungutang ka. Mo rin sila ilang mga trabaho. mga account officer. Sige, paghimo mo, pag-anto mo dito sa opisina sa kuan Agusan Lending Corporation, nara at mo sa gym. Dito, anto mo dito, pag-submit mo dito, pag-apply mo dito, noktok mo ayo. Sir, gusto kong mo kuan, sir. Kada, mo na suwata. Kada. Nindot kayo. Bitaw mga katropa. Katong mga, katong lang gustong mo, kuana, gustong manarabaho. Pero katong mga di gusto, pagtambay-tambay naman.
2: Ayaw!
3: Total na may ginikana, nagsakubang. Alam mo na. Pero kung ganahan mo maka-income, na mo yung mga sweldo, nga madawat mo sa Agusan Lending Corporation. Wapor mo na yung manager diya. Kaya ako ang migo ng manager diya.
2: Ayaw!
3: Kato si Almer. Si Sir Almer. Amot mo ba na siguro ng manager siguro diya? Si Sir Almer nga bihante. Buutan rin ba niya. Samot nagmatog.
2: Ayaw!
3: Apply na mo dito ha, mga katropa. Ingon na ba si Daidorets nga lambi ko no, higop ko no karong binignet.
2: Ay,
3: halo-halo, day. Pero og hagiton ko ni Daidorets, no, magaluhalo talo. Libre ka.
2: Ayaw!
3: Librehon ka kalo. Ang queen na. Kasikas, ganday ko na Daidorets, day. Ingon naman is day Dory sa una nga iya ako no kong tagaag o iya bunyawa
2: ma. Ayaw!
3: Panuktan ko no kong nanako is day Dory's be. Day Dory's na iyo magkada nga tagaag ko na mo o kwa day kaneng jowa.
2: Ayaw!
3: Wa man lagi. Usa man ni grabe ni may katawa ni Wilma Juwakin. Nga naman ni si Wilma Juwakin, sige man ni katawa.
2: Ayaw!
3: Malipayon siguro na. BM ba kanang di nakakatanaw og lebes lo maambi? MB.
2: Ayaw!
3: Kanang sa kwan, mobile data, bot pasabot na iba.
2: Ayaw!
3: Wala na yung data ang imuang phone. Nawala ng data.
2: Ayaw!
3: Tinga mata ng BM. So, namining ng BM. Bayugan, tumakiyang ka.
2: Ayaw!
3: Lo, asa lupad, sakay may mga tanan. Manasa, sakay na kung no, tanan mo sakay tanan.
2: Oy,
3: sabay, pagtuon ninyo sa kwa, idro kayo mo, sakay mo tanan. Mahinom-dom rin po tatong, nagkuyog-kuyog, may nga, itong naghang kayo, may hantongan, nga tumbling, nga nakinas. Pastilan, nayakan, gininoon ko, bahor bag-anso.
2: Ayaw!
3: Ba, siguro to na kapang hilamos kay baho mag-anso.
2: Ayaw!
3: Nice sa music. Oy, hindi. Malab ya. Ato-ato sa Sampran. Sige ba? Waday ko tagaig puto ng pagod.
2: Ayaw!
3: Ay, nako. Request kong song Stay by Daryl Onglo. Thanks. Ako yawa ganyan Day Doris. Magkurog-kurog na ko sa Day Doris na mo request.
2: Ayaw!
3: Kurog-kurog na ako. Magkakuha ganyan mouth o ganyan keyboard. Abti kayo mo tablok-tablok. Day, pangitaw sa nako Day Doris. Day,
2: ayaw!
3: Okay, ganyan mo. Kwa na, napasmado ba yata. Ganyan mo ganyan tinguwang na. Kanalo, birahe. Nindot mo na ka o. Ano po na lang magkuhano kukuha.
2: Ayaw!
3: Mayong hapon, Lose, naminaw may dress sa sityo katakantagan, lo. Lanog man kayong imuhang tingog, nagbanda-banda sa kabunturan.
2: Ayaw!
3: Ha? Nagbanda-banda. Sa ato pa mo balik, inikwano mo, iniksinggit mo. Lolo Jose, say.
2: Ayaw!
3: Ha? Buwana, dahil na niya. Ya, umurag ako am ding ayaan, this day din.
2: Ayaw!
3: Lolo Jose, say.
2: Ayaw!
3: Ha? Nabayan na ka ng mo banda-banda ng imong tingog. Mo singgit ka dre, labi na das buntot. Mo kwan man ang mo banda.
2: Ayaw!
3: Jose, say.
2: Ayaw!
3: Ana siya. Day do red.
2: Ayaw!
3: Yawa kayo na. Na, nakasuway na ba ako yung ana dito sa bukid? Singgit mo ko?
2: Ayaw!
3: Jose! Say!
2: Ayaw!
3: Muana ba? Oh. Nya, sumpayan din mo. Guapo! Ngit!
2: Ayaw!
3: Dito, naiobos na dayon ko kay lahi akong giingon. Akong giingon kay guwapo. Ang gitubag sa pag-bounce kay ngit.
0: Ikaw na gyupo, abo.
3: Nihawa dayon ko. Ay, wala ko na bugay dukay.
0: Mga katawa sa gorya nga.
3: Biskay ning singgita kay mupahungaw ta dito. Lolo Jose, say.
2: Ayaw!
3: Wala, buyan na. Guwapo, ngit. Ngit.
2: Ayaw!
3: Dahil may sumpah.
2: Ayaw!
3: Ano lang ko.
2: Ayaw!
3: Awa na yung ko. Ay, wala ko naglangay-langay. Nagsang. Ano. Pista na rin ba akong masa barangay na smagan.
2: Ayaw!
3: Lang, tinunod rin mo magdakag tapir lang. Duda ko ano, maglahong-lahong na po mo ito ng imong ante ba?
2: Ayaw!
3: Murag maumat siguro ito imong ante si Kwan, si Wilma Juwakin.
2: Ayaw!
3: Wilma Juwakin.
2: Ayaw!
3: Ma, Kwan ba ni? Membro ba ni sa fans club nila ni Kwan? Nila ni Daria, ni Anday Tanine, si Erika.
2: Ayaw!
3: Muna ni, mga membro niya sa pang clubs.
2: Ayaw!
3: Magdala po ni siguro og taper po siguro og ma... Dong Bensyon dong, ayaw lang kayo latan sig bendong kayo basig.
2: Ayaw!
3: Hindi ko mabinlan ba?
2: Ayaw!
3: Akuara ba yung hangyo nga imong padala sa siyape ang sabaw kaya rin makahigop ko ini kadumingo.
2: Ayaw!
0: Hello,
3: no! Nabaliktad imbes MB ingon ako kay BM. Mo gani?
2: Ayaw!
3: Ito ko naglibog og mayo.
2: Ayaw!
3: Usama ko na yung meaning anang BM lang.
2: Ayaw!
3: Ha? Usama yung meaning anang BM.
2: Ayaw!
3: Okay ra og VM kay kabalo ko sa meaning sa VM og kanang VP. Pero kanang BM wa ko kabalo nang BM oi. Oh, ambot lang sa kay mga dela na. Hay nako. Gusto unta na ko mo kan ba kanang mag magloling hagaw butaw ko. Kanang ma kanang na ko kan ba kanang usengan na ni na ko ma atu-atuan ba kanang kanang raking raking doyan ba. Oh nya maghawi na yun ng kamot. Naminyo naman siya lo pero akong lola lo bakan ay nagibeng sana sa Dolores day Dolores ay huh, naminyo na di ay pasa po tanag yung lola nga kwa nagimong lola ay kay klaro kayo naghan kayo naglaki nagimong lola kana ako kanang isa na yun kanang way laki lain pero kanang lola ni mo day mo atras na siguro ko day dila ko mabante day ayaw. Naminyo na di ay magin is day Dolores ba wag yo digi ko palangga ni day Dolores ayaw. Bot na lang yon na mga langit. Painom-dom sa ta. Di kan sa pikas kwarto.

0: Hallo Special.
1: XFM.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, alimagun par. Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab ng mata noon, par. Sige na, par!
4: Exciting!
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta sa pamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon paman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mukha-kampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit ang mga katropa sa mga butika parmasya na sa inyong dapit ang Premium D3 Coffee Mix. Nangapi ka na, nakapanambal-tambal pa ka, unya nakabitamina D3 pagyuka. Mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Gaman na sa Gets to Health Incorporated. Pwede kayo na ninyo karong ipare samtang nagamerienda ka mo o nagapahina o sa mga inyong ibuhat niya. Parisin na ninyo mga katrop. Atong Osbon ha, sa katong mga naminaw di aron nga gustong makatarbaho, ang Agusan Lending Corporation nangita. Og account officer. Ang mga interesadong aplikante, mahimong mupasa mo sa inyohang mga application letter dito sa opisina sa Agusan Lending Corporation. At mga ramana sa San Francisco Gymnasium, San Francisco, Agusan del Sur. Pag-apply na.
4: Hello.
3: Kay aron nga mahimo kang kabahin sa ilang team. Agusan Lending Corporation. Ay, naku. Katong mga way kwa daw, pag-apply na mo mga katropa. Naraba ko noon, naminaw da sa simbahan ko noon kay nagpahina.
4: Ay,
3: na ako noy kuan kuno di aja na kuno mga tilogon po tahimik rin ang atong mga kuan di mga insider mga informer oh nagpahina dai kuno di sa simbahan di sa may file dapit o sana nga purok di simbahan sa sana ID. Simbahan sa ID. Sa to ID. Mayong pagpahina, pahina ninyo dia mga kwan solid katropang ada sa simbahan sa ID. Iglesia sa Dios. Mao din na ID. Ano ba? Regarda dia sa mga nagpahina ba? katong mga nagpahina dia nga mga kuan mga tilogon ato nang regard ya ayaw mo kuan dia usa ning si tawag ani kana bitaw nga dili magpagutom kinang lang magpahina nagnay it snack pwede ba ko mo soroy dia asa kuan mo pahina po ko ano na lang ba makatabang-tabang po ginagmay ayaw. Sa may tingsimba niya sa kuan ay hindi. Ugma ila ang tingsimba niya. Mayong pagpahina-pahina niya. Limpyohe na kay basig na ibisita. May mga surprising ba? Mukatawar ba na siya? Mukatawa ba niya? No, mo response na kong song paminsan-minsan. Kana lang lo. Paminsan-minsan lang. Kay unto na. Gani ha, unta to. Karo, karo pa rin mo na i-response. Kasi kasi man maminaw na nga wa naman ni bye-bye naman si Mala. But asa ni madam dit na po ning van ba. Ako ingon ko nga magsayo ko. Siya mo ni o nagsayo. Okay, ni bye naman siya. Sato pa. Mag-date na po ni van. Kani si Mala. Wagi tayo mahimuan eh. Kaya naman sila'y kadate. Si Jose nga why kadate? Nga wag yun. Maataan eh. Okay. Si Daidorits, wag naman. Mura naman taan eh. Og basketball yun. Ipasa naman ito sa iyong lula. Daidorits, day! Sa kadagandaghan, sa mga posible ni mong ihatag ni mo ni Jose nga mahimong zowa, ang iyahapag yung lula. Niya ka na rin ba niyang lula kay pating daghan naglaki? Oh, saan mo na ron?
1: Ayaw!
3: Asan eh?
1: Ayaw!
3: Kana silang lang nga taga talako gone.
1: Ayaw!
3: Nagpuyo siya sa boynas gracias.
1: Ayaw!
3: Og si Dairoritz na siya ay lula.
1: Ayaw!
3: Ang kaparat kay naghaglaki. Sa to pa talalaki, Dairoritz?
1: Ayaw!
3: Bitagwaro na minaw ang lola ni Dairoritz. Kay basing mga barangat.
1: Ayaw!
3: Makaanto kita og simbahan ni dito sa Aide.
1: Ayaw!
3: Da sa Phile.
1: Ayaw!
3: Kay mutabang ta dito pahina na lang.
1: Ayaw!
3: Kay kusog mo na kuno ng ilang radio kuno diya.
1: Ayaw!
3: Laglagubo mo kuno. Mura po na dito sa sitio kantaga na laglagubo po.
1: Ayaw!
3: Kung musing kita, mo rebound po ng kaneng kuhan, mo bounce po ng singgit.
1: Ayaw!
3: Lulo Jose! Say! Guapo! Ngit! Paktay.
1: Ayaw!
3: Saon ito mo na. Di man maong bounce.
1: Ayaw!

monitor di sol porong magbae kaya magpasaan po kag speaker. Pero sa una na yung motor sa una nga akong nasundan nga gabi ito. Ha, nasundan akong motor nga dako siguro to gearbox to siya kaya ang iyang gearbox na speaker. Panagyan kong gituyo ganyan o pabutang o speaker ba? Instead nga gearbox, it speaker o niya, gibutangan niya dito o car stereo. Lagobo kayong motor ay niya. Niya napag-isiga-siga sa iyahang kuhan ka ng rim. Kana sa yan, kats ba? Ako yawa kayo. Niya, na dikuluris ng mga hagtob kayong sunata. Panumdom po ta sa kanang baile sa una ba? Nga mo, kagis na dahil ng kanang dagom sa plaka. Ako yawa ba kayong sunata? Kaya mo yan. Matang dita kasuroy ani dito sa simbahan sa Aide Jose kahit na mukha mukas baile-baile murag wara ba na sa ilan ng baile-baile unsa naman na yung mga kwanya ah o sa kay ilahang mga programa sa mga kabataon. Siyempre, ato magkita mo apila ng mga kabataon. Hindi po na apil-apil. Totla ng mga katigwang. Mas kay mga membro pata sa senior tiketeke ano yan dito pag punta mo tatan o dito sa mga batan o kaya mo to'y hakaw ang atong hawa kanang makakita tao ka ng mga tilogon mga biskay magyoko-yoko na kay bakoko na lagi ang tao mo to'y had ay to'y had kasi di mo to'y had anang na'y kasugat nga mga tilogon naroon ba ko emigo niya sa kwan diya sa atbang sa simbahan. Nay kwan diya, nay tire cycle driver yang nga kong migo. Talamadjir mapun. Si kwan, Jundel Bawang. Perting daghanag badje, nga way uyam. Ma nagpapat bang at bang na din sa kwan dahil simbahan dahil pagpahina dia ayaw siya pagtabang dahil pahina dia regard ko dahil sa mga tilogon kaya ro nga may nalang basi na makasuroy ta dia para nga hi is me or looking nga ayaw ba idhawin ba din na sa kwan kumuksta ba yan na sa kamot. Hi, SS Mayor Loken. Ayaw! Grabe ka. Paka kayo ba, no? Ayaw! Sorry, sorry. Pero silang lang. May lang lang. Bisa kayo, di rin na sa kuana, tali hapon na kayo. Mag-resquest po na ito. Paminsan-minsan lang. Wala, musamot ang katogo na lang. Ayaw! Nga rin mga orasa lang. Mga upbeat na nabirada niya lang. Kana ng mga sunata nga dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum gusto po na ako na sunata ka na ako magduka ng mga driver. Niya kadang nagpahina dia magduka na ino na kayo kuan ba kinang na mga sunata dia mga kuan ba di lang katong mga kuan narabay uban may usam na sunata pang satanas naman di lang po tatong pang satanas kay lahi man to kanang kuan ay mga sunata wa ayaw gusto kaya kanang drum kanang drums ba ayaw. Ya, ang singer mo, kalitra ang piaget. Ayaw! Ito ah, simple lang ito ah. Lonely si Jose. Ayaw! Ingaw na good mo. Di makaado. Ayaw! Sa pistas das aga. Dog, mention dog. Mora totong kwan dong at.

akong pakigsabot ni mo dong, utana dong, ibo matumanan dong, isyape rin mo ang sabaw sa segben. Okay, ma, lupig, kaya ang kapilo na tong ono, lupig mata nang lang, kaya dadaan mo lang lang tapir. Oh, yan, napag itong iyang ante nga si, kasi pangana to ibong ante lang. Oh, basig ni sayo na kaya siguro to, kaya muanto na to dito, kaya daspiras na rin baron. Ah, wai siguro og kang lang lang magdaog taper katong iyang ante magdaog baril. Na, usa makahigo paday ta nang ilahan namang kwan bring home naman. Okay ra unta na og si Tatay Deg sang bring him home. Pero kada sa bawo sa segment. Na, sa ano no. Wala bagay tay madaw-daw ang kalakihan. Samot na tong akong iyaan nga gitawag naman lang kong yao guan Gigi Jose sa ato pag iputon na niya nga mong pagkakuan pag umangko na niya iyaan mura po dahil niya ka ng plated nga relo dahil na po ipagluba dahil dahil ambot lang ka ito si kuan si ya din o guwapa po ka ito na usab to.

0: babae mo. Kanang lang magkuyog mo, tembatem.
1: Ayaw!
0: Oh, kaya para huwag na ay manghilo ay, kamunta na damay-damay na, huwag na ikuwan. Oh, kinang lang magkuyog yun. Oh, ayaw, huwag ko. Lagi sabay pa nga, gaya ito yung mong ante sa Facebook lang. Ayaw! Ito nga yung mong ante ba nga? Kanasi lang lang. Doon ay ante sa Facebook. Unya iyang ante. Murukin toong oto.
1: Oh, no!
0: Mga langit. Pinomdom sa mga katropa, gikan sa Pikas Kuwarto.

0: Halo, Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Pakakon ka eh, ka? May magmagulag na lang tayo ha?
3: Magbulag? Ako po yung agito niyo mga magbulag. Sinan niyo,
2: sige, magbulag da, bulag da. Sige, magbulag.
3: Tungaon na lang ito itong mga anak.
2: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
3: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
2: Ha? Pagkaan niyo, magnaong uwi, piliyon pa yun ang dili mo ha.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diri yo.
3: Ah, dali lang.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: and nationwide.
1: Sister Paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: Symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkuan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa nang katabang?
5: Kuha na katong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala murag wala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw tayang prostate na may sa prostate gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal niinom gipot siya ana mo gina pa yung coffee pot kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig ba gina siya coffee na nga pinaka nakatambal pa ka sa itong balatian
4: na pinaka itambal ang pagka oh sent on this coffee mix
7: mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Oh, pwede po sa only list. Ipakusog na sa kamunggay, mangustin o soya bean. Og pwede po nga inyohan ang palito niya sa mga parmasya o butika mga katropa. Og siyempre, sa mga gustong monarbaho niya atong Osbon, katong mga gustong mahimong account officer, ang Linde Agusan Lending Corporation, nangita silang account officer mga katropa. Ang mga interesado ng mga aplikante mahimong mupasa sa ilang mga application letter dito sa opisina sa Agusan Lending Corporation at bang mismo sa San Francisco Gymnasium, San Francisco Agusan del Sur. Pag-apply na o mahimong kabahin sa ilang tema. Diba? O niya, katong mga di ganahan, ayaw lang mo kayo, wama, magapon, di mo ganahan. Bitaw, apply na mo mga katropa. Ning tingog na po ang mga timailhanan, wala na tayong oras pa dahil sa unahan mga katropa. Thank you kayo. Sunod na po tanga si Mana Puhon. Mag-hugoy-hugoy na po kita. Sa nga na lang, sige na tibukang puwersa sa XFM Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pikas Kwarto, si katropang Milani Doran. Uy, napanay nakapas pa si Cornelio. Mayang hapon, katropang Lose. Mayang hapon po, Cornelio. Alang sa nagkausang Pilipino sa Philippine Pines, kini na lang si Jose Mungon. Ayaw, braw sa dautan. Daga dautan po yung naagi sa maayo.

0: FM.
1: XFM.
2: Usa Carlo, ni atu si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sepak tabok niya sa Karsada. Nalig siya sa jeep. Og nabali ang yang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
4: Exciting!
5: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

bota, isa lang sa mundo. GF, napakaraming yan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, di pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF.

0: isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral munang mabuti para sa kinabukasan mo upang sa inaharap maipagbalaki.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: FM. XFM.
1: Diba lugarong? Kanya do, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karun di pa?
1: Karun? Dili na. Kaya na CCTV.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, urok mo na na. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Na ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, ikuwa na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkatako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo ko, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan, nakalungog ko, aning

0: kahoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mac Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
4: Yan na si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
5: Senthon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.
1: Senthon.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis Dapain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis Dapain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis Dapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis Dapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hidratable long. Salagari, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago San Sor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garundi. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kayo nagkatabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sakit man akong dugan. Kung inom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, patanase, hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
12: B! Ah, manakuhinom.
13: Next time, ayaw yun kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
14: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zentum Plus Go.
6: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa ato mga kagisunan, mga kababayanan, dunay bukol-bukol sa suso, guter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay Balatian, Santon Plus Gold gamita.